0: sbaglia xo tonga
1: ya xekaxe xi nga tongi ntsena a yo tisani
0: tongela noso a n'wina na
1: ni vingisela kanja DJ Tleve ni ri la tiko ra ka swiya mata xiyanimoya xi ni tsakisa ngolo nghena moyeni a ni atara mukangi hayi xi rirediola wi lavi leyi
0: a swa straight mbula ku
1: kahle kahle
0: kesa
1: swinenexin'wanaanytime so
0: lesibela vandla sweswo tlhavele mini
1: Vulavala.
0: My totsi, my totsi.
1: Hello, my boy.
0: How's it, my totsi?
1: Sho, bra.
0: Itada, itada.
1: Ah, la, la, la, la, la, la, la. Ah, awuri ni ku marito mambiri lamaya ka hari nkarhi wa ku hi bulela na switsongo. Lawa vula yani wa n'wina babo. Ni mayise ka n'wanzama, n'wanzama i te munhu loyi a lava ku ku. N'wanzama a vulavula, n'wanzama u te. Sesi ya mi nga tshama a dzela DJ Tlemi letiya ta le mi vulavula ku hi tota mindzuku va vuya munhu wala wun'wana hi tata hi ta tivana kwini exitandini xa yena hani hayi i te ni mi hlamula sweswo loko ku ve leti mayinina va kha va n'wi dzinginisa swilevanhlandla i ta ti hlamulela mina hava mahungu handla ku hemba
0: kesa swinene mayitsotswi
1: kuna nandzu wa DJ Tlemi ya dya swakudya leswiya a nga byela DJ Tlemi ta le ndzeni ka ngoma ya vavanuni vula sweswo ni yo rhumiwa
0: kesi ri hlayiseka
1: a ku tale ni ku rhandza hi rirhandzu leriya ra lavaira
0: hi ra baby
1: xoxo bra
0: thank you no six
2: hello wo maka makosha mngeka mchipi
0: manja janla ka mchipisi la
2: hi vona hi xiviri
0: a ni mtwa ku nandzika ngopfu ntsaka njalo ku ni mtola moyela
2: na mina na khesa mina ku twa ri tra n'wina
0: kesa swi nani hlayiseka ri mama
2: ehe hi na hi dya swivungu namuntlha hi dya swivungu hi dya makhekhe le ka jajani le ka tokulu wa ka jajani le kubani leyi nyikiwe mathevula nyikiwe mathevula i xitukulu wa ka jajani le gumbani leyi hi ko hi yaku kona leswi ya madyela lexikhulu le ka jajani gumbani
0: nimtwe
2: hlayisekani DJ
0: kesa swinene ngo mi hlayiseka mamani
2: aye
0: danku si no tlhava leswi
2: omi
0: aye
2: hayi mathama kwenzisweni ri kwala ka bote kana tati
0: kesa swinene sesi wa mhani
2: danku
0: danku si tlhavelela
3: DJ Tlemi
0: hi mina loyi
3: hambi ni swiritani kese ni vhele ndyangu mugangeni wa le grave ntiko ra kaka
0: ni fika ni kima Giyani Thomas Hlungwana
3: ni kuma Giyani Thomas Hlungwana laha a nga ku yisinani ka DJ Tlemi a karhi va dya swihulo swona na karhi va ri kona la tiko ra ndhawu ta kaka la graveleni
0: kesa swinene baba
3: hi nga va swin'wa ntili kala yi ya ku 6 o'clock DJ
0: yami ni swibela mandla sweswo papa wa mina
3: danku
0: danku no tlhava leswi
4: wana boti
0: ah no amina
4: ah ni na wena weshe ah ni ku yingisela ni ri kwala ka hosungo wa ntlhanu ha la hi byalaka makhekhe
0: kesa swinene hani
4: tlhavetele va nghena hinkwavo va yingisele n'wana boti
0: danko
4: eso
0: si tlhavelela
5: kuma ni ku nghena n'wana boti wa vona na xitholokola ka gongongo njhani na
0: hi vikile minjhani la ka gongongo la
5: hi hlayisekini va
0: lemitwe
5: a hi yena ni thili 6 o'clock
0: ni swibela mandla sweswo
5: danko
0: si tlhavelela
6: hileria
0: hileria
6: DJ wa my DJ wa my Tlemi wa my vula vala
0: DJ Lerisa sima mandela sima mandia sibutwa cha chikujela na kokwani mitile
6: ni kwa sikunena kae
0: eish

0: Mamondi loko xingena moya ti tshatshekini xa tsam tsam tsam tsam
1: kahle nje
0: ku ri mafarafara ku ri mafara zozo
1: ya cina ku tlula van'wana vhiki leri ra ku na xitsotsi
0: leriwani
1: e
0: hambi ni ta ku ra dangerous hambi ni ta ku ra yini yini hambi ni ta ku ra yini a ni swi tivi leswi ni nga ta ku byela xona ni ku yingisela kwandza ni ri kwala tikweni ra vasivara i tiko ra vahlengwe leti nkarhi wa sweswi ri khomu hi bojoni vo ri tata muti ni ku yingisela kaya mutini ni ri kokwana ni ri mutini wa kokwamutileni ti jelerisa ximutwana xa kokwamutileni na jikijela i ximumundi ya lexi i xiteketi hi sweswo na sweswi ni ku tlhava ni tlhava ti
1: u tlhava
0: Ewena.
1: Sei, tabele me.
2: Ma jilonga mngena ka mapube.
1: Kwala ka mapube kwala.
2: La ka mapube la chamando la.
1: Hip hip.
2: Ure.
1: Kasa sene vision lover ano amasilo.
2: Ngwedlonkuru wa chopa.
1: Kasa sene hlesekani mama.
2: Danko.
1: No tabares.
3: Oh, mfukile no.
1: Mfukile manje ngwena.
3: Emotembala makulu 100% powerful.
1: Powerful.
3: Kwala ka mbokota tani basile kwala.
1: Nemtwa kahle tani basile da.
3: Hayi ko yingisela ko hi ri ko.
1: Eh danki baba.
3: Ngwenda leswi inga duma hi swona hi ku zwaritsa.
1: Zwaritsa.
3: Obaya.
1: Obaya. Sei, no tabares.
4: From Bokota you entered South Africa.
1: Alala.
4: How are you, sir?
1: I'm good, and you, ma'am?
4: I'm very fine, cool.
1: Mm.
4: Today, there's no complaint about electricity.
1: Okay.
4: I will participate to your show until 6 o'clock.
1: I like it.
4: Iko kaju. Ah. Gele, gele, gele, gele.
1: Ai, outra coisa da Junior. Sim, tá vendo?
5: Alô.
1: Aí.
5: Já não.
1: E por que ele me chamou só na plataforma?
5: Ah, eu quando porque ele se mete, mano. Ano com bala sugura Friday, com a sugura Drip, com a sugura Night.
1: Ele me tirou de casa sem testar nada com ele.
5: Por não haver mande, haver var at least na baba boste aqui isso mano.
1: Ele me tirou de casa sem testar nada.
5: Danko.
1: Danko. A gente será fam chabelida.
6: Ah, sen fike lam gangeni wa nkano la nwa.
1: Lam gangeni wa tintombe na maja.
6: Yo kuru huwa veri itwa kala Roma.
1: Ish.
6: Nimi
1: twa kahle.
6: Eso sweswo.
1: Kesa swinene hlayiseka. Kokwana wa ntsumi kusuka la ndhawu leti ta ri ka Homa 14A hi le khale ke le tibanana yini tsi no tlhava leswi.
7: Ahe njhani?
1: I pfukile minjhani?
7: Ni pfukile. Hina hayi namuntlha a yi dyi swivungo hi dya makhekhe. Hi dya khekhe ra datlasi xivuri mativu laya ma ni burisa kwala ka mapayeni la.
1: La ka mapayeni la.
7: Hi twe hi ri landza ne a ka mani va ri le kwine. Le mukon'wana wa hina mukon'wana wa ma ni December wa besteya a ka xigalero base. Mkongwane I gezani mabunda wa birthday yo I gama keke na munthu a idyi swivungo
1: bangi
7: ndi dileme
1: na mani kasi kwala
7: ai mani kheyila kwala ka mapeni kwala
1: khesa swinene mani kheyilo
7: danko
1: danke Amzir tare mixara tsume lokte nyana lavanga kona vanga tirisa siyanga sa buri sha WhatsApp kuma kulo kufamela kunga eka show asiku ra namhla kuri main show what is 17 lo sala ntsena kulo sala na kuba namhla tsena I vandza ka sweswo ku hi ya ka Mandela Day live tirisa ka 67 minutes liya kuba hi endla swonwa nchumu endla ku chicha nyana hi 67 minutes ya Mandela Day ingo swi endla namhla kuri ku mdzuku ta vori busy swonwa nyana swi nga pamela neke na ku endla ku chincha eka rixaka tsi wo sungula lavaka
8: wa tsile na vaxomi kaze eka no khoma hi website ya www.gcrfm.co.za. Mina ni papa mhlorisi Zeka Richard Rikhotso ni kwala Ranches Park ile Midrand kwala ni xikarhi ka Pitori na Johannesburg halfway house kwala 16 road ka yele Robin ka Shoko e 7 dilana even swingo until our rentivo inkomo khaze
9: si rishin mo vlavalu rishin Mr. Pat rishin mathava thavani is a Friday boss loti ngela hoti tonya hoti londla hinkwaswo swile ka touchline ni swibumbiseli ni rilaka ngovela muganga ndzi ri fry makamula i basani van'wana manthosa lowu
10: Absin tlema DJ Mr. Pat mavulavala mpfukeni na hina dya swin'we swona lo papa hla madabulumbu hikoko swa boxa makoxi la mina ve li na khatsa
11: is a Friday boss mafara wewe mafara zozo n'wala swihlanu namhlanje ha wenda hi ku rhandza hi kandziya hi tshika hambi swi nga ri swi ri tani ni nga se za ni vula nchumu ni rhandza ku khensa vanhu hinkwavo lava nga navelela makoti wa mina tolo siku ra yena ro velekiwa ni ri ni mi hluvulela xihuku va makwerhu wa mina ni khense swinene xigene lexi bazani kwala ka gandla kwala xi nga kandziyisa n'wana handle ka manana mariya masanganyi kwala ka masanganyi kwala kwala hansi ka veko bya ka woleni wa maxangu wa mpatso ha vukatini bya mina mbo ya danko
12: tlhava ni tlhava si xibazana xi hundzi xi ni teka xi ni tomanini i manese ka dzingdzing
13: DJ ta swi vulungu swan'wana ni ri kwala ka ngove ni ri vele vele kwala ka ngove laha ri xile DJ tlemi hina tidyela swongo swa ku nona hi ri kwala hansi ka muganga ndhuna elka na mchava laha blocktweni ka screen ku na papa wa xilovana ya fana ni lo tetin'we na mukhalabya
14: Tabe ku tabe.
1: Si no tlhava leswi
15: si na mina ku tlhavile ungisiya ku antswa ri kwala ka maxanganyi kwala botleni
1: ni khese swinene le ka maxanganyi ma ni gele
15: na ni gele hi mina ni khesa na vayingiseli lava nga ni va nga ni pfuna ku navelela firstborn ya mina hinkwavo ni ri hinxi ya ndlela ehla ka xin'wana inkomu wana sesi
1: dangi hlayiseka Exactly 10 minutes before the hour 4 o'clock in the door. See, no time this.
16: Hey,
1: forget me, Jan, when I'm about to win.
16: I know,
1: I'm going to talk about the number.
16: Thank you.
1: Thank you. Ekaske bokorongana batsara go nena le bago shengwe nere kwala ba yehlele ke ngobe ene kase le botleng ngobe ke sengwe ba yehlele bangwe ba tsara bokorola tle mo DJ and just bongwe sona nere kwala zone foka papa zela man hleka ba manyunyu ke sele na engwe nga khora nga tsara go nena ba ku rishile tle mo DJ and just bongwe sona nere kwala ga mapube mana re simar basile na hlulane in kase sona mana re simar basile na hlulane e manengwe nga khona nga tsara go nena ba ko menjari mo hashi and mingse re ka hlengwe go nere kwala ka ndambi e mani makhubele nka ta bot rich
17: Hashtag morning beats. I know. Ni dia swivongo swo nona ni lomba la ka mapuve xibejani Maxwell Mashele bavula mina tanko a yini maxaka
1: si ni tlhavelela
18: a nkarhi ya mi yingiselo hi ri kwala ka tshunyani karhi hi dya swivongo swo nona i ntumhandhayi na ntukulu wa hose xumani
1: kesa swinene ntukulu wa hose hlayisekani
18: ahe
1: tanko

0: mfuka ngulele hi vulavula timhaka letiya u nga ti vulavula tolo namuntlha khasela yi kona ni byele mfukuwe eka sahlawu ku yini hileswiya swa ku loko hi tshuka hi popiwile ve vula na leswiya swi hi vavaka loko hi nga popiwangwana n'wi byela loko mundzuku vo tala ende va byela ku a ni twa byala hambi swi ri tala mikiselo swi yi vekela ka makumemune na rutimenete se yi belaka ra liya ya mune kasi ke a hi tsumi xikan'we laku tala va nga kunaka Facebook va nga hoxa xandla ku tirhisa xiyenge xa mpulo xa Facebook fika u sechatitsani ku jesi a ri ku space kuka famity capital letters ni vula maritolo makulu kasi ke a hi tsumi laku tala va nga react kunene ku sungula tani ntolovelo mikiselo me va kona jesimeni ma xichavala lamhani makumela vo duma moyila lembe wenyana ni vona smart lexotonga ri xirivisi mariya maswanganyi tlangelani mugwena etalibedi maluleke ncina mfanyana olisina nkata gerald ni skenisa swinene ni vona man'wana ni ku vonakala i chavalala oscar jombo ni vona tintswalo ivona masingi ni vona prophet makamo ni vona web chavalala ukuisan richard eric tarimbeni amukela xinangani josephine nhlongwani lugamo chaje judas regade rhandzu xibomba masengo ni botonga mutuku visent chauke dzakani wa rambani tshikani filo wa mavo maxami ya vasidzana vo vafundzi vo rasta makumela kensan dlorobela nkulu laha shekane linhle ni vona na swoboha n'wa ks hlongwani basa n'wana wa nphoza makensi elsimilani ntsako bangala hon'wani nthaveli ya kumbe xibejani maxwell maxele big the berries nala khutadzo ni ngibonile nalana khutadzo hano ndo zitha mchave ni ngibonile ron manga nyika bokisi ho ndabula fresh balls the walter mkhwati ene mana na manla iman maria ri khotsa la so le mongwe shitwa imbi sharon hlahla gian bolo ila la alebe yethe na ya la be yethe la yana titira pondo mena ri mathebola la ke mhlongo tizelan love more khotsa sizeka garisha the khotsa kenneth kambani ili ndamulo la ke khotsa sika shirin dele ne ngeta balo yi ndlovuka skwe of lipompo na manna boti likingobeni agnes bona ni esole ringani lizizitha mafese mlamza ukona na Brighton nyiko shishonge ukona na mandla ihlekani maria makamu na kokwan shayi lode kumaluleke na akisani mlonzo voti sambo keso swinene valava hinkwavo lava nga tirhisa ndlela leya ya ku reacta kunene komba kulo ku fambeni kun'wana khesele ni va mandlani vuyelela mingiseri ka we nga teka nkarhi wona wo xaxandla ku tirhisa xiyenge xa mbulo xa Facebook a hi langutela va nga tsala kunene mingiseri me eka mixo wa siku mintlha va konola tintswalo even masingi va kurixile mahaxi ni kombela ku pfuxa vulavurizelaka ni kombela ku pfuxa vun'we rikhotso laha ka siyandlandlana joy mlambo laha ka siyandlandlana lana ntsumi masingi laha ka siyandlana a pfuxa kahle hi tintswalo ivon masingi kusuka la pretoria laha kaya ku ri laha ka siyandlanlana khe swinene hi ivon masingi va kona n'wana ku tlhavaka ra kamela i richirivisi va ku rixele tlemero dj ka morning birds ni kombela ku pfuxa valavurizelaka ni kombela ku pfuxa vinyi va mun'weye mudyi wa wangu elsimelani laha ka makoxa laya botsizeka richard rikhotso la robin ka xihoko na gian bolo yolava yihlela a pfuxa kahle hi richirivisi kusalaka matiko xikaya ni khe swinene la lulekani lava ku ri mani laha i basan'wana wa niphosa va ku tlhava ni tlhava tsi hinkwavo hi ya ka weekend mavulavalo master party ni to tlhava mina it's a friday boso ti endlela radio yi on and they hot va kona mani ku tlhava kana kambela ikona liya khaxandla va ku rixele tlemera dj ni kombela ku pfuxa mafesi mlamza laha binani laha mana va khomela vudumbe kusukeni gian section f na khesa dlori bela nkulu ka mapayeni a pfuxa kahle dlori ya kona liya khaxani kusuka la mihlakongi lani khesa swinene va kona judgment va xichavalala va ku rixele tlemera dj ni kombela ku pfuxa ma makhensela ri singa view laha master sambo a ri singa view na makongrisimeni maphophela ka ndhambi laa pfuxa kahle judgment va xichavalala ra ri singa view laha va kona mani va khomela vadhuma va ku rixele tleme a ku pfuki vana va rendzelaka bo tinyiko hlungwani mitirho wa lovuxakeni laha na solimongwe xitwayimbi laha roberka xihoko na mani magoda i driver teretere laha ka mapuve laha ni kombe ku tlhelelo ku vebedeka sis johana ndlovu la ka humula nyikiwe mathebula la ka mchipisi lana nhlulo mavundza la ka sikwinyana lava pfuxa kahle nonavelero kahle mani makhumela vudumbe kusala giana section f ni khesilene kona mani un'wana ifolo kurisima thomas loyi ni ku tlhavaka sweswi lava ku rixele tlhemero dyeni kombela kupfuxa hi teka nhlantswo kona ka mapayini laha khesa ndlori bela nkulu ka mapayini mana xilombe mavasa la ka homu 14 b va pfuxa kahle ifolo kurisima thomas kusukala ka muswani leyi mana xilombe va kona na vona va ku rixile tlhava ni tlhava ni kombela ku va pfuxa lava ni kombela ku pfuxa brenda mrimi la ka rivala la masa virginia ndlovu la ka mapuve la na n'wa ks lun'wana la ka thomela ni kombela tlhelo marika bibehepi Feliz and Complianos aka Basan Caroline Hlongwana ka home 14 B na bote Dan Xivambu kusuka ka minginisi laha na hinkwavo i mana xihlovo la tikweni ri kule eFrance mara xihlovo mi nghena na hi riqingho ro ku safe kala ka tibirthday na na swirhandza leswi mi nga swi tsarisa swona la eka sike khora mani nguna ku tlhavakana kambe laha i Basan'wana wa niphosa va ku tsi tlhava ni tlhava ni tlhaveri vanharhu tsari mavulavulo ni kombela ni tlhavela mani Aniki Mhlanga next door ya GSR FM laha ka siyandlana se xitlhaveli ya khomela ka mapapila la na n'wa Sam mani Hlongwani kulani Iron Stole kwala ka ngove jamera 1 kombe tlhelo ri ku Feliz Anniversary popopopo aka vana va rendzelaka Basani Caroline Carol Hlongwana 14 B na xikaya xa le ndleleni laha ka Mahlathi laha na Dadlas Mthombeni n'wana mani Borisa laha ka mapayeni laha i lo basa n'wana mani posa kusukela emugangeni wa ndona Efraim Makam laha ka ngovela nge happy birthday aka vona xikan'we na ku va pfuxa gracias tsi it's a friday boss wo ti endlela hi endla ya ku rhandza vhela hambi swi ri tani va kona mani Roli Majosi vona kombaka lo ku fambeni kungu va ri la chamilavu ande ri vanga mandati akisani milondzo voti va kona va kume njhari muhaxi ni kombela ku famba ra lin va ngama mavundha kwala 20 kokwana the junior la jelongo la amos ma am la ka dzinge dzinge la and come back to the birthday ka basan caroline kwala ka 14 b in kesa zwine le ya agsan mlonzo bo tiba kona mana ngtlaba ka kamba e chabalala oscar jombo ba kurishile ni kombela ku chabalala zala ku chabalala la ka shikukwana ya ntshe na fanyana la ka shikukwana na joy mambo la ka sianda la ofisho ka tle chabalala oscar jombo kwala ka shikukwana tichara point o menyara mathebela ba kona la basan ka tlhalekela ba kurishile ni kombela ku chabalala satwa mina in kesane mana ma sesi bas malulekela basan ka tlhanekela nangwana nga advice mathebela la ka dzinge dzinge la ntaitela mali reforce malulekela ka dzinge dzinge la from point o menyara mathebela tisana na murkhotso e ba kona ba kurishile tlemela di jeno kombela ku chabalala bana zala ka gear balo ila ba yetla barbarani la ka ngurka tomu phatu jezo master munya ikusuka o abatsalang pele kwila baba ibi ba go bopusha ka tletisana la murkhotso kusuka la nya gelan ka shihoko liki ngobe ba kona ba koma go le kufamela kongwe ke se tsene botle ngobe kusuka la ba yetla e kona manung tlhabaka ka kabela e mana mari ya rkhotsa la ba kurisha tlemela di jeno kombela ku chabalala bana zala ka ngwana ngo a kufuki bana bana zala ka sunane sesi gloria kona de khashana mhla kongwe la sesi mani makhubele ka botirishila ka ndambelana skon linda ngoma lo like ela roben ka shihoko ba pfusho ka hle mani mari ya rkhotsa ni ri kwana ka mageba location kesa sunane ka mageba location ka skia kora manungu tlhabaka epadon ma bundala ba ka hetle mero di jeno kombela ku chabalala lungile masingila ka sianda la man jane ma bundala ka shikukwana la kokwana bunja ela ka shikukwana la mgangeni wa masiya danko ba kora mana e kesheni kesheni la ba ba shumeni kombela ku chabalala mani mari ya rkhotsa la geba location Jeffrey Mabunda ala ka mageba mama cancel ar singa view pfusha kahle location balo ila ka ndambela ba kona smart leshotonga ba ku sungu ndira ka skhunyana siba siba siba siba siba siba siba ba kona mana ilo dokumento leke ba ku rushile le mlanzwa and kombela ku pfusha vhara vhanzira kombela ku pfusha papa mthuru sidza ka rishadar kodzala Robert ka shoko man sophie aka mapapila the fridge na mama cancel ar singa view pfusha kahle fm ka mphambo lo dokumento leke danko manar basile ba kona ba ku rushile le mrodi jer kombela ku pfusha masebetha dipedi malo leke ka mla mula la man makubena ka dabodiri chela ka ndambela na masebe manan suku na stembele na nkateko la mapovela ofu chakatle manar basela rsi mana tlhulani eksukala ka mapovela walter mukhoti vha khori vha kuba shumitle mini kombela kupusha vha vha dzaka usana en pusha richard marshall tlotokwe na khasi dzaka richard rikhotsa la robert ka shoko na fm nyagelani man apa triple n like mhlongo waterfall la midrandela apa pusha kahle walter mukhoti nirla nyagelani ka 6 and kesa zwene ba mantani vhere la kaske kora mana ska shere ndlele la vakuru shere tlemelo dj radio i on ay ay ya ska shere ndlele lungisa comment yangu na she vakuru kombela kupusha ranzara no kombela kupusha tisana la noratizana maluleke la ka thomola na khanyisa iseke la ka thomola na mananti vha la ka thomola and kombela tlhano ke bethe ka mr david kamina david sky shele ndleleni eksukara ka mahlathi la na ntlakusa calvin khumbuza kusukara mahlathi la hlami mavela simlambo la ka mahlathi la nele ka nhlulo mahumani la ka thomola vha pfusho ka tlhano na vha ro ka hle bethe boy sky shele ndleleni la ka mahlathi la kesa swina ne bethe boy sky shele ndleleni kusukara ndawu ka mahlathi vha let's go ai la ntungwana nga khona la kumera menetela tinga sala engeta balo iba ku swinwe ndiri kwala giana section f nkeso ne engeta balo iba khona manungu ntlhaba kana kamera mana makobele grace la bakurishela tlema rodi jack fuke man sophie ushaka bjo tola la 14 a la dlodi akwa denda khashana la mhlako ngela na ndi ngona mena mabasa la prk la vafusha kahle hinwa zitha mana makobele kwala gandlana ka khane nkeso swine abakona manungu ntlhaba kana kamera iko kona makapule ba ku rula tlema rodi jack fuke man jo swine ngwana ka shosa la walter mkhotla nya gelan la night kan na hlekani maria makamla ka papa zela la vafusha kahle ku kona makapule ndiri la ka shikukwane i manungu ntlhaba kana kamera swes Es be John Maxwell ma share ba kurishela tlemro DJ akufike amkela shina nganda ganda nka mabambela tabela ya komela ka mapapila na ingeta balo i la giana section F e ba fusha na bona ba kuma nungwana ngwana ka dai kubona nkuna ba kurishela tlemro DJ ka ba fusha se swa mina mbamba mchisi ana nkuna kwala ka homo 14A na mana sagwadi la ka makoshala ntaitela la hiwambile na moya kunga papa kunga mani kunga king shasha enerika papapfukani milonga emivya kwaya kona ka gaula ngomini ni kesa swinene afusha kahle hi manina i vonani francina enkuna kusukala ka homo 14 a va ri papa papa ani vula murhandzi wavo we le mbilwini u hala ka gaula ngomini ni kesa swinene moyilwa levenya va ku we are together from mount fletcher and kesa swinene ni va mandlani vihelela ka sike kona gian baloyila va ku rixile my lovely dj akufuka vana va ndzelaka dinis lungane swi fasonke fm ka xoka roben papa nhlurisize ka rixa rikhotso na man maria erikhotsa la ka mageba location a pfusha kahle gear balo ku sukala hi tlhela virginia ndlovu va kona na vona va kurixela ni kombela ku pfusha vana vona ndzaka ni kombela ku pfusha masebe hlekani maria makamela ka papazela la ni masebe kenny lison betswa xigubula ka xikukwana la gose ni ta hetelela la iman loyi nga ri mantsaka no msango mabona la ka siyandana ni kombela ku tlhela ni birthday a ka vana va ndzaka mfuka ntlakuso makhuza ekusukela ka mahlathi la na mavela simlambo mhlambo ekusukela ka mahlathi la Johanna Ndlovu la 14 la enda idelela imani lo nga ri hlolo mahumanda ka thoma la vusha ka thona vela ka hle ya no masilo Virgin Ndlovu la ka mapube a chamando hip hip hurri aba kona mangu tlhaba kana kamela e Kensan Lord bela nkulu la aba kona shela etlem rad jeri kamela ku shabana vela ka skoni wa mina mama Kensan singa view last na sesi Lord Gloria kwena ya kashan la mhlakongla rene jodi magoda ra kandengeza ra vapfucho kahle I Gloria Belankulu la ka mapena kaya danke bramin vakona munhu tlava kana kambela e Ines Nkuna la vakuru ba shumitle melo DJ ke Friday boss ane kamera ku chaba bana zarai ku kamera ku shaka kwana dakolo ra section A manje janla kam chepis la na smart sho tonga rkhotso stongela nuno wa shona la ka skunyana la ya vapfucho kahle Ines Nkuna la ka dzingedzing inkomo vula vhalo tsi Lanelina bakora bakurishile mwashini kombela ku chama bana tsara kombela ku sha bana I kenso maswanganyi na seketelo maswanganyi na xitukulwana xa mina inhlulo anhlulo maswanganyi la ka ngobela ha mgangeni wa ka makamu I manlina vukaya kenso le manlina vukaya ku sikala ka ngobela bakora mana tana no Daniel bakusungwetle mrod general la behlela kenso na ku sikala behlela bakora mana ku tlhava ka kamera mana bu kahle mhamba makumbila bakurishile na bashumetle lo DJ kombela ku chama bana tsara ka bana ba mina ku kala ka nhlanike mgangeni wa ka mpenyisi manhlekani Maria kamela ka papazela na shikashi rendeleni la ka mahlatsela ka bethelo ka birthday ka bana bana my lovely husband e Godfrey Tinyiko e mangani ka ya kuri la ka mswana ya ene le ka maningobeni e Pretoria Glen ka ya kuri la ka ndengeza C na nwana Boti e shlingobeni la ka gongongo la ka ka kokwani Xingezi mkateko ya tilo a ibanele enkwapo apho fushoka tlhono na belo ka hle hi mana bu kahle nwa Xingezi la ka nhlanike la mgangeno ka mpenyisa danke DJ Lemon Kesson nwa Xingezi kusuka la mgangeno ka mpenyisa la ka nhlanike la bakona mara tlhaba kana kamela ela ke mhlongolo ba kuba shumitle mrod jan kuba ku shaba bana zala kama a shomi wa matimba kuba ku shaba ba mhlisi ze karisa ze kozala robin ka shoko man khela la kama payena ena kona makapulela ka shikukwana ba fushaka hle ni fm ya nyagelana ela ke mhlongo basan chama ngoba kona ba nkuma ka tshibara la 22b Manwana ngakorea no ndabisi tala bakurishile tlemero DJ ko bala kusha manrozo bzala ka kuzala manwazi tama hlangana kuhleka lati FLA and tele se shala tala ka makosha ofusha kahle ya no ndabisi the original wa kusukana ka mswanle mathematics bakore bakuri ko bala kusha ko kwano the junior la jilongo la world champ kwatla nyagelani ka shoko papa shilo na bafana ka skhunyana block 20 afusha kahle hi Richard Mathe kusukana thothoka block 24 akusu ina ntsava e bakore maro ngitaba kana kambela e lizizi tala bakuri rishile tlemero DJ ko bala kusha masebe gyan bolo la vhetla papa sem big 5 mathibula la ka bodela na Gloria Khashan Lamhlakong la vusha kahle mani mhlotile izizi thara ka ngobe a jamela 1 mani ngona nga kona e mana Kennedy la vakuri shela tlemiro DJ Hoza Friday Hoza maramlela shem ngobe la vusha bo distare kala ka makoshala ene pusha nduna moyila ka mapubela na ku kwandela ngala bana ka thoma la vusha kahle ngata teacher of physical science lance ka royal time la and Kansas nena ba mandlani biyelela danko Kaskia kwa mwana ima face mlabza la pakurisha letele mbaro dijana kwa mwana kufusha na kwa mwana kufusha mwana zara kwa mwana kufusha mwana kensa la singa vio la tika nafuro mwana kankura zamani ena mansungu na B9 la kwa mwana kwa mwana bebedeka masinga huku zita la B9 la mwana kati ima face mlabza kusuka la B9 la masinga wana putongu mtuku mwana kwa mwana kwa mwana kusuka la tembisa kamba van kesa shune ima singa wana putongu mtuku mkari julia bakura na mwana kufusha na kwa mwana kufusha na kwa mwana kufusha na kwa mwana kufusha na kwa mwana kufusha na kwa mwana kufusha na kwa mwana kufusha na kwa mwana kufusha na kwa mwana kufusha na kwa mwana kufusha a tsamar sama bundara ka skhunyana la ku kwantereka ka skhunyane ena mama dakalo la mpumalanga la bini ku happy birthday to myself it abang he mina nkesune ne thabang e bakona marung thabakana kambe e brighton ne nyiko shishonge e bakoshungwa ner kola ka skhukwana kesune ne la ka skhukwana la ntina fanya bakona bakona men la ka skhukwana nkesile e mana bakahle e bakona kombela ku tshabana ndzira ka tlemelo dzina kombela ku tshabana mina okay okay e nindile ka bona la ban kesasune na ilo w ilo duplicate e bakona marung na bakona ngbona kana kambe mana sukuna stimbile la bakurisile tlemelo dzina kombela ku Kombela ku shama ntongo inwa mbazima baka voice akala kama pobelana masebe emana rbasile hlulana na risima la kama pobelana khasi shala ti hlungwana kama khosela afusho kahle hi maloko ngari kokwani wa kensiwa mana suku na sithembile kusuka la kala kama pobelana khensa swinene ene ba mandlani biyelela kasi ka hela ku tungwana nga khorela e Walter e Wilson Richard rabana ba thabaka sesba ku ri shele tlemro dzi kombela ku shama na rzala ka kombela ku sha Rene Jordi magoda la ka ndenga zala khansi seka ka Thomo Max ntindani ngobeni la ka ndambela ene kombela ku tlemro ke bebe they aka mihlulo ma humani la ka Thomoland khensa swinene u pfuxa kahle nonwa lero kahle ku sandra chat ku sukela ka homo 14 sim njani bo mari bo tusan e ba kona mhlabo ka kamera e ba san caroline carol ba kurisile ni kombela ku pfuxa elen ngono mma ba sala pk la bo nelson ma bontara ka mhlabo la mana xhlabo la section f la en kombela chelo ka bebe they e ka mina ba san caroline hlungwana ka homo 14 bin khensa swinene e caroline carol la ka homo 14 b ka skeko mana mana bumba le stinye ka ba kurisile tlamara de jan kombela ku pfuxa ma sebe ba san ma songa nyingwana mana phosa la ka ngobela kulana iron stole e manhlungwana la ka ngobela na kuna boti e judas makhubele ku sukela gana section f ngobela ku tlhelo ka bebe they e ka basan caroline carol hlungwana ku sukela ka homo 14 b ne le ka sivara xikaxe ndlela la ka mahlati la hlulo e ma humana la ka thomo la pfuxa ka tinona ba ka tlhema na bomba stinye ku sukela ka homo 14 b Sharon Sasaba Koroba Kumakusha Dimu, Samasola Lakankurka Tomo, Kokwani Joe Lightin, and let's can follow Marakankura Zamara Pushaka, Sharon Sasa, Kankuras for Song, Kasmuini, Evagon, let's can follow Marakankura Zamara Boko Sharon Sasa, Akankuras for Song, Thomas Dumas, Wambula, Kamsuan, Lakarif Magan and Sachin Buffet, Nabat Pushaka, let's can follow Marakankura Zamani, Kaska Koraba, Colin Shubakam Dabula, Bokosung Kumakusham, Dimakam Savim, Singwa Jibuka Kam Dabula, Ellen Gomabasala, Kam Dabula, Pushaka, Colin Shubakam Dabula, and Kessel and Gift Friday Boss, our honorable Amphishi Bozabako, and Roger Selectam Roger. Kamera kusha scheme le zi tala kangobe jamera one manu makubela udumu kusagara gian section f mama cancel arusenga vyo pusha kati f mana makhale honorable and freshy board zay fili jones machaya bakora bako f ms gavele venar popo province kamera kusha vera machaya mashona machaya na cancel maduleke bakora mana imanu kutaba kara kambe social e ma fosi fosta shirenda bakora shirenda kamera di jana kamera kusha manu lugonga kuku kwanu mjaji baka mashe nyule exukala ka homo 14 e na seswami na e grace shirenda la ka homo 14 e na tatana judas rgede la kamba atula wapusha kati e ma fosi fosta shirenda kusukala ka homo 14a kasike kona manongwana e frank manganyila wano batlaba kususu wakurushile ni kumbela kusha livas chibitila kama branda anipusha na mana anakanyila 14a ila na mama cancel arsinga viola ni kumbela chalimurga bibedeka tika nifila wama laka nkura zamana wapusha katle frank manganyila kwa kama branda ni cancel sunel anipa mantani biya lila kasike manongwana kakwana nung chaba kana kambela ibi musonga nila kama songa nila wakurushile di jetle min kumbela kusha sora kama basa laka bodela bodistere kama kama kosha la sischara tuti rastin bag kama pusha ibi musonga nila kama songa nila usanji makamba kona nabona wakurushile itlamura di jan kumbela kusha bana branda kama kusha Shama Senyan Ronald Maduleke la mawala Na pushoko shoko information suwela Siku mekari la ntaitela makungu mapope Kusuka la kandambi la pushoka te Makungu mapo Kusuka la kandambi la pushoka te Usanje makambi la kandambi la nkesi ila bakona mana Ok ila baviva nkena kongola Bakona mana ngunu tabakana gamba imana Ok ila rabani inde ile kabona laban Kesi ila ne Pesesi brenda mrembi bakona bakona shile Ile mnodijan kumbela kusha Ano anda wezda dori jono kusuka la kamsoa Ne judgment wa mshabala la rarsinga viola Na dori maduleke la kakakala la nkambek ka homo 14 b and nhlulo ma manda ka thomolan khesa swinene ni ba mandla ni biyelela va pfuxa kahle e brenda mrim le ri la ka rivala lan khesile ne elinda maluleke records va kurixile my best dj akufuke skoni sami e mani sibongile makhubele nga ta bodirichi la ka ndambi la na sisi dlori maluleke la ka khakhala fm ya ka mphambo e bodilo doki maluleke la ka mphambo la ya va pfuxa kahle mama mhlori linda ngo maluleke la robert ka shoko danke dj Kaske amser tar mixer me inkaro mina on beka la ka waran tan tan so ko kaske so fumela ku mina on mixer tsumela ka ngola banga korwa ngatar sachenga sa borisha whatsapp e ku baba o sha shan tlekeno ngono kunela ka misho sikr bta e tsumela ku tabo sungula sungula la banga kandi isa na mutala number 0603875942 wo sungula sungula ila
1: Zipusha Walter Mkwati enyegelani kashoko nri abapfuki nikuma ko kwa the junior ileria le ajilongoli na wonri abapfuki Kokwanso boa ka makosha ngwina na bona re aba pfuki ba la ba pfusha research mathi ku swati toka blog 24 swa na ntsa ba ngwina inkomu
2: Oh kokona wa kwa ka trom kan sana mthetsene kwa ka minsi butsu kan ke tsheli ba one ka mapu ba one ka ka mapu Ini was teach. Wan aku wan aman mara kat dalam kita split two, bank.
3: Basuh me DJ le min kumpel aku bapu sya. Nipu sya Joe gift aku bayi. Kau nak kami sya na aku pukan. Entahlah nipu sya man maori. Kau nak kami apa? Bas kas box center aku man maori. Ayen leka fosa kaya dia kek. Ramah sili via masangga. Aku pukan. Ni etelela imani na ni etelela ngoma bona ka siyandani vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mhani magoda ka mapuvi a tiretereni i driver a teretere yeleyo danku
4: avuxeni tlema DJ Mr. Party mavulavula mpfukeni na hamo hi va pfuxapfu kahla kulikola ko teka vanharhu ni ta pfuxa kokwana ti Junius ka Jilongo area a va pfuki kasi ku na boti xitereke kusukela ka makoxa a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa mhani Grace Mashala kusuka ha tshama a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxa ni kha ni lo papa ehla ka madabulo mbuyi a mi hi naveli na khatsa
5: DJ Tlim ni kombela ku va pfuxa ni pfuxela masages wena nhlongwana ka xihwasani ni pfuxa vanhu va rihanyo ka nkurhi ka tom ni pfuxa manjo a lighteni ka nkurhi swihwasani lava pfuxaka rihanyo malo ka nkurhi hlayisekani DJ
6: Botlemi ni kombela ku va pfuxani ni pfuxa botlaki nhlongo le nyagelani ka xihoko pfukani boti ni mitile n'wana manani ni pfuxa manrivombo n'wa mavona le Ngalasberg etikweni ra ku hundzela laha ka tomu pfukani mani ni mitilani ni hetisela hi boti bongani mbetsa wa xigubu laha ka xikokwani estadium va ri vo n'wana mani breaker lava pfukani n'wana manani vanhu lava va pfuxa mani makhuvela ka ta boti rich ka ndhambi gensile mohaxi a ni
7: DJ Tlemi ni ta kombela ku pfuxa tatana Kaizen Mahumani le ka Gawula na va pfuxa na va pfuxa Foster Stole le ka ndindani leyi ni ri pfukani na n'wina na va pfuxa Manness le xitomanini leyi a va pfuki na vona va pfuxiwa hi mani na loko a nga ri velevele la ka Ngovela
8: DJ Tlemi a ku pfuki Mansofi kwahala tifrijini a va pfuki ku pfuka TikTok ya radio Xalati Ntukulu a pfuki ku ya ku ya pfuka lava ni swekelaku masiketo wa xiporo emhana Phembi la a va pfuki hinkwavo lava pfuxiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga MT Ndhambi la gongwangwa la xipulani la kona gongo ra mali futi miloko ni kwata ni nisongasonga to rhiya chela lwandle tanko
9: Tlemi lowa DJ ku na masenyana rona twa ka maleke laha mawa block 9 laha na mukacari wele wa ka rigidi la block 3 ya ka mininginisi ku na rhandeka makwachi pafred wa ka maleke laha ka mavuza laya hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW manganyi mentsa makati ku rileka ko ni kensile Tlemi lowa DJ wo siya mina ne poboy
3: Tlemi hi kombela ku va dzudza ka va pfuka va hi twa ni pfuxa mhani makhuvele nka ta botirichi pfukani n'wana mhani ni vuyini se ni kona moyeni ni ta ni ta pfuxa kokwani ngoveni ka mhani u riya ka pfukani n'wana mhani mi yima emalixini ivi ni ta ni ta pfuxa mhani ka ivi ni dzudza ndhuna moya ya ka hina pfukani mi khoma vuhosi bya n'wina i mhani mauri kwala ka mapuku kokwani wa tiyona na ku hlula danko
10: rixile na vaxumi kaze twana wesi si rhuli rhulani chavalala la ka mapu pfukani n'wa mukhunta hlevele na he kokwani gaveni mukhegula wa tsotsi la ka mokoxa pfukani n'wa munyamatle wa rimisi sesi mani makhuvele nkata siva ra rich makhuvele la ka ndhambi wa zumiri pfukani sesi wa mina lava hinkwavo a va ri na papa muhluri mina ni sizeka Richard Rikoto ni kwala robeni ka xoko e7 delani inkomu kaze
11: ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki kokwani wa dejinia n'wana siwara n'wana bot n'wana pfukani le ajelonga ku pfuka putlinki ngoveni avuyehli tisela SSB sesibasani n'wana maniphosa kwala ka ngove aka ndhuna Efrem Makamu vanhu lama hinkwavo va pfuxa hi mama xihluke tinyiko maleka lala ka ngove a jamela two inkomu
12: ahi DJ Tlemi ni ta kombela ku pfuxa vana vanharhu lava rhandzelaka ni ta ya le ka kakhala le ka kakhala ku na sesidloro maluleke a va pfuki ni heta ni ya le ka thomo ku na kokwana wa ku hi vanhu a va pfuki ni tenele kama kosho le kama kosho kora kokwan gavin mkhukulo wa tsotsi mkhukulo wa baskira abapfuki kwanda abapfusha ema bona editsona rivele inkomo ijitlomi claim until 6 o'clock
11: rishini ma claim kombela ku pfusha mhana bomba sesinyiko a 14 ni pfusha mhana sofi pfushaka bya tola ni hetelela hi Queen of Limpopo ka huma ngombe kral va pfuxiwa hi tavhele ya kumbe ni ri kwala ka mpapila danki maitlemi
13: rixile tlemi wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na mhani dlawa la ku tsaka le aka sikhwinyani papa xiluvana vafana aka sikhwinyani schemes sestini komaleke ka ngobe jamela 2 vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngobeni a vehehle danki brahmin
14: rixile DJ Vulavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ta sungula ya handlayisa va ka makhekhe hikwale ka hosi ngovo wa mitlhanu a va pfuki leswi va sonke leyi va kona sesirheni maluleke a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa mhana bumba losi tinyiko kwala ka huma 14b a va ri na gezan class maluleke kwala ka huma 14b danki Vulavala
15: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa nuna mina Rogers Makhuvelo lamawa block 9 kokwani mhangi ka mukhomi boti vongani makhexi malungani ka xikokwani ka ku ri ka nkombo A a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvelo amawa block 9
16: Mr Pat ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki mhani wa Zita mahlangana ku hleka xitarata emarila driver le section F ni kha ni ku pfukani mhani a mina ebeni ya le ka sikhunyani ku na papa xiluvana vafana ni ku pfukani ivi ni hetelela hi Boti Road ni minyuku le ka ndindani vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dlirimaluleke ni ri laka khakhala dankomu
17: njhani ri xile mavulavala tlhavantlhava tlemile wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Mama Albi Kenny Mbeza wa Xigubu ni pfuxa Robert Khosa a Vembe a Old Town hinkwavo lava wa a va pfuxiwa hi matheve ya mikateko kwala ka xikukwani ka OTR a timayinini amaleni maxo wa mina ni khensile mavulavala
18: a swi maxi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani wa Zita a section F ni pfuxa mhani wa Zita a gandlelani ka khani ni pfuxa mhani nhleko ka mivalani a wu pfuxa Julieta va mafumani kwala ka makoxi bangi
19: what's a Friday what's a malamulele no manga manga wa yiminya wa yi reka ku pfuka xisiwana xa tiko ra ka gongongo kala xaka double manganyi pfukani magoda rixeni kwa kwa pfuka masenyane Ronnie Ronald Maluleke ama wa block 9 vari ke mpempe ya labisa mrhoko na nkawa pfukani mun'wana tirixeni kwala ama wa block 9 ku na swa tika reset papa remote Maluleke nkarhi mun'wana tihedzwani muchini wo bombe mitsi mi pfuxiwa hi ponyoko makuva a kaya xixawula block 7 at katare mani muzana Vulavala manikeze guliguli magaria
20: rixile DJ Tlemi a ku pfuki papa remote le ka mujaji wa havandzuka ka mphemphe ya lapisa muthu khona khawe pfukani papa remote ku pfuka masenyani Ronald Molo kwale amawa le ta yitsela hi phonyo ka makhuva leyi a xavela tikatareni va ku magadia lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma rexe laha mugangeni wa ndhuna erika na michavi laha block 20 ka sikhunyani ku na papa xiluvana vafana ni lo tete n'wana mukhalabya
21: ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na swivara ka laxaka double manganyi ka gongongo pfukati ka swivara ku na boti n'wana mhani i boti bakani ya fini ya simayimele kwele ka gongongo pfukani ka mpheni hi vona hi mayimele ya kona ku mayimele hi xin'wana xilo ni ta hetelela hi mhani a ri basile risima na hlulani ka mapuve na n'wina pfukani ka mama vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mani handle ka manana mari ya masanganyi mina ni kwala ka masanganyi kwala mina le hansi ka vosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso danko
22: rixile ni kombela ku pfuxa mamazala wa mina
0: mani ene kuna kangove ni mwe ni fusha kaize ni William wa umani kagaula ni etelela kufusha makelo na wamina imansai na maswangani kafolo saka kajim wanzawa fushua Mr. Clean himself ipapa pili angalalume inkumu
1: ahetla kanthava kurulu na ipukili mwemi njani mungo iba fusha vanaro lava na vona vaya fusha kuhlaka manwa James mani tiniki lava mantsongo ndona brawin pfukani le ka siyandani hani aniki mihlanga kwe ka siyandani pfukani ni hetisela hi byuti mabunda aka jim ngalalume ni pfuxa hi mani mahuri ka mapuva ska sports center inkulu
22: muxolona na na vaxumi DJ Tlemi ndzi kombela ku pfuxela vanhu lava landzelaka ku na gajini Richard Matela a thothoka a hansi ka ntshava kuna Elise Milane la ka Makosha kuna Khesani Glory Bilankule la ka Mapayeni vanhu lava pfuxa hi laka Mhlongo Danko
23: si tlhao ndzi kombela ku va pfuxa wa kona tatana Sam Big Five Mathebula ka Bodo va kona tatana Kalaxaka W ma nga yinga Gongongo va kona Fumiyeti Thole ka Gongongo a wu ri na nkachana wu le ka rikito swiankalexi janke papa wo mama
24: rixini ka boto mpfukeni hina hi pfukeni ni kombela ku va pfuxa a vuhehli ku na boto wa mina i mavona edition a va pfuki dyambu rixini laha ka nhlaniki ku na boto wa mina i mfundhisi cost na va a va pfuki dyambu rixini ni ya laha ka jim ku na sesi wa mina i mhani rivombo n'wima wona na vona a va pfuki dyambu rixini vanhu lava nkwava pfuxi n'wima wona ka siyandani i danga ka boto
25: mixolonene tlemile wa DJ mavulavala tlhavantlhava aku pfuki mukhaya wa mina mhani maxindzi kokwana wa ku hlula kusuka kwala Gender Section A ku pfuka Ndlovukazi Queen of Limpopo kusuka le amangombe kral ni to hetelela hi mani na loko ni nga hetelele hi mani Grace Chavalala kusuka kwale mangombe kral vanhu lava va pfuxiwa hi mani loko nga ri DJ Abza kusuka kwini loko nga mawundela Gender Section A kusuhi na wutela ximana Krexa Mamavhiya swingolobye hlayiseka tlemile wa DJ Danko
26: vantlhanu kombe ku va pfuxa muhaxi wa mina ta pfuxa papa Mhluri Bot Richard Rikhotsa Mrobin ka Xihoka 7land ivi ni pfuxa Man'wankuna i seselisa lava ka nhlaniki ivi ni ni ta hetelela hi sesi Glory Maluleke aka Khakhala a va pfuxa hi mani Gil Mathebula ka Maswanganyi i nkombo tleni a hi 96 o'clock
27: a ku pfuke masemari vombo ka jim a ku pfuke marosi mavhumani ka jim a ku pfuke Mr. Clean himself kwala ka jim mupfuxi wu machauke bavu ka jim inkomu

0: right, sefa msa swimming sir swimming ka kota tivela ta sei bila wara liya yanhlano so swile ka xiyenge xinwana xi rhandzaka swinene mixer mara kameke ani pfule ndza ka nkhan saika hi ngoro munga kota ku xaxandla ka ngoro khanele ka mixer swa tlhapa kona banga tirhisa WhatsApp na lavanga tirhisa Facebook ni khensa swinene ri xandla hi ndleka xinwana xandla na nwe a minga tsandeka ku mkarimo xa xandla maga mgengeri ko inwana muka ku yendleni kufana na laba banga ba mention wa hi banga ba mention wa banga la ka mapubela hi ku kwa hlongwana ku bipa hlongwana something like that yes ni khensa swinene na swi tiva ku ba kona bangona ba kota ba ka ba yingisa ka mbe ba tsandeka ku xaxandla ni bona kahle hetiyani khosa la ka bodela ni khensa swinene and ba mandlani biela na swi tiva ku mba miriku yingisa ka mbe ke mba mkarimo nga tsandeka ku xaxandla hi ku ba la hi ni ya ko hi le hi ni ka rinwanyana ku ba ku ri swinwana swa mgengeri ko inga ba ku yeri ku humelele le ni tsandeka ka ku ba mngena moyeni kasi kam swirtana mixer tlhelela kun'wana se xiyenge lexi nga ka xona i ximpanganyiso ni ku landza eka nambara 060 875 942 kumbe ka Facebook at GCR space FM kumbe u landzela ka WhatsApp ka nambara leyi fanaka 060 875 942 mosungula yelava ka mpanganyiso mo sungula ka mpanganyiso la
1: moya va pfuxa va ri varhari
0: a vatsutsweni ma
1: moya ni ku va kona maseve xokoxoko siwe ya sikume yakarha ni ku vapfuki
0: ya
1: ve ni ku va kona Morris Guyu laha ka mapuvi ni ku na vona vapuvi mfana wa goxa loye ve ni hetelela papa gift jokuba ka muswana hinkwalo a va pfuxa hi jara mhlengo Thomas Jakula ka xikumba ku na wun'wana thank you
0: baba and we're going to start making sure we're going to start with number 060 875 942 see no tabar
2: aye you put some garam on the cool machine the red chop a boom boom na kan chawa chari kuna kokon machine da gida na gwana na wana wana boom boom le chara papa sun wan makaran wa tazana ka dumbalan da ya awu to ba pula biya ba na purumugu na bulum sai gumba gumba ni biya ti pulu shwa shwa san anga eles na la bagi ma shwa ni ma ga small king la bagi
0: kaza sina la shwa sana
2: ma shwa ni
0: mixer mo ranzeka tse no tlhaba leswi
3: tlimi wa DJ a ku pfuki mkhaya wa mina i DJ Abza kusukela Gian Section A kusuhana hotela ya Xilumani kupuka my sister, my lovely sister. Mama Mhlori says Linda le a Robin ka Xihoko. Pukani my sister. Ni hetelela hi ku pfuxa Botvongani Mbeta le ka Xikokwana Stadium. Vanhu hinkwavo pfuxiwa hi mani maxini xikokwana wa ku hlula kusukela Gian Section A. I ngo mutlumi wa DJ. Ahiye.
0: Danko.
3: Danke.
0: Ti, tlhavile la.
4: Khatano kuli dik kamnigi block 3 mali zima jako block 3 kamnigi ni esme kam pam botra dik malle ko kusha man so squat 3 je ko papire ti oge kwa ge de
0: keso sna na tfri jina
4: okay
0: me no tava me
5: tava ntava
0: tava ko tava
5: yeah kusha ina man eli kan hlali
0: ko
5: kampeng da ni pfuxa buti rhandza ka Thomas Luleke le ka Mavuza le ni hetelele hi buti Alex Harare Luleke le babangu leyi a va ta pfuta ni mukhurumbela ka nhlani ka gela ngopfu he bava
0: he bava
5: hi nga suki tshamisa sweswo na ta sweswi
0: a no suka sweswi mina la
5: danke
0: danko
6: ku rhula DJ Tlhavantlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa mani mavunda hi mina laha ka ngove ni pfuxa swilo swa nghala kona kwalaha ka ngove ni ta ni ta hetisela ya layitsa va ka makhekhe kona kwalaha ka ngove vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa mukheso na xivono kusuka kona kwala tikweni ra ka mapuve na khesa papatsongo wa swihlanga
7: Khavantlhava mavulavala ni kombela ku va pfuxa mani makhuvele lavo duma eGian Section F Pukani kokwani makapfuli ka xikokwani Pukani gok ni tsutsumani yale a vuhehli ku na linki ngoveni bro Pukani na n'wina mi pfuxa hi swo limongo mina ni ntukulo ka Twimbi yi ri na ka xoka robili tanku
0: si tabile mi
8: voti ngelo ku bayi ni kamusani a va pfuki kabelia le kamara mstapina avapoki nai nansanganyi kamasanganyi avapoki
0: yeah
8: va pfuxiwa hi mhani a mi kateko kwala ka yikhelani ku a laha swikapawa kwala byi pfa byi hi ba ivana bra mino
0: yeso swinene bra kono
8: yeso
0: dankoni tsaka ngopfu loko mi nghena moyeni mi tsakeni masito mara

0: rumbertemene ta sei bela wara liya ya nhlalo ka scamming serve le ka shekele xa isiranda ka swinene xiyenge xo hetelela hetelela xa nongonoko morning beds ka mishe serve tla ku tla ku ri xo hetelela hetelela ka fikelela ringa ka rona la ku ba mina na wona mixer ba kare na belela la ba tla ku ri ku belikwa swinwe ke sa swinene ni ba mandla ni biela la hinkwiri ka nwana mika ku ta ku xa xandla ka ringa ngoro ka nwana mika tsata ka tani la ni ka bura ka rona ku na nwana mitekela nhlokweni swi nene ka skia swa swinene fubelela mixer ba ene ku zela ku swi nkarlo wa ku ba hi jela la ba ba tla ku ri ku belikwa le so happy birthday na nga swula hi spanish nga swula hi Portuguese. Oh, feliz aniversário, como é feliz cumprimentos. Social costa gente que trabalha 060 875 942 Aw, shamba tutumele laba bachabe kusungula maka yakho. I'm sure that mix no unga skuta ba kusungula maka le. Ba kore bangwana ba sungule kurumela marungwa bona la ka WhatsApp la. Ena karana ba bona ya kare ya tsaitela WhatsApp ya mina. Tsi mo sungula bona belela.
1: Senye chen kompiano tsa tsuzo mina I Johanna. Ndlovu la ka 14B. Mele ka nikwa mathebula la kubani. Mele ka Nega, qual a BDA? Qual a Ndlovu ka tsuzo zwa mangbe kala ka yeni?
0: Ayeni.

0: eScorpianos akaxikaxi le ndzeleni ka mahlapi ni le ka Mhandzana Ndlovu a 14A ku na Boda Plus Xivuri matiwula ya Mhandzburisa ka mapayeni va kula ni vona ni le ku teni ka Mhandzburisa ka na hinkwavo lava beldayaku namuntlha ni ri fini eScorpianos a ka vona ni swiyangi munhu mani a leswi nga nkulu a ka nhlanu ka mudyangu wa ka mpenisi mina hlayiseka
1: a moni mutwela namuntlha xem a ndzi ri ta ri mingisela swi vekelaka makumenharhu nongo tivena ta seyibela wa raliya ya ntlhantshwa
2: duva lamabebo ka ntukulu wa ka Jajani i nyikiwe mathevula laha Gumbani ni tlhela ni ku duva lamabebo ka Datlas Xivuri le ka mapayeni na mukon'wana wa Mhandzburisa kona kwele ka le va ri Gezani ni rivele ku tshama kwihi ni tlhela ni ku finish anniversary ka Mhandzsylvia Maswanganyi ka Mapovu na Mhandzbasani Caroline Hlungwani ka Homeport na tukulu wa Bahon'wani ka Mapovu na vanhu hinkwavo lava birthdayaku siku ra namuntlha finish and Copernicus. A ku ri Mhandzajani lava navelela hlayisekanga
3: David Maswanganyi xikaya xa le ndleleni ka Mahlathi tlakuso Kevin Khumbuza ka Mahlathi nyikiwe mathebula Gezani Mabunda a Road Days Johanna Ndlovu a 14 ni ta hetelela hina Msandlovu kwala ka dzingidzing ni ri Yehovha ha mi endla hi tintswalo mi fikelela ku navela ka mbilu ya n'wina mi kateka loko mi huma ni loko mi nghena hipi a riyeriyeriyeriye a mi navelela hi manese ka dzingidzing ni khensile mavulavula
1: Hey, just serve me a feliz cumpleaños, come on. Kuna muna. Je me kona kwala. Ah, kuna muna da. Si, me feliz cumpleaños, come on.
0: Kuna Douglas Shivur le ka va man Kayila le ka mapayini. What birthday? Kuna Sis Joanna Ndlovu le 14 le. Kuna Buti David Maswanganyi i xikaya xa le ndleleni lexi le ka Mahlathi va birthday na vona. Kuna Nyiko le ka Mhandzajani le ntukulu wa vona wa birthday. Kuna Mhandzsylvia Maswanganyi laha ka Mapuvela na vona va birthday. Na lavan'wana hinkwavo lava xirhaka siku leri fanaka na vona ndhambi ya mikateko a yi vaneli. Va navelero yani wa Masilo Virgin Ndlovu ka Mapuve a Chamando hip hip.
1: Hurri!
0: Dako.
1: Nga vhathu vha mana takarisa ku rhaira ku velikiwa mixero mentlhaveri ku fana na lava tsi no tlhava mina la.
0: That class. Le ka magezi wa njini ka mapayini. Kula swinene. Na xikaya xa le ndleleni le ka Mahlathi. Kula swinene. Na le ka Mavundza. Ni le ka Mapuve. Hinkwawo matiko lama na mi xirhaka siku leri hinkwenu. Ni ri xikwembu a xi mindli hi tintswalo xi mi hanyanyela hinkwenu xi mi kumbarheta a mi ri na hanu laha hi dzavaka makhekhe ka hosi ngove wa vintlhanu fambi ya homula jara bode
1: khensa swinene hani
0: i swono
1: dako
4: birthday ka xikaya xa le ndleleni happy birthday ka Caroline Carol Hlungwani a 14B vanhu lava hinkwavo va naveleriwa hi Manjosi na Hlungwani eka xihosani na hinkwavo laha birthday na vona danko
5: finish kompiyana ka vanhu lava landzelaka bo David xikaya xa le ndleleni ka Mahlathi ntlakuso Kevin Khumbuza ka Mahlathi nhlame mavelas mulambo aka Mahlathi nhlulo mahumani aka Thomas Hes Johanna Ndlovu aka homunyikiwa mathebula aka mchibiso nhlulo mabunda aka sikhunyana hinkwavo ni rhepi eka vona hinkwavo va naveleriwa hi mhanahleko ka mavalani danko
1: si miri felix kompiyana sikamana
6: tsivula vala
1: maitotwi maitotwi
6: xoxo boys moyi ni zama ku va navelela mani ku Felix Kopianos aka xivuri xa makhombo i Datlas matibulo ya Mhandzburisa va ri ntirho va hala Joni kula n'wananga ku humelela ka wena hi humelele hinkwenu Felix anniversario ka vona va ri ku na mukon'wana wa vona va hala Rhodesi hala ivi a ri mhlaveni ndina

0: wabeka loyi ba abaqalayo kulani na nwana mkonwane wa vona kwalano bari kuna nyikiwe mathebula ntukulu wa ka jajani loyi ntukulu wa hino kula kula kula nyiki bari kuna la ka mahlathila ka khumbuza na kona bari yikona kuna holeni wa mashango wa mpati ixikahlele ndleleni a kulani bo devi kulani kulani mikula mikulela yingisela radio leyi hinkwenu va ri ku na Miss Ndlovu a 14 na hala ka mapuva hi veri ku na ntikweli wa mester wan'wani nakona nakona a vakuli va kula na mani loyi ni nga n'wi rivala a ni khomeli ka n'wana a nga ka hinkwenu na la ka thomo lava te yi kona laha na kona mani ka mahumani loko ni nga hoxi sweswiya a nga ni byelangi mana nhleko mara hepi ka vona a lava nga tswariwa namuntlha hinkwavo kokwani gaveni va ri Felish Gopianos Felish Anniversario vamba ni ya wisa mlandza ndleleni ni ku rhandza hi rirhandzi leri ya ra lafu boti hayi ra
1: hayi ra bebi
0: ra bebi Shosho boss.
1: Thank you. Bye.
0: Thank
2: you. Happy, happy birthday. Kavanlava Lanzalaka. Kunan Selo. Mahumani. Akatomo. Atlas Shiburi. Akamapain. Kenny Mabunda. Arudeis. Nankwabla birthday ako. Anavele likingo bena bihle.
3: Finish anniversary ka hlulo mahumani kwala ka thomo kula ntokolo. Hluvuko khumbuza ile ka mahlathi. Basan hlungwan 14B. Mansili via voice ka maswanganye kwala ka mapo kulani man. Ta hetela le bash ka xi endleleni. Finish anniversary ka nwina ba kulani happy birthday happy birthday kokwa gwevani kwala ka thomo bye.
1: Sí, pero feliz cumpleaños kamata.
4: Finish Compianos and Finish Anniversary Eka Boti David Eskaya Chilin Delini Leka Matlatili Leka Mapayen Varguna Boti Datlas Shiburi Nabuta Happy Birthday Kamona Na Mantili Via Masangani
1: Ya
4: Na Johanna Dovu Leka Oma 14 Laka Tomo Varguna Shulo Mahuman La hinkwavo lava tlangelaka masiku ya vona ya ku velekiwa vana ve le kokwani dala wa nga lava la ka thomo Mr. DJ
1: khesa swinene kokwani dala wa nga lava la ka thomo la
4: dabi
1: dako ntlhaveri mingiserina wa eka nambara 060-875-9425 lava yimikulunga ta tsi no tlhava leswi ntlhave ku tlhava mina la
5: sivia masangani na ka mapuve la Navelelwa ndona moyi.
1: Kaza sile ndona moyi.
5: Kanti.
1: Bombi. Hey, whatever. I'm sir tane bing sir. Hey, imajer garin tabela. Si, no tabela.
6: Hello, Mr. Clint.
1: Yebo.
6: Sama kuna vena na mwana ndola ku happy birthday. Ni ku happy birthday ka mwana mbuto wa mina ku le branch aka ku ka gym galalungu.
1: Yo.
6: Ana vela la ya anwa yena dzuti mabunda ka gym galalo mipi ipure
1: Kesa sna la ka gym galalo mira
7: Wabedwa ka Boti David iskashe rendleleni leka mahlathi niku finish anniversary ka nhlulo mahumani ka thomo Niku finish if anniversary kanta kusoma mavuza ka mahlathi nileka Johanna Ndlovu a 14A nileka nhlulo mabonza ka sikhunyane nileka mani sleeve ya maswanganyi ka mapuve ne hinkwavo lava nga tswariwa ka siku leri fanaka ndhambi ya mukataka a yi va nele a va navelerwa hedlo ri maleke ni ri laka khakhala danko
1: Mero feliz cumpleaños, cámara. Kuna mula.
8: Dubara na
1: mama.
8: Ya leboa papa.
1: Dako.
8: Rishile tlemile wa DJ Mavula Vala Tlhaba Tlhaba ni ri felicitation versary o ka nhlolo mahumani kusuka le ka thobo ngaveleriwa imani loko nga ri DJ Abza kusuka kwini loko nga ti nawotela gear section a kusuna hotela xilumana creche mama via swingolo ge famba wusa kahle tlemile wa DJ Dako
1: si kubedza mala
9: tlemi wa DJ muni ku felicitation versary eka mhantsiliviya masangani ka mapuve nhlulo mahumani ka thomo godatlas xivuri ka mapayeni se johana ndlovu le ka homu 14 day mestegezani ten mabunda aro days ku na xikaya xa le ndleleni ka mahlathi ni hetelela hi nyikiwa mathewula le ka muchipisi na hinkolo wa ku lava ku namuntlha na mhantsiliviya le ka masangani ndhambi ya mukateko a yi vanele a va naveliwa hi mhani na xindzi ko kona kuhlula na gang section a Hey DJ, ninga hey weekend man. Khama ni ati tshayisa ni akina kahle, ni nga cini ku tla vanwana.
1: Ah, le
9: weekend. Ni digela kahle, le xa ni tshirisa ku xona mu ta, bale ku digela mo zukot.
1: Ah, le weekend so bua ni cina ku hindza vanwana xem.
9: Hey, digela
1: kahle. Because it says again.
9: Danke.
1: Ni va vani ni va moyi. Isa ku mina u tete ngwana kuzwa hi machina yelo. Ai, whatever. Tsi, tlavile bi.
10: Loma humani le ka thoma a kuyi ivi ni ku xikaya xa le ndleleni a va kuli
1: ya
10: ivi ni ku Douglas na yena a kuli na hinku a vona va besdayaku na vona a va ni ku scope ya NFC ka hinkwavo va kula va kula va scope ya NFC Ei, isso que eu não sei, tá em quadro. A vacuna, a polícia, a mamãe, a polícia, a polícia, a mamãe.
1: Ele é tudo ele que é assim.
10: Ei, tá bom, tá bom, meu.
1: Agora, pra quando vai lá no Mieri, ele quer ser casa, né?
10: Ei, tá um pouco, certo, ele é pleca.
1: Vamos, é, pisco. Bete, opino, tchê, tá vendo, meu, meu, meu, meu, meu,
11: Mire happy birthday ka Nhluri Mavundza kwala ka Xikunyana ka Manghezi. Mire happy birthday aka yena. Na hinkwavo lava cheraku date leya ti 17 ka n'hweti ya 7 na yenga mawuwani. Mire happy birthday aka n'wina hi Xivenda duva ra mabebo. I ntukulu wa hosi.
1: Ntukulu wa nga manda tree. Ah, o Shem Bafambila, a Bantrang, que é só se lembra do Baman Taribele, tanto que eu sei, vai dizer isso, né? Se vende, vai dobrar uma bebo. Encai outro também que será uma letra que será uma menina, né? Rambaranje, vai me gurunga, maja, maja, mano, gurunga, BBZ.
12: Rich and Vassarin, Akavan, Lavalandelaka, Rich and Scorpionus.
1: Yeah?
12: Manjoana. Ndlovu a 14B Butlers Mathewula ku le va nga kona Mhantsiliviya Maswangani kwala ka Mapuvi Hluri Mabunza ka Skhwinyani Basani Caroline ka homu 14B xikaya xa le ndleleni aka Mahlathi Hlulo Mahumani aka Thom Mela ba best day ako nkwa bana le le manwa hore ka mapopo a ska sport center nko.
1: Jesa ra fam tabirela.
13: The second is free again. Wa lipwa wa South Africa. Yepi. From kokwane wa le ka shikundu ka shifashani. Mir.
1: Jesa sine ka kokwane ka shikundu ka shifashani.
13: Morris no hodah.
1: Baya danki.
13: Thank you,
1: friend. Tsin, ku tlhabeni mina la.
14: Hey, ani nga kholwi.
1: Ani nga kholwi.
14: Ku ni nga n'wana velela niki we. Mathewula ka mchimpisi manjajane. Mo sweka na tihove hi ta dyo. Happy! Aish, ani swi rivele. Feliz cumpleaños and to Douglas is kaiser in the hi swona happy. A loko ni nga swi tiki ni ta nghena.
1: Ni khensa swinene, ni mi jumile.
14: Yi ni jumi ngopfu.
1: Xap xap xa xa.
15: DJ Tlemi Felix Kopianos eka vanhu lava landzelaka. Ku na Bode Class Xivuri aka Mapayeni, ivi ni ku na n'wana Mampoli na ka Thomo, na hinkwavo lava va birthday ya ku na vona va navelele nandro vombongo mavona a Ngarasburg. Obrigado DJ Tlemi.
1: Buwa hetelela ku navelela riqinghweni la.
16: Na u tama.
1: Aye.
16: Ndikolumelisa apa, ndikolumelisa maipfi.
1: Ei, ari hambe.
16: Na ndivhuwo munyayi na maipfi mudau.
1: Bantu uri musanganyi apa.
16: Ukolumelisa nga vo mista vo bva Mangena.
1: Ndiri vonga manda a Mangena.
16: Ei.
1: Ndiri veri avo the tea. No.
17: Mojani.
1: Mingi sero mo ranzek.
17: Wa basani ka ntlaniki. Moj. Kulako.
1: Ehe.
17: Eh abana vele lo ikutu ta mondo muira la patata.
1: Mite ku bedya mana mani?
17: Dai tele le le na hinkwa ku lava la lava kulako.
1: All right, ne mitwe.
17: Vana vele lo ikutu ta mondo muira la patata.
1: Kesu ne ikutu ta mondo muira.
17: Bye bye.
1: Danko.
18: Manu wa shona ba

risimile ro twaka la ndzhaka mina mingisela mina hi risimi kusuka ka Oscar Makamu, risimi ra ko ri twaka hle ku aka ndhawu yin'we. Ta tsundzuka mingisela hi malembe ndzhaku na ya a swi tala ku loko u fika emugangeni wun'wanyana u kuma va ka Chauke va tshami laha a wu kuma ku mimiti ya ntlhanu hinkwayo kumbe mimiti ya ntsevu hinkwayo i va ka Chauke. Kambe ke risimi leri vula ntsena ku swa aka ndhawu yin'we swo tsakisa vatswari, kambe hina sweswi a swa ha yi nandzikeli. Mina ni fambile mingisela mina a yo rapapa minongonoko wa vhiki leri yi nga ka rona leri ni fambile mina ni ku rhandza hi rhandzu ra lava ni ku rhandza hi rhandzu ra mina na vaxinkwa va Jesu RFM mara hayi ra baby loko si swi rhandzile swi nga swi endlaka vhiki leri mina na wena mingisela ta vona loko hi hlangana ka vhiki leri landzelaka ni mi rhandzile mina mwa yimi ku lunga remember kongobe na marungu ya misava BBZ ya landzela fambile mina bye bye.

0: Yeah, risimura kahle kusuka la ka ba ma 2001 risimura kona loko re huma vele kusuka album ya kahle ya Mr. R. Kelly lengetwa kahle kwa la ka ba tp2.com la ya risimura kahle swinene man muyisa lowu kambe wa ri stoxine
1: ya
0: na ikhale man.
1: Yeah, munhu un'wana nga abusive swinene ngopfu loyi wani na yena loko swi ta ka timhaka ta va ka mhani u xanise ngopfu vanhu va ka mhani kumbexana i muxanisi loko hi kha ri langutisa ta tsundzuka ku nomo i za a endla xikombelo kokwala tikweni ra Afrika-Dzonga xa ku va a endla consent kambe voka wena you are such an abusive person a yi lavi munhu u xanisa vavasati la a lavi stadium xa ku fana na vo FNB i nkarhi wun'wana so va n'wi byela ku not this time around u muxanisi wena
0: sweswiwani loko langutisa ni kuma ku a ri ku kombeleni ka ku hi nga ku President Donald Trump a nga n'wi hungutela kasi xigwevo xa yena ka vanhu vo tala vhele loko langutisa va kha va swi bakanyela tlhelo va ku hayi a wu se za wu va enough wena because wa tsundzuka ku sungula u ze u khomiwa swikuso ivi u huma ivi u tlhongeta futhi se va ku hayi a tshaminyana ta switwanyana ku jele yi njhani. Yeah.
1: All right, okay, Afrika-Dzonga 46 minutes after the hour 6 o'clock. So kahle ka Arkelda ni swonga vula hi swona. The storm is over. Xidzedze xi fika makumu Afrika-Dzonga indlela leyo. Kambe kena hi xidzedze xa hi ri fika makumu ra vuthlanu namuntlha. I can still remember go betla kuma kuma ku xitale kho le ka wara komba. Ra vuthlanu ra vuthla Friday malamulele ta switwa le ka wara nkombo ka hi khona hi se gile kumana. Yeah, kambe ke sweswi Mr. X ku nika kahle. To get updates hi fudzeni ko le xa lipopo ke ba go bya vumba ba ko ke bya na bashelo. Hi be kha hi to matolo bankulu Mr. X na matolo bangtsongo ka sikula na muhla ringa va xise kwini kambe ke loko kha hina ngusala ni bona ku tshukuluka nyana loko ya la ya la hi va ka hi tshama hi ri kona ku bona hina la ya unwana le mbila ka ku bona la handle mara hina la hi va ka kona ma akulo wa hina
0: na dambu se ri sungula ku hlometela la
1: ya ni xise kwini ku kombisa bese xi fudzeni ku lisha Limpopo
0: ya ka silo beka langsa vhele tena longa vhele kona hi ku ya ma xi fundza ku mushana ma doroba ma la Limpopo beka langsa kahle la dorobe ra giela so vula tena leswa ku 09 to 29 ma xelomela hasi na ma xelomela hehle ngela kahle le kha malamulela le 10 to 28 ntsutsuma kahle ni ya kahle lay old days 12 to 25 ntutsumani ya li abila 10 to 24 ilango ta swivona kahle leswa ku ri ka hisa nyana kahle kahle ku ha maxelobele hasi ka 25 kahle kahle mele hehla ka 25 hi komka wona loko beka langusa kahle le aliphalale le 10 to 25 ntutsumani ya li alibu alivubu 12 to 27 makhado 10 to 25 and then polukwane 10 to 24 ntutsuma kahle ya le musina le 13 to 26 ntutsumani ya li aphalaburwa 14 to 28 ni biya kahle la apolukwane la 08 to 23 ntutsumani le thabazimbi 11 to 25 toya ndo ubari mini venda ndila butani na musi 13 to 27 ile moshelo magona vele loku tsuba kahle ndiloba ramira ku hetelela le atsanini le 11 to 26 lava kuri moshelo lowa ai kunika wona kusoka ka bziro ya ta moshelo
1: ba risisa sweswo ifundzeni ku lushani popo ke ya ba hobi ya vumba ku ke bya ta moshelo takala nhlokweni leswa ku moshelo ma ba vaka vaka kunika wona mixer ai moshelo ma taka nhlokweni ya bona ba kona ku moshelo ikona hobo le itlana kahle na swa moshelo ya Africa Dzomba ku moshan South African Weather Service ndo le mixer ka mixo sikona namhla ka sim ya mahlweni ku nika ta swiviko mixer leswi baka hi khomele swona loko khale langutisa ka mahungu lama baka marhanga emahlweni na le ka mixo wa siku ra namhla makona mahungu lama ma baka marhanga emahlweni Mr. X ta tsundzuka le ku sunguleni be hi kombisa hi ntirho wa kahle swinene ngopfu lowu endla va match and match ka sim gyan match and match va nawu va fambe va ri karhi va cheka maphepha mavhengele ya ku tala Mr. X ya pfariwile kumbexana ya pfarile lawa ya nga pfula va nawu va tshembise leswaku va tata na va ka Department of Labour va ka Labour leswaku va ta pfuneta ku ri mavhengele va holela vanhu ku ya hi nawu va nga va holeli timanga kasi va hlampa vo tala va khomiwile eka siku leri ra tolo naswona va ta boheka ku humesa maphepha kumbe ku tlheriseriwa eka rikwavo so e bona vanhu va ku tala swi ngombele ku yozeleni ka ntlawa wa match and match lowu ri tirheni kahle la dorobeni ra giyani la handle ka madzolonga Mr. X
0: ya kasi loko beka helangutisa swin'wana swi nga kona vhele ku na n'wanuna laha nga hetela va karhi a ponisiwa kahle hi vachayeri va tilori hi karhi lowu a lava kahle ku va karhi a tidlaya exikarhi ka bilowo ra Adams na gondzo ra N2 loko beka ri hi langutisisa ntlawa wa vanuna lava va chayela tilori va ponisile wanuna hi nkarhi lowu a lava ku ti cukumeta endzeni ka gondzo ra N2 eka bilowo ra Adam hi nkarhi lowu a ku hundza kahle timovha ta ku hambana hambana xivangelo xa ku va wanuna a lava ku tidlaya a yi xiza xi tiveka eka ku fika sweswiwani kambe sweswi yena i hlayisekile swinene ene na vutomi bya yena hayi byi ponile
1: ya etla iku rola esputla sibogodi kasi anga ari kona emisaveni mixer esputla sibogodi lo atibeka i credit mashaba kambe leka generation ne
0: yes leka generation
1: leka generation esputla akaratiwa swinene ngopfu ebobabyi ebya chukele naswona vandyangu va kombele ku nyikiwa nkarhi wo rila exondleni eka nkarhi wa sweswiwani so yona mhaka yo vava swinene ngopfu leyi va ka hi ku tisela yona mixer kambe ka yi vona va ektikuloni kumbe xana na tiko ra hina ra Afrika-Dzonga at large Mr. X va kha va rhumela kahle kahle marito ya chabelela komba khumbe ka swinene go tatsunga hunwana langa za a xaniseka swinene go vuti mhaka loko swi ta ka timhaka swa timali Mr. X en karhi wo leha swinene
0: yeah and lexi nga hlamarisa ngopfu ku mavhikinyana kumbe xana vhikinyana ri nga hindza a kha ku sekuleta nyana pikinyana ya yena swi tikobe nga ku anga hlayisekangi nga ku wa struggle and then 1212 zwo se hundile misaveni loko ni nga tivi ku hikokwala ka yini ku a hi kota ngu va hi karhi n'wi vona ku a kumbe a kuma pfuno na mara hayi moya wa yena a wisi kahle hi ku rhula khale ka mutlangi wa xitori xa generation khale ka nuna wa Dineo ya loko ve karhi langutisa valid Chidima loyi a nga tshama a va Miss Nigeria a yisa kahle tiko ra Afrika-Dzonga ekhoto a ri khoto tolo eCape Town endzhaka loko Afrika-Dzonga yi n'wi hlongorile leswaku a tlhelela kahle eka rikwavo Chidima u kumeke leswaku ID yakwe na ya mama wa yena loyi a humaka kahle eMozambique i ya vuxisi laha tatana wakwe a vuyaka kahle eNigeria Chidima wa karhi wa lwa kuri yena anga lavi ku tlhelela kahle leti kwe lera ra Nigeria kumbe xana u la ku tshama kahle la Afrika-Dzonga la nga ta va ikari langutisa kuri xana ke swi ta va kha swi endlisa ku yini kumbe xana u la ta va miss Nigeria a tlhava miss South Africa swi ta ti kombela ukari ukofa
1: Afrika-Dzonga ya ntirho wa ku tsundzuka khale ka mitlangu wa bolo ya milenge AJ Adams va kombisa timhaka ta ku fambe kahle swinene ngopfu ni ve na nkateko wa ku ka madyambu ya siku ra tolo ni nghene ka xiyenge xa mabulo swa YouTube Mr. X ene langutisa barila ba isala ba batlangi ba ba xipanxa sa Sundowns ya ni bone mtlangu nwana nwana Mr. X ba khumbeke swinene ngopfu
0: loko ha vulavulisa sweswo ne swivisini ba vangopfu wa tiba ni bona Steve Compella a vulavula a humesa mhloti captain Ronan Williams hambi kuri coach Miguel Cardoso a ba ri kuri leni batlangi swinene swivisini khumba ngopfu loko langisala ka swenga swa mabulu swa mina ni vini ka ri ni share nyana komba ku andri business ona kan swi langutisa Jaden Adams ya u ari tsana na swinene va langutisile swo tala eka yena kahle kahle.
1: All right, President Cyril Ramaphosa u vula leswaku vuvekisi bya ntsengo wa mabiliyoni ya tirhandi eka khampani ya Toyota laha tikweni Durban byi ta pfuna ku vuyisela ntshembo eka xiyenge xa vuhumelerisi bya timovha hikuva mphikizano wa vuvekisi wu le henhla ematikweni ya misava kasi ndzawulo ya maphorisa ya masipala wa Joni yi ndhundhuzele maphorisa ya nharhu lawa ya nga pfuna richeche leri nga kumiwa ri lahliwile evhiki leri erivaleni mhaka yin'wana nga humelela kahle swinene ngopfu laha emanana nga veleka n'wana hetelela a n'wi lahla kambeke maphorisa ma tirha swinene ngopfu kumeka xo n'wana lowu wa kumeka a hlayisekile
0: mahungu ma kahle swinene kambe nyimpi ya rizondho exikarhi kahle ka tiko ra United States na tiko ra Iran yi le ku yeni emahlweni eka nkarhi wa sweswiwani endzhaka loko tiko ra US ri hlaserile kahle doroba ra Tehran ra vunharhu kumbexana ra vunharhu ya ra 15 July 2026 masocha ya tiko ra United States va rhumele kahle tibomo ta muxaka wa ku hambanahambana a n'walungu wa doroba lera ra Iran leri tiveka kahle hi Tehran kusuka kahle hi ravunharhu na madyambu hlayo ya vanhu vo ringana 15 va hundzile emisaveni kasi van'wana va vavisekile swinene kusukela loko nyimpi leyiwani yi ta va yi ri karhi yi sungurini yi kha yi ya kahle emahlweni
1: right ke tlhandla kambirhi Mr. X swiviko swi kombisa timhaka ta ku swiyehlo swa Sergeant Fanny Nkosi swi rhumeriwile ekhoto nkulu ya Pretoria kumbexana Pretoria ekhoto Nkosi i mutirhi wa xiyenge xa vugevenga ePitori naswona u yimisiwile nyana ku tirha Nkosi a yile ekhoto ya magistrata ya Thohoyandou exifundzenikulu xa Limpopo hi swiyehlo swa ku sivela ntirho wa voko ra nawu na ku yiva kumbexana ku teka swi nga ri nawini
0: ya kasi loko ivekela kusa swin'wana hi nga ku khomela swona vhele laha ka ti-top stories vatirhi vo ringana mune lava tirhaka kahle hansi ka tiofisi ta SASSA kusuka kahle exifundzeninkulu xa Limpopo va hlongoriwile endzhaka loko va ta va khumbeka kahle eka milandzu ya vukungundzwana lebyi pimanisaka mali ya ku ringana kwalaha ka va 33 wa mamiliyoni ya tirhandi va South Africa Social Security Agency SASSA va hlongorile kahle vatirhi lava va mune va tirhaka hansi kahle ka tiofisi na le a xifundzeninkulu xa Limpopo exikhukhune va hleketeriwa ku vikiwa leswaku a va le hansi ka vulavuri bya voko ra nawu eka nkarhi wa sweswiwani ka laha hi nga ta va karhi hi vona ku ri va ta va vonakala rini ecourt va tihlamulela ku ri 33 million xana a va yisa kwike
1: wanuna loyi a hehliwaka leswaku u koxa mali hi nkanu eka vanhu leswaku a va sirhelela u khomiwile elanga eCape Flats hi swiehlo swo kumiwa na xibalesa na maculu kasi ndyangu wa amulwela ntshunxeko wa le Mahikeng Thato Malosonkwa wu na ku chava leswaku ku dlayiwa ka yena swi nga helela emoyeni ku fana na milandzu ya vanhu van'wana va ndhuma swinene ngopfu atikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kasi khomixini ya madlanga ePitori yi twile hi swihehlo leswi khumbaka nhloko ya vunhlori Domisani Khumalo leswi katsaka ku teka mali ekusuka eka nkwama wa xiyenge yi xava ti-laptop na ku hakela mutirhi wa ku xavisa mirhi i swo swin'wana vhele kasi president wa Zambia Hakainde Hichilema u timise leswaku khale ka xandla xa president wa tiko Guy Scott u ta lahliwa hi ndlala ya ximfumo kumbe xana state funeral
0: kasi no vekela ngisa kahle hlaya yele hehle vahlampfa matiko ma ku hambanahambana lava nga lahle kumbe xana lava nga lahleriwa swandla hi matiko ma vona ku vula leswaku ri va kona eka mifumo ya matiko ku hambanahambana leyi faneleke ku va karhi va va pfuna va va karhi va va tshika vhela vorika leswaku ri va dzana dzana va tlela ehandle eswitarateni swa ku hambanahambana exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal va hlapfa lava nga kempa eka gondo ra Moon eDurban ku ri va leswaku va fana tin'hweti va tshame laya kambe swi tikombe nga ku matiko ma vona a ma ha ri ku va tekele enhlokweni ku va fanele va va fambisa ku yini va ya eka rikwavo
1: ntlhanu wa timinete mixera ku se ba kahle awara nkombo ya nhlakahloko ku na mahungu na rimemba ngobeni risimu swi wa kahle ka Beki Ndlovu a ku ni lombe foni na ku fonela vakokwana tiphile

0: Giyani Tires and Auto Services. Shesh, yipfuruwe ximfumo. Naswona yilulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune, u bokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va tinyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile wa ku famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka emasitulele complex kwala Giyani, opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
1: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, to hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumekaka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and reward.
2: Bafana, Bafana Hardware.
3: Hi ku kumele special swili hansi hansi. U nga tikumela pressure pump ya 0.37 kW yi helelini hi 1295. Kuma pipe ya gezi 495. House wire 1525mm by 100m. Mihlovo hinkwayo yi le ka special. Concrete tile, double Roman, all colors hi 850.
4: Kasi va tlhela va va na 6m zinc hi 219 rantsena lama emazinu yo tiyo.
3: 12 BTU Econ i 5700. U nga tlhela u tikumela Burger Master ya 20 liter hi 650. 100 by 100 welded mesh hi 395. Hi khome switirhisiwa hinkwaswo swa gezi, swo plumber, mavanti hi ku hambanana ka wona, swo belela, hinkwaswo swi le ka speciali. Va kumeka kwala Giyani. Loko u lava quotation kumbe ku tiva swin'wana u nga va WhatsApp eka 060 488 4051. Bafana, Bafana Hardware.
5: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matent hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona.

0: lava xinkwa music varini kuna leswa vari ti DNA
1: yeah
0: ni ngavula ku mana mina i ntlambi ntlambi leswa swa ku ni ngavula ku no swimama no so vangatini ku ndla music and I knew and I expect ku nda kuma something but loko xilo xi humelela xingota as bonus yeah ni ngai veka ndlela le
2: alright okay I long said in 5 years to come mina ku ti bona mfikelele yini kahle kahle ka gondra ngwe ra music.
0: Ya loko ni sunguna a ndzi byele ku na ku humesa risimu ra yi-one but now here I am.
1: Ma swi vona
0: so kakahle a ni nge predict ni kumbe ni ku ni plana ku the next coming 5 years ni plana ku ndla so but ni nga vula ku ri swin'wana na swin'wana leswi swi taku hi ta vonana na swo endlela
1: hi wihi loyi xiyimbeleri lexi mi nga na norho wa ku siku rin'wana loko no tshika ni nghena na xona a studio kumbe xana ni share na xona stage ka n'wina ku ta va ku ta va achievement ekulukumba ngopfu ku ta fika sweswi mina norho wa njhani xi vona xa n'wina
0: hayi kwalani honestly speaking a ndzi tshama ni swi hleketa ku ni navela ku tirha na mani ya kahlekahle ya a ndzi tshama ni hleketa ku ni nga tsakela ku tirha na mani for sweswi ni happy va lava ni tirhaka na voho yes loko opportunity yo ta I will grab it hi mavoko mambirhi mara ni nga vula ku ni le ku tirheni na volcano lava ni nga close na voho J John ni tirhe na yehe so no sweswi a ni la ku zama ku la ku vona ku ni nga kuma someone okay mo ni yi veka so hi mhaka ku mi yi vusini ku ni huma ni nga yi hlamulani mo ni ku loko no ndla risimu na Daniel Brothers ya ni ta ni ri sharp.
1: All right, mina okay. Mina xivono xexo nwe.
0: Sweswi wa ni nga tshama la seni ya xona.
1: Kambe mi hlamula njhani?
0: Plasi. All
2: right, hello yinwana u tshamini ka dzingedzingi.
0: Yeah.
2: U la ku fana na nwina like mi role model ya yena. Mi nga ntsundusha yini ku
1: yeah.
2: A fikelela mlorheli we nwina mi nga yifikelela.
0: Ni nga vula ku xikolo xi na nkoka.
1: Yeah.
0: Jonzo i important ngopfu because Jonzo yiku pfuna na ku ikota ku rizina nyana kahle samoya even though aba ku jonziswa so xikolweni
1: yeah
0: mara yiku nika ti ideas na ku kota ku hlamula la ifanele hlamula ko ho loko swinga boy itsiketa mara loko be ila ku fika kumbe ku tala meninga ko so swiwa iku jonza xikolo iphusha swi swa wehe then swita endleka swilo.
2: Yeah, hiku ani phela vana vangwani va hleketa ku maybe loko swa vutlambi swo donderiwa kasi ku ti khoma kahle munhu hanya kahle a tshinela ku suhana leswi anavela ku ava swona hiko swilo swi kota ku va swi karhi swi humelela.
0: Yeah, ni nga vula vutlambi va kola va swi dyondzelaka mara van'wanyani swi so vo velekiwa va ri na swo ku fana na Ronaldo ni nga vula ku ma swi vona ku va bonus leswin'wana a swi endla endlaka mara hi leswi a swi nga le ngatini yakwe
1: hi loyi munhu u le ku yingiseleni u tsakele switene ngopfu vunanga bya n'wina vunanga bya ntlawa lowu mi nga ka wo wa Rural Dreams vunanga bya Master Still I Stand overall byi kumeka kwini loko munhu a byi lava
0: byi kona ka ti-digital platforms
1: okay
0: hinkwato yin'wana yin'wana leyi yi rhandzaka ya music ta wu kuma music wa hina as Rural Dreams as mina as Master Still I Stand.
2: Alright. Okay nkarhi wa kona vhela 0842 18 minutes before 9 o'clock mi plani yini hi 67 ya mduku as a Nelson Mandela.
0: Honestly, a ni nga swi tivi na ku mizuku i siku rero.
1: Wo mi ya performela vakhegula le 67
0: kahle kahle mindzuku ni fanele ni va ni ri ntirhweni kahle kahle so lera ra ku swi vula ku loko ve hi ya ndla swihi sweswe ni ta swi ndla ku sukesa ku hala ntirhweni a ni swi tivi ku va pulanini sweswi because a ni kwana ka leyi.
1: Alright, i kha hi ya songasonga mbirhisani wa hina Master Still I Stand loko munhu va lava Master Still I Stand for the bookings na loko va n'wi lava ku loko n'wi followa ka ti-social media platforms Facebook, Instagram, Twitter and stuff va n'wi kuma kwini hi vulavula hi ti-bookings loko va lava ta n'wi buka loko va lava ta n'wi followa ka ti-social media platforms va n'wi kuma kwini.
0: Page leni ni nga na roho as Master Still I Stand i TikTok so le ka TikTok so mo fika mingena ka TikTok mi kume Master Still I Stand ni bazela na Rural Dreams na yo Rural Dreams yi koho kwala ka TikTok as Rural Dreams 4 and then ka Facebook i Still I Stand so like va tsala kwala bo n'wi susa Master Still I Stand I mean Master va faka Still I Stand but still loko vo Master Still I Stand yi ta kota ku ya humesa na picture leyi ya watshwanoyi then yo Rural Dreams i Rural Dreams 4 ka Facebook so na le ka Twitter yi koho Rural Dreams manna page ka

Okay, right. 060-875-942 mitan khomela ukuma kahle leti baka huwa n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka a ku ri na March and March leyi ri kona ka siku ra tolo etindhawini ta doroba ra Giya n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka swiyenge swa mabulo hayi kona a swi tele swinene hi ti-video mikandziyiso ti-pictures n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka laniwani a va vakhi va kombisa kahle ku ri timhaka ta ku ri vatswari hi lexi xi hlamarisaka ka March and March leyiwani ti-March and March leti ti nga va kona ekusukusela hi ti-30 ta June until now most of them a ti rhangeriwa hi vantshwa n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ya la Giyani la a yi rhangela hi vatswari va ku voho va karhele ku va vana va voho va nga ri ku tirheni mara ku ri na vahlampa vo talo emavhengeleni etindhawini ta doroba ra Giyani n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka se siku ra tolo a va famba shop by shop va khi va kombela timhaka ta ku ri vahlampa lava pfumalaka maphepha a va hi va ti lunghisela maphepha ma vona a va hi karhi kwa va lunghisa maphepha ma vona lexi xi tsakisaka hi March and March leyi nga va kona i ku it was a very peaceful march a ku na vanhu lava nga vaviseka a ku na vanhu lava nga ta ku va tshoveriwile biwa ku rhandzeka a ko va sweswo va ku rhandzeka sike otherwise ke mina na n'wina a hi yeni emahlweni ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa South African Action SA va kombisa timhaka ta ku ri va ta va ri na media brief eka siku ra namuntlha lava nga ta va khi va rivhila kahle timhaka ta ku va khi va tlema kahle timhaka ta internal police record leyi nga ta va yi khi yi va yi ri koho n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka leyi nga ta va yi khi yi khavhariwa kahle hi by SAPS n'wina va yingiseri va hina etindhawini ta le Phalaphala kumbexani hi mhaka ya tindhawu kumbexani mhaka ya metal liya yi nga le Phalaphala n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka otherwise ke a hi balekeni hi ya kuma kahle tin'wanyani leti ti va ku ti baka huwa n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka the Eastern Cape government will host this year Nelson Mandela International Day to celebrate at Winnie Madikizela Mandela's home village etindhawini ta telembokweni ini mbizana a Eastern Cape n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka lava kombisaka timhaka ta ku ri hayi kona siku leriwa ra Nelson Mandela Day va ta va khi va yi hosta kahle ka siku ra namuntlha tanihileswi yi va ku kona eka siku ra mundzuku mara vona va ta va khi va sungula kahle eka siku ra namuntlha n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri hayi kona sweswo swa va swa 16-16 minute leyi u yi dedicataku hina mi nga yi katsi ka swona because a swi le ku yi tirheleni on our side some of people leswi va nge le ku swi hlamuseteni n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka kasi ke seri va hina va ku laha va hlamuseta ku lembe na lembe endla timhaka ta hiking n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri ku ze va endle this hiking ya Trek Mandela team n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka yi va kona eka siku ra namuntlha tanihileswi va va ku va khi va gonya ntshava liya ya Kilimanjaro laha va kombisaka timhaka ta ku ri va va khi va tlangela kumbexani va va khi va dedicate the 60 minutes liya kumbe 60 minutes liya ka ku va khi va tsundzuka our legend the former late Mr. Nelson Mandela n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka lava kombisaka timhaka ta ku ri ku na ti-foundation to tala laha South Africa ti nga fika ti va fanda eka that va ri i-Trek for Mandela yes i-Trek for Mandela team n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka so va kombise timhaka ta ku ri hayi kona va ta va khi va sungula eka siku ra namuntlha ku gonya ntshava liya ya Kilimanjaro Kilimanjaro is the highest mountain leyi nga na yona n'wina yin'wana leyi nga na yona va yingiseri va hina va ku rhandzeka so hayi kona ku sungula va ti sungulerini n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzeka va ku leswiwani swi ta hunguta ku leswiwani va lataka va swi dedicata ka ri vavasati kumbe vanhwanyana va hunguta the vulnerability leyi va nga na yona vavanuna na vona va hunguta depression leyi va nga na yona va tlhela va kombisa timhaka ta ku ri va loko va vuya va ta yisa mahlweni va khi va endla ti-fundraisings leti va nga ta kota ku va va khi va xavela vana swimbalo kumbexani titangu ta xikolo na ti-sanitary towels na ti.

0: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services. Shesh yipfuriwe ximfumo naswona yilulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kula ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune, u bokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va tinyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile wa ku famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
1: Ku na vakhazi halani lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikwata va na tona, ti-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumekaka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and you are

0: loko tshuka u founile mikuma ku mile ku cincaneni hi marito na munhu loyi mi nge le ku vulavuleni kumbe mi agiwa hi something kumbe swin'wana a swi fambangi hi ndlela mi kuma ku kwalaya munhu loyi a hetelela a ku dropela phone ivi loko a dropa phone a ni hi wehe nga fona u cheka airtime u yi lo ku khata kumbe i languta netiweke ivi u kuma ku hinkwaswo swi right wa n'wi fowunela kumbexani wa tshika hi mhaka ku droperini mi ahlula njhani loko mi droperiwe tifoni mi solvisa ku yini n'wina va swifafa na n'wina ma pfumeleriwa ku nghena mi hi byela ku mi solvisa ku yini loko mo tshuka mi veka argument na munhu a foyinini kumbe mi kuma ku a mi le ku twananeni mani ku fike ku va na misunderstanding ivi loyi a nga n'wi fonela a ku dropela foni u n'wi fonela futhe ku humelela yini kumbe a ku block-a i swi endlisa ku yini mi ngiseri mi le moyeni
1: yebo
0: ahe kokwani phahlana
1: minjhani wexirei
0: ni pfukile minjhani mkhulu wa stitch
1: a pfukile ya ku tlula ku mbambela ni tlhela ni fona
0: mi tlhe mi foyina futhe kokwani phahlana
1: ya kwalaya hi kona la se swi nga ta sungula ku over ku swi ya kwini loko no tshumba ku ni blokini ni tshumba ku ri i yo dropa nambara liya ya ku durha laha foyinini ya mina
0: mayiraba
1: se swi hela swi komba ku a nga swi lavi ku n'wi foyinela ni tlhela ni yi delete
0: ni mi kuma kahle
1: ya na raba ni n'wi tshikisa sweswiya
0: allrightkambe
1: loko se a ni foyinela swa endleka hikuva se vito ra yena ni ri rhabe laya mi ngo bayiheku na yo foni ya papa wa tiva sweswi ku na un'wanyani munhu a hi le ku twananeni ni kuma yi ri ku n'wi foyineleni ni nga lavi swona ni tlokola ni ri nexe ku exi ana ni nge se n'wi rhaba se na rhaba ni byela ni tshika ene loko ku ri ku no va ni tiva tinambara ta yena a na ha khomi kumbe na mina no tiyima loko a ni foyinela ni n'wi komba ku ri ni borhekini ni swi vonini leswiya a swi endla why yena swi a lava ku amukeriwa hi sweswo tati wa mina
0: ni khense swinene
1: yebo
0: danke 0608875942 sweswiya swo a ku dropela phone munhu loko a heta ku dropa mi endlisa ku yini mi cheka airtime kumbe mi cheka network loko mo kuma ku swi right swisweswo swimbirhi mi endlisa ku yini ku ya mahlweni mi n'wi fonela back mi lava ku twisisa mi kuma ku mi blokini mi swi endlisa ku yini 0608875942 mingisera mina mi le moyeni allright yi sungula ku ndla leswiya allright yi hlamurini se mingiseri wa mina wo rhandeka
1: muhaxi
0: ahe mi twelela kule
1: mina fona ni ya ka yena ni
0: mi tlhe mi foyina futhi
1: ni n'wi caca hi ximalamulelo ma swi tava ku caca njhe na ku rhuketela hi muhaxi a ni ku ni tlweni foyini hi swilo swa nghana a lavalava swo tala ni ta tlhana vuya hi mikarhi anki
0: okay right 0608875942 mi swi endlisa ku yini mingiseri wa mina mi le moyeni
2: ahe sesimarino minjhani
0: hi pfukini minjhani sesi gracious
2: hi pfukile mina loko munhu no loko ni ka ni vulavula na yena a ni dropela foni ni ni cheka network ni tlhela ni foyina kambe ivi a nga khomi a ni ni vheta ni huma ka yena
0: mi ve mi huma ka yena
2: mara loko a fona ni i ta ni kuma ni ri maxudu loyi a ni tivaku wo tsaka ni ta va ni tsakile swi ri mhani vavisiwi hi nchumu kahlekahle
0: ni mi kuma kahle
2: hayi loko i tsaka na tsaka loko i kwata ni huma ka wena ni ku bisa moya ku ri i sungula yi wisa siku leri ni foyinelaku i ta ku hlamula kahle a ni mahanyelo ya vanhu ya hambana sesimerilina munhu van'wani va kwatisiwa hi swilo switsongo leswi swo ka swi nga kwatisi se yi kuma ku ri yi kwatele swilo swo ka swi nga nyawuli no vheta ni n'wi tshika kwata loko a heta ku kwata hi loko a vuya ka mina yi ta ni kuma ni ri right
0: ni mi kuma kahle
2: clearly no
0: I know before mina se ku tlhe ku ta mi hi futhe

0: So by the way, ni nga mfone la bag and the gangare. Alrighty. Ingwana man patron la kampambu. Le usa galaza le. 060-887-5942. Mingse ramina milemo ye.
1: Ika siri sa smeri lino.
0: Aye.
1: Minjane.
0: Ipukili minjane.
1: Natwala na.
0: Nitwala ngop.
1: Natwala.
0: Nimpaka ase.
1: Nto samula soko mag.
0: All right.
1: Ya so shina mito. Loko munhu ani dropela hi ku hambana ni marito. Ani kopela vaka kwa ni phahlane no nglanda. Loko a ni ayi khoma. Niku loko mikwati ngopfu a mi yimi ta vulavula siku rin'wana. Kasi loko no ilanda anga yi khomi swikomba ku wa ha kwatile. Ni ta n'wi lava njhani n'wi kuma hi siku rin'wana. Loko a yisa mahlweni na ku yi tshika swi vula ku ni ta yimela njhani hlangana na yena ni kota ku vulavula na yena. Kasi ku na ku yi yo dropeka hi mhaka ya network a ni ha vulavula ni kwata ni photosa swin'wana ni nga swi voni. That's why ni ta sala ku n'wi landa ndhaku ni vona ku o ka a nga khomi na. Se loko a ni bloka lako block a ni zi ni n'wi landzelela chumu no sikisa sweswiya ni ta n'wi vutisa siku hi nga ta hlangana ku ni vona nambara ya wena ni bloki ko va na mhaka na. A ku ya ngo a ni hlamuli ngo a ni hlamuli se a ni ta swi tiva ku ni nge hi n'wi fonile a i mhana neo ni ri kwala ka bagera kwala South Africa hlayiseka
0: ni khensa swinene
1: ahe
0: danke va ku na twalana yi khe hi ku matwalo 060-887-5942 mingiseri wa mina wo rhandzeka mina na n'wina hi khehisa sweswo mahlweni ni na ku twa hi n'wihi ku n'wihi mi swi endlisa ku yini mingiseri mi le moyeni
2: ahe
0: ahe ya ava
2: I'm not going to be able to do it. Sikanjani phone ha valavula
0: ni karalisa hiku
2: mhaka wo drop phone
0: ni karalisa hiku loko a drop maphinda futhi mi tlhemiphinda loko se a khoma instead ya ku mi dzika mi tlhemi n'wi rhasela futhi
2: tlheni n'wi rhasela futhi ku jani i drop phone na valavula na wena a ni ta heta phela mahungu ye u drop phone paper ya mina i phone ya mina i na problem ya yini hayi hayi a nga ni hisisi miri a hlamuli phone a ni yo nyika tinambara letiya ku hamba ni phone se yi se ku dropela yini. Ay,
0: ku ri kahle loko hi ku munhu a kota ku ti senda a ya laha un'wana loyi a n'wi fonelaka a mi ta n'wi landa life
2: a ni ta n'wi landa life
0: ivi loko mi ti sendela ku ya kaya mi la ku tlhela kaya mi kuma ku mara ya airtime yi hela mpfhukeni mi kuma ku mi kuma ku a mi fonela munhu loyi a nga hala ka mapayeni se ku vuya kaya mi ta vuya hi milenge
1: I'm going to go to the house. So ndi nga vona mhani dropa phone yakho yi fanja swin'wana swo a ku tani kha ni dayela na a ni koni masiku vanhu laha misaveni ku na mavabyi ya ku penga ku pengi lava nga vuxakeni ntsena n'wana ngo ku na tihuhu misaveni ma vona ku na mutlhari yo pfuka misave mhani wo fana na mhani loko swi vona ku ri pfukile rihuhu rero loko ni tshami vuya ka wena nga khomi a ni ku tshikisa sweswo nkarhi wo ri penga rihuhu ri nga ta hungutana i ta vuya ni ta kota ku hlamula ku kuza na mikha i tsakile loko swi teyile hinkwenu ti-problem hi hlangana tinele hambi hi hlangana ti-problem sweswi ni nga va ni kha ni vulavula na wena ku ve ni humaku ku vukulaneni na papa la kaya mara a swi lava ku ni vukulela na n'wina no fanele ni vulavula kahle se ka pengi wa misaveni n'wana ngo ho swi tshikisa sweswiya swi fambisa sweswiya nkarhi wo swi nga ta tsaka swi ta vona ku swi huma njhani
0: hi swona
1: n'wana hi swona n'wana ngo
0: ni khensa swinene 060-887-5942 baku hayi khona 060-887 baku mari mi ni ta hlamula ndzhaku ka loko vanhu va hlamule.

0: tirini. Okay, right, ni bona message la nwan. No sungula kubona ti SMS man. Moni ku inwa. Ba ku mina no ngutshika. Yena u ta vuya ka mina. A batselangi ku ima bona swa huwa batwana na swona. Mina no ngutshika. Yena u ta vuya ka mina. 0608875942 mina nguyi vakhetsa sweswa mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi swi endlisa ku yini n'wina mi swi endlisa ku yini kwala ka n'wina mani loko munhu mo n'wi fowunela mi nga hlamulani kahle ivi a mi dropela 060 muyingiseri wa mina wo rhandzeka mi lemoni ahe
1: eyi tonse ku mhaka munhu wo tani i kahle ngopfu van'wani va chava ku rhuketela munhu wa yena laa nga ri ku vulavuleni na yena a dropa ene ni kahle loko a dropa loko ni moku i hisini no mi tshika ni ya mi fonela hi xa mundzuku kumbe mindlwani loko ku ri ku i khanseleli mpela kumbe i blokile ni ta vona hi leswi a nga ta swi endlisa swona kwalaho loko ni fona ni kuma swaku a ya ha endli yi vula ku i drop yi khanseriwile mhaka ya kahle ku u papalata guwa van'wana va rhuketeliwi hi ku mi rhuketela a ri mukhongeri leswaku nhlambe leyi tlha yi vuya yi ta ku endlela mavabyi wena n'winyi se u rhukaniwa hi xikwembu ku bibele yi ri loyi a rhukaku laa nga ta ku rhuketela a yi vula Abraham wena loko a nga ta ku rhuketela i ta rhukaniwa hi mina munhu loyi a nga ta ku rhuketela wena se van'wani va chava nhlamba a ni yela ende ni nga tsaka ngopfu loko munhu a ni endla sweswo mara xa kona xa kahle ku mundzuku ni kha ni mi fonela kumbe namuntlha ni mi fonela se ka hi vulavula marita njhani loko ni mi twa ku wa hisa leswi a nga vulavulisa swona i dropa hi mhaka ya airtime yi kome network yi kona ni nga ha fona xa mundzuku ni nga fona mundzuku se ni ve nini a ni twa ku i vulavula njhani swi kahle loko munhu a ku timela foni i papalata nhlamba ende ni nhlamba ya yila ka mukhongeri loko u rhuketa u ri mukhongeri swi kha swi vuya ka wena swi ta ku vangela aposeni yena u rhuketelaka wo mi khawulisa ivi yehovha i tisa ka wena ndzukani luya wena u vulavula ku hlamba hlamba yi kahle se swi kahle ku yi papalata hi ku dropa se ni yana luya ka yena mundzuku kumbe ni mundlwani ni khense swinene mikazi
0: ni khense swinene 060875942 mo mina n'wina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka yi lunghisa swin'wanyani laniwani tanihileswi hi va ku khe kongoma kahle eka tinhlokomhaka ta mahungu

0: mali. Na sona, si tututu, ipana bantabasi. Na te asheta ina, ileta te papa. Ibulavla iti wings. Wish Shoko Shoko. 074-751-4932. Tekele nso kwenye shaku. Ibu isaba ranzo wangwina kusuka e joni. Ibu wise limpopo mahala. Harmarovela Funeral Services. I'll take it a chance.
1: Ke kahle re simere se ka kahle ka jabu khanyile ngwe ba ngisere ba mna ba grande ka ba ka spanky pa inki ke ngenza se se ka hora dia ya bo mbire kombe ya bonaro ya hore kwa etelela le one e shimate bana nkarho kona wo tsutsuma otherwise ke a hene ni ya kuma kahle rito ra nhlohlotelo ngwe ba ngisere ba mna ba grande ka kumisha coach ya hina kuswa kahle le ka SS Amanda Balo ye ka sekona namhleto kuba ikhomele yini
2: action ba ngisere ba GCR mina man coach Amanda Baloyi namuntlha ndaba leswaku ya vulavula hi emotional intelligence kumbe vutlhari bya ku lawula matitwele vutlhari bya ku lawula mintlhaveko ngopfungopfu hi kha hi langutaka emotional intelligence ka varhangeri kumbe emotional intelligence ka vatswari yi vula yini emotional intelligence vutlhari lebyi hi languta ku ri nkarhi yo tala loko hi vulavula hi vurhangeri hi hleketa timhaka ta munhu kumbe vona munhu loyi a nga na ku titshemba swinene a nga na vulawuri a kota ku lerisa a va in charge lero mi swi tivaku wa swi tiva ku fanele ku endliwa yini swiboho leswi swi faneleke swi endliwa ivi loko hi languta vatswari hi vona munhu loyi na yena a nga na ti-characteristics to fananyana na teto ehenhla ka n'wana yena swi katsa na ku na ku phamela ku provider ku meka sure ku na xinkwa a tafuleni a languta ku n'wana wa tshinyiwa loko a onha a hlohloteriwa a yisiwa xikolweni a ndleriwa sweswi a faneke a ndleriwa swona xaveriwa swimbalo a kurisiwa hi makurisele ya yena ende swi sweswo hinkwaswo swi na nkoka swinene mara ku na mhaka yin'wanyani leyi nga na nkoka ku fana na sweswi hi swi endla ku masiku hinkwawo ka ku va vatswari kumbe ka ku va varhangeri ene mhaka leyi i ku loko mi ri na pressure ku ri na swilo leswi nge le ku mi karhateni ku ri na swilo leswi swi mi frustrataku swi mi kwatisaka kumbe mi hlangane mi be khumbi mi kuma ku ku na swin'wana vuton'wini a swi le ku fambiseni swona leswi n'wina mi swi langutirisa swona mi va na ti-disappointments ku va na ku langutela lokuya ku nga humeleli vanhu lava mi va rhangelaka kumbe vana lava mi va kurisaka va kuma yini ka n'wina loko mi ri ka xiyimo xexo hikuva vanhu lava mi hanyaka na vona vanhu lava mi va kurisaka lava mi va rhangelaka va swi twa va swi vona mara xivutiso i ku n'wina ka switwi leswi ya mi va mi ri na swona ka mintlhaveko leyi ya mi va ku mi ri na yona loko mi hlangane na mintlhontlho va kuma yini ka n'wina va ha kuma vurhangeri lebya masiku va ha kuma ku kurisiwa ka masiku kumbe munhu wa cinca na hi byona vutlhari bya ku lawula mintlhaveko kumbe emotional intelligence a swi vuli ku munhu a nga tshuki a kwatini loko ku ri na lexi n'wi kwatisaka a swi vuli ku ti-stress a ti vi kona mi twa mi tshikeleleka hi swi swo karhi kumbe emiehleketweni ku va na mhaka leyi yi nge le ku mi karhateni swinene a swi vuli ku a mi pfi mi tsana mara swi vula ku ka nkarhi waluwa mi nga tsakangiku ngopfu ma swi kota ku aka vuxaka kahle na vanhu kumbe mi onha na ku tshemba na hi mahlamulele hi maendlelo ya swilo hi ku nkarhi wun'wanyana swi endleka entirhweni mi koti ku rhangela kumbe aka community mi koti ku rhangela nkarhi wo leha vanhu va kota ku mi tshemba vanhu va kota ku mi rhandza vanhu va kota ku mi yingisa mara mi hlangana na swin'wana kwala vuton'wini swi endlaku ku mahlamulele ya n'wina ma cinca relationship leyi nga kona na vanhu van'wanyana mavulavulelo ma n'wina marispondelo ma n'wina na loko ku ri na ti-challenge mi kuma ku mi karhatiwini sweswi nga mi karhata kwalomo mi vuye n'wana wa ku twa ndlala heyi a yi kuma nhlamulo mani yo n'wi hundza i mhaka ya emotional intelligence yaleyo se tanihi murhangeri van'wani varhangeri loko va hlangana na mintlhontlho ya vutomi leyi nkarhi wun'wani yi nga ri ku na ku swi kwalaya ntirhweni kumbe swi ri kona kwalaya ntirhweni mara swi nga affect-i munhu yaloye, mi kuma ku vanhu se va sungula ku karheliwa va nyumisiwa na mahlamulelo ma kona hi lama mo nyumisa munhu so hi lero munhu se u react-a emotionally and then a swi tiva ku ri ku na mhaka liya yo hehe women are emotional and lexi ni nga xi dyondza ni nga xi vona a hi vavasati ntsena va nga emotional, munhu un'wana na un'wanyana u emotional ho expressa kumbe ho kombisa matitwele ya hina ku hambana. Se loko ni vulavula hi swilo leswaku react emotionally ni vulavula na vanhu hinkwavo wanuna wansati hikuva vanhu hinkwavo ti-emotions va na tona, munhu loyi a nge yena a nga na ti-emotions swi vula ku nga va ku ri na challenge leyi kumbe yi lavaku ti-professional ti vona ku nga va ku ri challenge muni mara yi nge ngheni ngopfu ka swona namuntlha sweswo. Leswi lavaka ku vulavula hi swona i ku emotional intelligence vulawuri lebyi mi nga na byona ka matitwele ya n'wina ma swi kota ku na loko mi ri na mintlhontlho mi na tintlhontlho vuton'wini mi ya mahlweni mi hlamula vanhu hi ku hlonipha, mi ya mahlweni mi kurisa vana hi ku va rhandza, mi ya mahlweni na loko mi tshinya mi va na matshinyelo yo lava ku vona ku cinca ka behavior kumbe ku cinca ka maendlelo lamanene ku nga ri ku ringeta ku nyumisa munhu. I emotional intelligence yaleyo. Murhangeri lowunene wa swi tiva ku a nga yingisiwa mara a nga tshembiwi loko a nga vulavuli kumbe a nga tikombi a ri munhu wo tshembeka. Van'wanyana mi ta vona hi ku sungula ku miyela ngopfu a ti-meeting mi kuma ku vanhu lava va vulavula mara sweswi a va ha lavi ku vula nchumu na ti-ideas leti a va hamba va ti tisa se a va ha ti tisi na ti-challenge leti a va ti tisa ka n'wina tani murhangeri a va ha ti tisi. Ku nga va ku onhaki swin'wana kwalano, chekani ku swi yimirini swi yimisa hi yini ka vana loko va kha va kurisiwa ende vana lava a ni vuli ntsena swihlangi 4 years 5 years 6 years ni vula na loko se va ri ti-teenager mi kuma ku se va fika ka xiteji lexiya hei ti karhataku nyana a ni phela nkarhi wun'wanyana ku fika xiteji lexiya n'wana a ringetaku ku establish authority ya yena hi yexe a kotaku ku la ku ndla ingaku yena se wa tiyimela mara hina ha swi tiva ka nge se fikelela ka xiteji xona xexiya mi reactisa ku yini loko a mi kwatisini, mi marito lama ma humaku non'wini wa n'wina ma dlaya kumbe ma hanyisa na. Ni vulaku swona ku ina ku kwata ku nga va ku ri kona mara laka ku kwateni ka n'wina ku huma yini non'wini wa n'wina. Hi nga vula tanihi varhangeri hi nga vula tanihi vatswari hi byela munhu ku ri wena u nga karihi loko swi ri so vulavula kahle na vanhu mara loko n'wina mo va mi ri ku kariheni hi leswi lowun'wanyana a nga ta swi tekisa swona ku hi leswi ti-problem ti dirisiwaku swona hi swona hi ku a va twi leswi va byeriwaku va twa leswi va swi vonaku va twa hi matihlo hayi ntsena hi tindleve. Leswi mi hanyisaka swona hi swona swi byelaka vanhu ku n'wina mi munhu wa njhani, leswi mi rhangerisaka swona hi swona swi byelaka vanhu ku n'wina munhu wa njhani, hayi leswi mi swi vulaka ku a hi endleni so a hi vuleni so a swi twa sweswo mara behavior maendlelo hi wona ma vulavulaka ngopfu hi ku vanhu va twa hi matihlo ku tlula ku twa hi tindleve. Swilo leswi va swi vonaka hi swona swi nga na nkoka ngopfu, swilo leswi va swi experience-aka va swi ntokotaka hi swona swi nga na nkoka ngopfu ku tlula marito lama vulavuliwaka. That's why vun'wani a ze a vula ku actions speak louder than words, hi ku marito ma nga vula swo karhi mara behavior ya vula ku u nga ni tshemba na, behavior ya vula ku ni murhangeri lowunene na, behavior ya n'wina ya vula ku ni mutswari loyi a rhandza ku n'wana mina na. Chekani sweswo mi vona ku ka ku loko ngopfungopfu loko swilo swi nga ri ku fambeni hi ndlela leyi mi yi lavaka hi kona hi vona ku cinca lokuya ka vanhu vo hambanahambana. So swi vula yini leswi na swi vula ku loko mi hlangane na ntlhontlho mi hlangane na challenge mi hlangana na leswi mi kwatisaka leswi mi disappointaka vanani awe ku ma swi tiva ku a mi le ka state xo fana na xa masiku ende loko mi nga ri ka state xa ti-emotions kumbe xa mintlhaveko xo fana na masiku xa calm ku na possibility ya ku swi endleka mi nga hlamuli kahle, swi endleka ninga behave kahle. That's number one. Vanani aware. Mishi lemuka ku ni titwisa leswi namuntlha a ni tsakangi namuntlha. Loko mi titwisa leswi swi vula ku na loko mi fane mi hlamula a mi nge hatlisi ku hlamula, a mi nge hatlisi ku react. Mi ta rhanga mi tivutisa na ku ringeta ku twisisa ku munhu lowun'wana kahlekahle u ri yini. Loko swi lava ti-deep breaths mi hefemula mi ku kahle mi hefemula ndzeni ku mi kota ku va calm swi endleni. Mi hlamula hi ku hlonipha. A swi na ku munhu nkulu kumbe munhu ntsongo. Xixin'wana na xin'wana lexi va nge munhu xi lava ku hloniphiwa. Hambi n'wanuna, hambi n'wansati, hambi munhu nkulu, hambi munhu xihlangi. Ku hava ku u xihlangi ni ta vulavula na wena hi ndlela leyi ni vulavulaka hi yona. Xixexo i munhu xi lava ku hloniphiwa. Swi le ka munhu wun'wana na wun'wanyana. Xiharhi lexi va nge munhu xi lava sweswo. Se ku endla ku mi ya mahlweni mi va murhangeri lowunene, mi va mutswari lowunene. Ka minkarhi leyi swilo swi nga mi fambeliku kahle, take it slow. Mi nga hatlisi ku kwata, mi nga hatlisi ku hlamula. Mi ta kota ku ya mahlweni mi aka trust ka vanhu lava already va mi tshembaka, instead of ku yi destroya hi siku rin'we hi mhaka nhlamulo yin'we. Inkomu a mi ri na Amanda Baloyi. Vanani na weekend ya kahle ya ku saseka.
1: Rendeka na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi kona switsongonyana sweswiya va nga hi pfuxeta swona swi fikile n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, mara otherwise ke i awara ya ku hetelela tanihileswi a ni nga hlamuseta n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A hi tweneni ku ri Mr. Freddy Gwala va hi khomele yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka.

Okay, right. Ngona ba ngiserwa mina ba grande ka simra kahle kusuka kahle le eka Freddy Gwala ba goma thiri. So otherwise ke it's only 27 minutes to 12 lokho goma ku enjoy na mamkela kusuka tindawo to kwamba namba. Lomba kumkhemini ngisela America na mkhemfa ba kahle na mina Marlene wa ka Shrenza. Tombila ka mama le wani kusuka kahle tindawo ne tia ta ka bungeni ka shitachi mina kino makahle mtini wa ka Pirita. Engwe na mente ba kahle vitrantsalo yingwe intombi ya baba le wani ngona ba ngiserwa mina ba grandeka. I khona man it's a very beautiful Friday ngina ba ngiserwa mina kasi ka vanwana emampara weekend mara otherwise ke asikho lapho loko kunwe amnge rambiwe ka weekend le yako ka yona hayi khona man tshitshani sekelo kumbe mtshitsha mahanyelo otherwise ke ya kahle ka tshipemu lexi xa the birthday wishes ngina ba ngiserwa mina ba grandeka mara before sweswo mani mina kahle ri simula ri nga ta va kheri heleketa kahle ngina ba ngiserwa mina ba grandeka kusuka kahle le ka Brian Bomba ako ka tetemela otherwise ke ayene ni atephina loko kumako I joina mendle swona nangonoko mid morning life utiswa ka ngwana I Jusora FM the voice of the nation lexi mina nga ta msemisa xana kumbe ni msemisa xana ku ya mahlweni eku ri mahlahla ni ta mpfuka ni nga mdisangi ayene ni atephina ngwana va yingiseri va mina va ku randeka hi ndlela leyiwani.

0: Skiza Johanna wa Ndlovu kazi, Johanna Ndlovu. Ni hetelela hi n'wana maseve. I nyikiwa nhlungwana ka muchipisi. U navela hi mhani wa na yona ka ni ku hepi hepi hepi hepi. A ri a ri ya.
1: 0608875942 mina n'wi case sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ni tsutsumisa sweswo mina ntombi ya ka Mahomani ku na swin'wana swi nga fika swi nghenelela laniwani ni le ku ringeteni ka ku va ni khe ni swi lunghisa mara otherwise ke a hi tsutsumi right a hi tsutsumeni hi ya languta kahle ku ri ku humelela yini hi site leriya ra WhatsApp n'wina vayingiseri va mina vona vani before yi hambana because mina na n'wina ntombi ya ka Mahomani ya kuma kahle mikandziyiso ya marito. Okay, so she can hlamuseta swona ku hayi man ku na lizisaku hi site ra mina otherwise ke munhu kuma kahle ti-comments tinene hi ndlela leyiwa 0608875942 wa mina Johanna n'wana Ndlovu kwala 14B ni ri hosi ya yi mi endla hi tintswalo nkata boti mi va na siku ra kahle mi ya humelela ku ya emahlweni kwala 14B khensa swinene 0608875942 mun ringeta nakambe kumbe xana swi nga endla swona alright na sweswo
2: kahle handle ka loko vone voni va tivaka se hepi hepi makeke hinkwenu ka n'wina ri nga ra n'wina nyalangeriwaku makeke makeke a hi dyeni hepi birthday i mhani mahuri kwala ka mapungu kwa dyona na ku hlula dango
1: 75942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi ke ni ku
3: Hey, kashikashi le ndleleni na manjana Ndlovu ka Thom na nyiko mathebula a gumba nkei a rodesi gezani via masangani ndani anhlungwani tokuluwa mani hlelo mahumani ya ka Thom akunavo akuri manja janda vanavelela hlayiseka
4: mangashi wa mina ni ri happy happy birthday ka Bo David kashikashi le ndleleni aka mahlati nhlakuzo Kevin Pumbuza ka mahlati nhlami Marvelous Mlambo aka mahlati nhlulo Mahumani aka Thomas kuyo mathebula ka nhlulo
1: swinene otherwise ke nikhe ni ku xandla henhleni ka xin'wanyana xandla loko a ri mina ya mina ndzima ni rimile ku ta fika kwala ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka big shout out ka vanhu hinkwavo lava ni nga kota ku va khini famba kahle na vona eka mpundu wa siku ra namuntlha nongonoko mid morning life ukhe u tisiwa kahle ka n'wina hi Juicer FM the voice of the nation n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi n'wina mi khe mi famba kahle na ntswalo yin'we 0608875942 inambara riqingho leyi mina n'wi nga famba kahle hi yoho kasi www.co.za that's our audio streaming n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahomani ntsima kahle na kuma kahle le ka Facebook page ya xitichi ka nguna TikTok page ya stage it's at the GCRFM kasi mina my social handles ka WhatsApp and TikTok page ta kuma wise ke Instagram ya mina and mina kuma kahle le eka being Merlin ngira ba ngiseri ba mina ba grandeka ai baleke na langu ta kure hi fambe kahle na bobani eka mpundu wa sikra na motla ngina ba ngiseri swingo Merlin ni ri na wena ri la ka xikukwani ka kwani makapo le brand muri mina mbona kwala no ka simba kahle mina ku fana na man Christina manyikeni ke zwine ne man Christina mbona sikra kahle judgment ma abangiseni ke zwine la singa view ka simba na kati muna kufana andani madoba mbana sukura kati letu kuta Zex Colbert nkezo shunene mbana sukura kati rulandina na mbona kwa lanuka simba na kati muna kufana na Basani Chamango bakune kwingiselo ka ntswa Merlin na wena ri la tindhawini tiya alright ka nkomo 22B kasi mana kahle munhu akufana na Virginia Ndlovu ka Mapove kasi mana kahle munhu akufana na D wa ka Vole ka Jim Garalum me bana siku ra kahle kasi mana kahle munhu akufana na San Maxwell Macheleni le tindhawini letiya ta le ka Mphogolo Jim Jones mana siku ra kahle le Zizi Thamba na siku ra kahle za va papa ri Njombo kumbe xani za va papa mbari yamba na siku ra kahle ndeni le Bishop Brasi Pimba na sikura kahle dzimawo le phe kahle munhu akufana na Abi Maswanganyi vakune ku ngisele ku antswa Marilyn ni ri na wela ya ka Maswanganyi ka ra xixevo khalekele tinjiye tindhawu nga yoka lana ka simini bale ka Maswanganyi ku sweswo ka ku hi ko ma vaku dzima ma khe pondwa sika ku runze ka Vincent Mahanji akune ku ngisele ku antswa Marilyn ni ri na wena ri la All Fans Fontaine entiro akaya ku ri ka Tom a block 7 khenso swinene mbana sikura kahle laya Olifan Fontaine kenzo swinene munhu akufana na Shibambu Sidwell kenzo swinene ku vakhe fambe kahle swinwe FK Phahlele ngene kahle na vana ka nangana ku kenzo swinene masemba na sukura kahle kasi mana kahle munhu akufana na ku meyini leni kenzo swinene ku vakhe fambe kahle swinwe kusuka kahle la ka mphambo la ya bari batsama usa galaza mbana sukura kahle strike mkhari ngi mejoni

kani ba yingisela ba Jesus FM dai khomela swinene hey swa ko switele leswi ngere ku humeleleni e Friday namuntlha ra vunthlani 17 ta July ke lembara 2026 karona tsumalaka 28 wa timinete ku be awara ya khomembere na ngona ko Jesus Talk mina Facebook don u kahle mathebula WhatsApp na tinqingo e tirisa 0608875942 Facebook page eleka Jesus FM Shondo 106.0 audio streaming www.jesusfm.co.za e nga fambeli kule na xani moya mingiseri ba ka match and match ba ko hale na ndlwintana ta bahashi ku va ba hi update leswaku match and match from Segina Koi, nga isa kuyini amahlweni ne switele swivutiso leswi hi lavaka ku va vutisa kun'we na n'we va yingiseri ti tele tinhlamulo leti hi nga ti yimela kambe sweswi a hi tsumeleni ka tlhokomhaka ta maunga ndzhaku ka swontavuyana vuyembyayini nhlekani.

0: Temshikani sana kambe ba ngisirva jise RFM uyemdza ina byiko halendlini ta ina ta vhashi antivi nana muthla mavula mavito kumba mbuli
1: ah mina na problem na vito
0: wa mina nqinga na vito
1: na nwanani nwana nwana vutwelo dza yena mara mina ngi vita na problem
0: all right no I can some what the tv sa ku hibula na mani kusuka kwi
1: mina ni Calvin wa ka Baloyi
0: to bulavula henhla switsongo
1: ane ku mina ni Calvin wa ka Baloyi
0: okay
1: hiku tsama ntshama kwala a Giyana ti A nwanani wa swiro swa kwala ka March and March
0: awa cancer manana hlekani mamkeri
2: enkomo mina hi mina Jane Shivambuni aka tiko waka xikukwani
0: na nwana mina nqinga yo vulavita
2: ani na problem
0: wa nga kamsho mchuwini
2: ana already ni sala kanu vula
0: yeah no akuna problem tatara mi khomeleni how was the match and match ku humeleleni ku endlekeni
1: March tani leswi wa plans wa isona uye u humelela a hi set application ta hina ka tindzalo ta hambana hambana ku nga ya xiphorisa ku nga home affairs ku nga labor na lava va ka masipala omopane so va ka home affairs na maphorisa va tini ho ka hi nga tivi ku lava ka labor na va ka mopane ku leswi nga va khomeleta maheta tsala mapapila ya ku sala ndhawu ku xiphiko xi ve kwini lani leri isa ku nila ku se next time ya mahlweni kota ku famba na vona mara lavan'wana hinkwavo a va ri kona
0: okay
1: yeah
0: ah that's great so mi kote ku fambisa vanhu vangani kumbe ku humelele yini va hlampa vangani
1: hi fambile na maphorisa na lava ka home affairs hi karhi hi nghena hi xopo hi xopo hi cheka maphepha ya vanhu lava va nga na tixopo va nga ri ki va la kaya la nomboro ya vanhu lava nga kumeka maphepha ma ya wena ma nga basanga a ku ri khume lava nga khomiwa and then loko va khomiwini ku ye ku yiwa police station na vanhu lava laha mi nga kumaku van'wani a va nga ri na wona maphepha laya mara va na wona se van'wani va ta va ta va teka kwalava va ka vona va nyiketa maphepha lama va laveka va verifya ku wona i va kota ku va tshuxiwa emahlweni ka xichava na le mahlweni ka xiphorisa mara lava va nga basangi va va va sela va pfuleriwa tidokete kwalaya kota kota ku deboto va ya kaya
0: Okay, no, that's great. Manana edan la.
2: Ku eda kwalani hi vone ku va ku ve ntirho wa kahle ngopfu. Ko va hi ku hi nge swi koti hi siku rin'we tani hi vaakatiko. Hi ri vaakatiko va Giyani hi karhi hi navela ku tiko ra hina ri va kahle. Hi ta va hi ka hi need support ya vaakatiko va Giyani. Leswi hi nga xi vona hi ri hina vaakatiko va Giyani. Swilo leswi a hi swa munhu ene hi swi endle ngaku i swa munhu leswi a ko va masungulo ya ku hina hi nga kona a hi tlakukeni hi pfunana ku ya mahlweni hi mhaka ku van'wana loko va ka va commenta as if ko va swilo swa munhu loyi a nga swi sungula ene which is wrong i swa hina hi ri Giyani loko hi languta matikweni man'wana vanhu lava va le ku vuyeni ene loko va vuya la Giyani ku yo hwi lexi nga endla ku hi ze hi sikima hi ku handla swin'wana nakona va ta kota ku chava i mhaka ku hi swi voneni ku amatwa maveriveri ya ku tibeketi le ku chikeni vanhu va le ku teni haleni ene na loko hi ri kwalaya dorobeni ra Giyani a ka ha va twa van'wani va ka ha va fowuneriwa ha haleni ka lunghini tanani haleni se a hi kombela hi ri vatiko vaakatiko va Giyani ku ri a hi yimeni hinkwenu tiko rin'wana na rin'wana ni vula village yin'wana na yin'wana leyi belongaku Giyani lomo hi nga na vona vanhu lavawa a hi ringeteni ku yima hi milenge a swi zi swi lava munhu swi lava hina hi ri vaakatiko hiku vanhu lava va le ku hi onheleni la tikweni a swi vona hinkwenu tiko a ra ha ri kahle hi reporta ti-case every day emaphoriseni ka hi blame maphorisa ku a va khomi munhu and i kuma ku most of the cases i ta vaaka i ta va hlampfa lava nga ku teni la a va na mapasi la South Africa
0: hi nga ha langutelani ku ya mahlweni hi March leyi
1: tanihiloko va hlamuserile ku a ku ri masungulo leswiya March and March ya ha ta ya mahlweni onza hi fikelela leswi hi lava ku fikelela ka swona lexi nga xi languta xin'wana lexi nga xi vona muhaxi wa mina i ku hi fanele hi lemukisa vaakatiko va Giyani lava va nyikaku va hlampfa lava ndhawu yo tshama ku ku na nawu lowu nga kona ku loko i nyika muakatiko wa le matikweni ma le handle ndhawu yo tshama a nga ri na maphepha va khoma va tlhela khoma na wena n'winyi wa ndhawu ene hi muhlampfa wun'we i 10,000 se hi lava ku lemukisa vanhu lava ku March and March se yi ta famba yi nghena hi switandi hi switandi
0: ni kombela mukoka mike yi tshunela ka n'we mi hi byela kahle swa 10,000 va swi twa vanhu lava
1: inkomu muhaxi hiri randa ku lemukisa vakati ku va vagiyani hinkwawo ku macheni machita ya mahlweni xinwana la ku tsunucha ku iku kula nawo lo nga kona wa tiku lo u tiveka ku leswa ku loko munhu a nika muhlamba ndawo yo tshama munthu wa yena nga ri na maphepha va khoma na wena n'winyi wa ndhawu ende va ku hakerisa 10,000 hi muhlamba wun'we so macheni machi loko se yi kha yi spreada yi ya mahlweni hi ta va yi kha yi targeta ku namuntlha hi ya ka xikokwani namuntlha hi ya ka hlomela hi ya ka khakhala hi ya ka mapuve hi karhi hi nghena hi minti leyi ku nga ta va ku ri na vahlampfa lava va nga tshamisiwa laha swi nga ri na wini se swi nga ta onhela na vaakatiko va hena se lemukani mhaka n'wina vaakatiko ku mi nga tshami na vanhu lava va nga riki na maphepha loko munhu a fika emuntini wa n'wina a mi niki maphepha lama nga straight mu verify na home affairs na xiphorisa swi kota ku na n'wina swi hi mpfuna ku mundzuku i ta tlha a ndla vugevenga kwala muntini wa n'wina a mi pfinyela vana kumbe a mi yivela kumbe van'wana va tlhela va dlaya a mi n'wi tiki munhu yaloyo ta hi kwini so hi yo mhaka ku macheni machi yi ta ya mahlweni hi mukhuva wolowo
0: all right a hi languteni ku swi ta sungula kwihi swi leswi swa ku kota ku va mi secha ku hi lava ku secha la lava va bodisini vanhu lava va bodisini swa ku taniya
1: tanihiloko hi tshamini tolo lava ka home affairs na maphorisa hi twani ku ta tlhe hi tshama hansi a ndhawu yin'we hinkwenu ka hina hi va na kungu ku hi ta fambisa ku yini ku ya emahlweni so mhaka ya ku ya sechisa ku yini a hi mhaka leyi nga ta humeseriwa ehandle ka public hi mhaka loko wo humesela handle swi kuma ku leswi hi swi lavaka hi nge koti ku swi fikelela hi ku va ta baleka vanhu lava hi tirha na xiphorisa na home affairs na va ka labour na swi na vanhu valava hinkwavo so ku ta va ku ri mhaka ya ku vo to unbushiwa kumbe ku jumiwa kunene loko se ku ri na tip off ku laha ka muntu wa ka baloyi laha ka n'wamankena ku na 15 wa vahlampfa and ingaku a va na maphepha hi nghena madyambu loko ha ku vuya lomu mutirheni wa kona ivi kota ku raidiwa vahlampfa lavaya leswi nga ta tirhisa swona leswaku match and match ku ta va ku ri na liya ya xihundla ku ta ku ri na liya ya public
0: lero ku ta ndliwa xihundla ku ndliwa public
1: ya
0: ya xihundla liya njhani leyi mi nga ta ka mi nga tivisi mi lava ku juma vanhu
1: hi leyi nga ta ku nga tivisi ku ya vuya rini hi handlisa ku yini ku ta ku ri na liya ku nga ta kha ku famba ntshungu hinkwa ku fana to ku na leyi nga ta kha ku famba varhangeri lava nga ta va langwini ka siku ra loko macha hina macha hina murhangeri hinkwenu ka hina hi varhangeri se hi hlawula lava nga kona nkarhi wa loko n'wina namuntlha fambani mi ya mi endla assignment leyi hi kota ku fika makumu hi ta va hi kha yi famba hi ndlela yaleyo ku ya mahlweni nkomu haxa
0: all right na swi ku ta tisa laha manana mi nga ku yini n'wena
2: ku tatisa la a va karhi va hlamusela kona tatana i ku loko hina hi ri vaakatiko sweswi a hi lava ku kombela ngopfu

0: ya sona sona. So lexi nga hisalela tani va aka tiko kumbe hina hinga kona la ka match and match i ku valavurisana na tihosi ta hina la Giyani ku hi kombela ku vanhu lava va nga leni na lava nga na swiphaza loko va ri na swiphaza a swi vi swi registered loko va ri kona va ri va aka tiko va hina a va ri va aka tiko lava nga na maphepha ku fana na hina hi tshamaka la South Africa.
1: Tata
2: ku tatisa kwalaya muhaxi doroba ra hina ra Giyani kumbe ri languta ka ha ri na doroba doroba ri fambini ende lava va lawulaku doroba i vaakatiko vo ta hile matikweni ma le handle and loko mi cheka mi lavisa mi ta kuma leswaku va xavisiwile misava hi tihosi ta hina se hi mhaka ya ku tihosi ta hina hi fanele hi engejana tona leti kombisa nkoka wa doroba ra hina leri doroba leri nga ta tikomba ku ri doroba ra kahle hi ku loko mi languta doroba ra hina kokwana ntsangwisi va siye doroba leri a ri ri na order mara sweswi ka ha ri hava order laya ande lava nga hoxa ngopfu xandla i tihosi ta hina se hi lava ku kota ku tshama hansi na vona hi kombisana hi ndlela ya munhu ku va hiyisa doroba ra hina mahlweni kahle hi kuma swi vona ku ku bina dorobeni nkarhi wa ku nga na timpfula ta ndhambi doroba a ri tele hi mati a ku na planning a ku na nchumu and va ka masipala va khomeka mavoko hi ku a va swi koti ku ya mahlweni ku ve ri i ndhawu ya tihosi se hi vona ku fanele ku hlangana masipala ku hlangana vaakatiko ku nga hina na tihosi hi kota ku lulamisa xiphiqo lexi nga kona la Giyani so i mhaka yin'wana yona leyi hi fanele ku hi tlha hi tiyisa kwalano and then na tihosi ta hala matikweni man'wanyana ku fana na ku hala ka hina ka vakhakhala mi nga teki misava mi xavisela vahlampfa misava a yivi ya hina vinyi va misava hi ku swi ta hini ka swiphiqo loko mi kuma ku namuntlha misava yi khome hi vahlampfa vana va hina va ha tshama kwini and hina hi nge swi koti ku ya matikweni man'wana va lava hina va ha tshama kona hi ku ni loko mo cheka kwala dorobeni ra hina ra Giyani a swi koti ku ndlandlamuka doroba se ri tsemeleriwini a ka ha na la hi nga ta endla location kumbe ndhawu yo tshama hi vanhu van'wanyana se swiphiqo leswi nga broad ngopfu leswi nga kona la Giyani leswi swi endlaku hi mhaka ya ku va hi nga swi koti ku va na ntirhisano xikarhi ka tihosi masipala na va ka Coxter hi kota ku tshama hasi na vaakatiko ku doroba ra hina hi ri xepa njhani ku ya mahlweni inkomu muhaxi
1: ya ya twala i mhaka kahle swinene ena kambe a hi tlheleni hi languta ka timhaka ta ku swi hi affecta ku fika kwihi loko hi kumeka hi ri na vahlampfa la atikweni ra hina lava nga ri ki na maphepha
2: eyi swi nghozi ngopfu swihi sweswo ku hava mina ni fambe matiko mo hlaya ngopfu lama la sadek ni hete hinkwawo na va Israyele ni wini na va Egypt ni huma kona a ku na tiko leri va pfumelaka munhu a nghena a nga ri a ri undocumented i nandzu wukulu kumba ngopfu va khoma va tlhela va pfala hikuva kwala tikweni ra hina nga ku le tlangelani ka mindhavula leswi affectaku hi leswi loko i fuwe mi ri loko u fuwa hlolo a tsema ndleve loko se i fuwe hlolo leri a hi swi tivi ku ri ta hi kwini loko munduku a yiva kumbe a pfinya n'wana wa wena kumbe a ku dlaya a n'wi lavela kwini munhu wo fana na loyo ke hi ku vukhamba byi tele ngopfu hala va ri sinka na hala va ti-f mi kuma ku i vanhu lavo ka va nga documentiwangi a va kona ka system ya hina loko se vanhu lava vukhamba byo karhi kumbe vugevenga a hi swi koti ku va trace se hi leswi swi nga kona ngopfu ka mhaka yo fana yaleyo va tlhela va famba va siyana vasesi wa hina na swihlangunyana kwala mi kuma ku na loko se xirile a ma swi tivi ku mi fanele mi xikhuza hi xivongo xa ka mani loko swin'wana swi fanele swi thusiwa kumbe swin'wana swi fanele swi vutana swa ka vona a ma ha swi koti ku xa ka mani hlanganisa swi vangela ti-problem tikulukumba ngopfu la ka community inkomu muhaxi
1: lero mhaka ya match and match a yihelangi tolo
2: yo sungula kahle tolo match and match yaku hi fumula yona hi tlela yona ku fika loko tiko ra hina ri za ri vuya la fanele ku ri vuya kona a vutshan'wini hi ku loko mo cheka muhaxi nangutani kremetati se i nga ku hi le imbasi ya makula doroba leri ya khale loko ri sungula hi 1978 ku kha ku tshama valungu ntsena laha a va ta ta pfuna ka administration ya mfumo wa gazankulu se a ku ri nkarhi lowa apartheid valungu va tshama kremetati ivi hina vaakatiko van'wana hi tshama hala lokixini mara loko valungu va fambile na 94 a ku fanele ku va ku ri hina va kwala Giyani hi nga va dominata laya mara swi loko mi languta ku tele vanhu vo ta hi le matikweni ma le handle loko mi cheka la ti-e nakona se hi nga ku hi le India loko mi cheka ti-a hi le Somalia hi le Pakistan ku tele va yisa lava vo ta hi le handle lavaya se swi va problem swi vula ku leswi fambisaka xiswona hi rate leswi hi fambisaka xiswona la Giyani la hi ta va na meyara Mohammed ku nga ri khale la Giyani la ka homu kumbe ka mapayeni ku ta ku ri na ndhuna Abdul leswi hi fambisaka hi swona hi ku se hi teke tiko hi va nyika hi va nyika na misava se va ta hi tekela na swa hina and vanhu lava bebula mi nga rivali mabibele leyi ya vona ma xiyimo xa le henhla ngopfu so mach na goza rin'wana leri hi nga ta ri teka hi ta ni le swikolweni loko ku ri ku eswikolweni hambi hi le Nhlalala hambi hi le Sukani hambi hi le kwini hi ta fika hi lava ku kota ku languta ku vana lava nghenaka la i vana va lava nga document.

0: limited na hikuva na ba hina aba school na space schooleni kuma kutele vanhu lava ba matikumele handle se hina vala tikweni hinga swi kota kuma na ba hina vanghena swikolo ba kuma space a schooleni koko loka vanhu la matikumele handle se ni le schooleni machele machita spread hi kota kuya hi kota ku pfumba leri ri kota ku vuyisela ndzuti ka vanhu bele tikweni ra ka hina inkomo haxa
1: All right, manana edanla kaku bahlamva loko va ri lati kwenda hina ra Africa Dzong swi affecta ku fika kwi
2: eh affectwa ngopfu hi tindlela to tala ngopfu tani hi loko hi mutirhi ku lobye a swi hlamuserile mara lexi ninga ta edda xona swi hi tlherisele ndhaku ngopfu hi mhaka ku ka mintirho hinkwayo leyi nga ku tirhiweni la a tikweni ra hina yi tirha hi vona akuri na vuzedzeti kuna mapurasi lamanga kona loko hi cheka sweswi I youth ya hina ya ri ku tirheni ni tlhaya na mina ni nga kwala ni mikhegula ni humeka youth mara ni hume ni nga ri ku tirheni se swi endle ku mintirho ntirho yaleyo a yi fanele yi tirhiwa hi vanhu va la kaya yi le ku tirhiweni vona na kwalaha doropeni ra hina ra Giyani most of the people lava tirhaka laha swi xopanini xopanini leswiya I vanhu lava taka hi ku famba ene lexi hi nga vuya hi xi discovera ni yo tsakisa hi ku sweswi hi ta cinca mandlelo lexi hi nga vuya hi xi discovera tolo himhaka ku vanhu lava va tivaka ku na match and match some of them lava tivaka ku va na ti-document a va pfule ti-shop mara loko hi fika a hi kuma ti-owner ntsena loko hi va vutisa ku vatirhi va kwini va ku a va kona mara hina hi ku hi va hi ri around town every day ha swi tiva ku vatirhi lava tirhelaka ku laha a hi vanhu valani leswi a swi ta pfuna hina hi ri vanhu va South Africa kumbe hi ri vanhu va Giyani ku swiphazaphaza sweswiya swi nga kona laha Benzo ku va ku kha ku tirha vana va hina sweswo va ta va va kha va va nyika swona a swi ta va swi ri kahle and then vana sweswi va le ku zayinzayini swa mafole swin'wana ti-frustration leti nga ku hi endlekeleni tanihiloko mfumo na wona wu nga ri ku sapoteni na masipala hi yoxe a yi fanele yi nghenelela because most of the shops leti nga laha a ti-registered ka masipala hi leti nga ri ku hakeleni ka nchumu that's why kuma ku va kota ku tirha na vanhu vo ta hi ku famba hi ku labour a yi koti ku nghenelela inkomo
1: Alright, na mitwa ni mitwisisa kahle kambe a hi languteni support leyi mi nga yi kuma kusuka eka vaakatiko leswaku how was the support and mi langutela support ya njhani
2: enkomu support a yi ri kahle mara lexi ni nga xi vona hi supportiwe around town hi vanhu lava tirhaka laha va ri ti-small business so mina a ni ta ku eka vaakatiko va Giyani Giyani yi kule ngopfu yi na matiko yo tala loko hi ri lani hi ri Giyani hi tirha kusuka ka vaxitlakati vo miyexe na matikunyana hinkwawo ma lama nga around Giyani hi va hi ri kona a Giyani so na kwalomu ya switandini sweswiyani a ku lavi vanhu lava va nga ta va kha va tirha na hina va tihumelerisa rivaleni va fona va ku na hina ha swi tsakela a hi tirheni because na kwahala ka hina ha affecteka hi swilo leswi because a swi affecti munhu wun'we swi affecta na vanhu lava nga le makaya hinkwavo so mina a ni ta ku support yi ve kona ene ha cancer vanhu lava nga fika va hi supporta hi cancer swinene va tlhela va tirheka ha va cancer yi tlhela hi vuyelela hi ri mi nga karhali sweswi hi nga yimisa swona tolo a hi yimiseni swona ku ya mahlweni hi kota ku cinca Giyani ya hina yi vuyelela
1: tata
0: ku tatisa laya va hi supportini ngopfu vanhu lava swimahosa swa la adorobeni hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla hi khensile swinene and lexi mi faneleke mi xi tiva ku March and March ya pfunana na mfumo ku hunguta unemployment hi ku a munhu un'wana na un'wana a nga ta tirha ka mfumo kambe loko hi teka swiphaza leswi hinkwaswo ka swona kusuka kwale ka hlomela kusuka ka mininginisi kusuka ka Jim Ngalalume mi swi tiva ku xiphaza lexiwani i xa n'wana wa kwala tikweni hi kumaka atikweni rin'we hina 10 wa swiphaza la ka siyandhani swa vakwala vana va kwala tikweni swi vula ku hina 10 wa vanhu lava nga ku tirheni and vanhu lavalava va ta tlhela va thola vanhu va kwalaha tikweni se swi vula ku hi ta va hi hungutile swinene ka vanhu lava nga ri ku tirheni laha tikweni hi ku loko mi languta phela swiphaza swa la tikweni hinkwaswo a swa ha owni hi vanhu va la kaya loko hina khale hi kula hi tive ku tixopo ta la kaya ti owner hi va George Nsono ti owner hi va ka Makuhani hi va ka Bilisi lava a va ri kona khale swi kha swi famba swilo tlhela hi kula hi fika kuvala hi nga fika kona mara namuntlha loko mi languta swilo ka ha ri hava na xopo na yin'we yi onaku hi munhu wa la kaya se hi la ku xihloka xi tlhelela mbinyini ku swilo a swi tlheleli ka a swi ri kona khale loko munhu sweswi a ri na xiphaza xa yena i ta swi kota ku a ku tholi vanhu va kwala kaya va kota ku tirha na mfumo na wona wu na support ya ku va va nyika package starter pack xa ku sungula swilo leswiwani ku va kota ku va va ri na swiphaza swa vona ko va ku a ni mfumo wa hina na wona mahuti wa ku wunjhani a va swi koti ku tharamula xandla ku fika laha ya va nyika vanhu vutivi na information ku swilo leswi swi kona hiku sikona ku xiphazelo ku mirina interest atikwini ro karhi va teka vana va va trainer tanihi masipala kumbe tanihi hi mfumo i va vuya va tlhela va nyikiwa starter pack va sungula ku hala tikweni va kota ku tirha se swi ta hi pfuna swinene ka mhaka ya high employment rate leyi nga kona laha tikweni kambe loko a ha ri na vanhu vo ka va nga ri na maphepha va kha va rhala na business ta hina swi komba ku we are not going and a hi helo kahle kahle tanihi tiko inkomu haxi
1: inkomu a cancer 0608875942 angiseri loko ku tshika ku ri na mavonelo lama milava ku mavula twa n'wina 0608875942 kuna lava nga rhumela message la va xumi budon and vutseleni vona ku ri why va nga vonaki again tanihileswi mavhengele ma nga pfula namuntlha
0: xikongomelo xa hina a hi ku pfala mavhengele ikhonomi ya tiko yi fanele yi ya mahlweni xikongomelo xa hina i ku va mavhengele ma operatiwa hi vanhu lava va nga na maphepha na timfanelo ande xin'wana na ta xi emphasize hi ku budon lexi nga hlangana xona tolo loko hi ri kwalaa dorobeni va na maphepha mo kota ku tshama tikweni mi nga rivali ku hi ku ya hi nawu wa tiko ve ri loko munhu a sungula bindzu i fanele va ri na 5 million tanihi mihlampfa vo tala batch mark yaleyo a va yi mitangi se hi swin'wana leswi va ka labour va fanele ku va swi establish ku va owna njhani ti-business laha dorobeni loko ku ri ku munhu loyi a nga ri na yona 5 million leyi va ngo munhu yi fanele va ri na yona so xikongomelo xa yena a hi ku pfala tixopo no i ku va tixopo ti kha ti tirha mati tirha hi vanhu lava va nga na maphepha hi nghene ka xopo yin'wana tolo muhaxi a swi vava ngopfu loko hi nghena xopeni hi kuma ku lava va ka health va lavaka masipala hi fanele va yi ri na vona loko a va ri kona hi ta va nyika report loko hi tsala papela ra yena loko hitambuya xopo liya loko hi nghena le ndhaku leni i toilet yi kwala laha i bathroom laha i khixi va le ku swekeni khixi lava swekelaka yona ku na DB laha lero i nghozi catastrophic waiting to happen so loko a kha ku landzeriwa swilo a swi nga ta humelela swihi swa so inkomu haxa
1: ya a ni tivumula ku tatisa kumbe njhani
2: ni lava ku tatisa loko hi karhi hi languta ka ti-social media va karhi va hi komba van'wani loko va fika va nghena laha va extenda ti-shop laha bens to ku na ti-content to tala ngopfu lete loko ti ta masipala a wu tikomba wu nga ti lavi va vekini ti-content hi ve ti-witness ta swona van'wani va susiwa hi mhaka ku va va ri vanhu va laha mara sweswi ku na ti-content leti nga tala i ta va hlampfa vanhu lava hi ringete ku ya ka masipala ku ya vulavuriwa na masipala ku hina hi swi endlisa kwini because a ku ri na mali leyi a yi humesiwa yele hi ri va small business around town hi heta hi nga yi humesi hi mhaka ku vona ku a swi hi pfuni nchumu munhu un'wana na un'wana laha taku laha i ta a ta fika a tirha a ri hava maphepha u tshama kun'wana na kun'wana loko hi karhi hi tirha laha a ku ri na nawu ku loko i fika i consulta va small business va ku komba xipesi xa kahle lexi nga ta ka xi nga disturb hi ku famba ka vanhu mara sweswi i benstor se yi hunduke hansihansi ti-content ti tele laha loko hi find out kuma ku ti-content leti nga laha most of them a ti own hi vanhu va lani i ma Nigeria ku hete ku vulavuriwa va ku titatata rwalo until today ta ha ri kona instead yo ti hungutana to tatisana inkomu
1: a hi twene lava ku va ri
3: endenga lowu nene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba a mi hlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene tatana khalanga a ni hindzisekangi kahle ka xivutiso lexi ya xa ku why namuntlha va nga yangi agiyani hi ku mavhengele ma pfulini a ni la ta vula hi ku tolo mo tala a ma nga pfulangi mo tala ma wona se namuntlha ma pfulini a va yi tatana khalanga why va nga yi namuntlha va ya cheka lama ma nga pfula lama a ma pfale tolo a ni ri ni lwa na kumbe va nga xavisi ni va right mara ni ri why va nga yangi xa vumbirhi va nga ri i nyimpi ya hina hinkwenu hi ku loko hi sungula nyimpi hina hi hlaselana vanhu lava ve ri hi teka nawu wu veka mahokweni ya hina tatana khalanga se lava ni ta vula ku march and march ya vanhu lava va yi endla hi xivona hikuva na vanhu lava va khume va ngete va khomiwini ve ri va humese van'wana lava nga kuma maphepha why va nga vuli ku i vangani lava nga huma na lava nga sali vangani hi nga dirivulani hi fayisa na mbita a hi veka na ni rivaleni va match and match va taleni hi mina ni ri kwala ka mapuve a hi xumeni khalanga
0: no inkomu hi khensile swinene tixopo leti nga pfula namuntlha leti a ti nga pfulangi tolo loko ka ri jikajika na va xiphorisa na va ka home affairs a hi karhi hinkwato ka tona hi ti tsala ehansi so tixopo leti a ti nga pfulangi namuntlha ku ta kumiwa siku leri hi nga ta ka hi nga byeli munhu hi nga ta kota ku a hi nga ta namuntlha hi ku a va ta va ri ka high alert mara hi ta tlhela hi tlhelela ka tixopo leti a to ka ti nga pfulangi namuntlha kundlo operation leyi nga ta ka yi nga ri yi nga tivisiwangi vaakatiko kumbe njhani leyi nga ta famba na xiphorisa hi famba na Home Affairs hi famba na Labour na va ka SARS na va ka masipala na March and March inkomu.
1: Right, mana?
2: Ku tatisa sweswo ka xivutiso xa muyingiseri a ku endliwi March and March hi ri hexe March and March a yi ka yi sekuleta atikweni ra Giyani hinkwayo. Loko ku ka ha ku endliwa March and March liya a ku nga hlawuriwi ku mani wa laveka mani a nga laveki. Loko hi hlangana laha ka March and March a ku na mufambisi munhu yaloyi a va ku a ri kona a ta na mavonelo ya fika ya a tshinela a karhi a ta na mavonelo hi va hi ka hi nyika na chance a ho swi sungula hi mhaka ya ku hi na agenda yo karhi ko va hi ku na hina hi frustrated tanihi muakatiko un'wana na un'wana ku fana na vona. Hi le ku tweni ka ku va va ku vona tiko ri onhaka so hi yo ti byela ku ri we have to stand at our own ha lava na vanhu lava fanelaka va hi pfuna lava nga na miehleketo yo fana na vona na vona loko ku ri ku ri na swin'wana leswi va lavaka ku hi pfuna hi swona va welcomeiwa a ko va na munhu wo karhi loyi hi nga tiyimiselaku hi yena wa March and March hinkwenu loko hi hlangana laha hi va hi nga tivani yaloyi a fikaku laha a fika a tshinela a hi tivisa ku yini yini a leader like this hambi tolo loko ka ha ku fambiwa ku nghenelele vanhu vo tala lava a hi nga ri na vona last week va fika va nghenelela laha hi va nyika chance van'wani va hi komba ivi ni tlhela hi swi appreciate hi va add a groupini ku a hi pfunaneni hi ri vaakatiko va Giyani that's why hi ku xitandi xin'wana na xin'wana swa swin'wana va vulavula ku va ri ka mapuve a va endli swin'wana ka mapuve va yima va ku na la ka mapuve hina hi ri va ka mapuve hi swi lavisa leswi hi kombela ku hi wela kwala ka group yaleyo hi pfunana ku ya mahlweni hina oho ti fambisa na loko ku ri vanhu lava va fike va kuma ku maphepho ma right hina a hi na lunghelo ra ku phuxa maphorisa ku va tirhiseni a police station lani hina hi tirhana va ka Home Affairs ene lexi hi nga fika hi xi vona i ku sweswi ku ta va na matirhelo man'wana mo hambana swi vula ku Home Affairs loko yi ta yi fane yi va yi ta na laptop ku ri hi kota ku swi vona ku indeed maphepho lama ma ntiyiso na because na hina a ho swi tiva hi yo ti byela ku ha sungula kwala hi nga ta sungula kona loko hi tolo hi hete ku tirha laha ku te vanhu vo tala loko swi herini hi yime laha va hi advise ku mi nga edda na leswi na leswi na leswi na van'wani lava nga na vutivi byo hundza hina a ho tiva nchumu na hina ho va ku kaya ka yeni ku at least ku ri kota ku va kahle inkomu.
1: Inkomu can see ku na voice note la
4: inkomu Bogdan na maxikwalani xikan'we na lava March and March loko ni yi vona March and March leyi tolo yi humelela a ni vona yi ri week yi nge lunghisi nchumu a yi week yi week yi week yi week too much yi week unless mi koka masukisi yi va March and March ya straight not liya mi endla tolo
1: a ni tivi ku mi nga hlamula
0: ko va ku a hi swi tivi ku mi swi determine njhani ku yi week hi ku ya hi n'wina ku loko mi rateini ka 10 out of 10 i 0 kumbe yini a hi swi tivi mi swi determine njhani mara hi ku ya hi hina na vaakatiko na xiphorisa na Home Affairs hi vone yi ri kahle ende xin'wana lexi mi fanekele mi xi tiva i ku i nge tsakisi vanhu hinkwavo la tikweni so a hi xi leswi hi nga fundela a swi nge tsakisi munhu un'wana na un'wanyana vhele a hi mali hi nga ta rhandza munhu un'wana na un'wanyana ende xi xin'wana na xin'wana lexi sungulaka kun'wana na kun'wana a xi na ku cinca a hi hinkwavo vanhu va swi tsakelaka no ku tinguva ti cinca vanhu va khoma hi mukhuhlwani se loko ku ri na machana macho van'wana ta khoma hi mukhuhlwani ku fana na sweswi so swilo swa swo a hi swi languterile ku vhele a hi nge tsakisi munhu un'wana na un'wanyana se na n'wina emiyingiseri loko mi vona yi ri week ha mi kombela ku ta mitami ta hi tsundzuxa ku hi kota ku va hi va strong mi hi komba strength ku laha mi wuve weki laha mi fanele mi ndla swilo hi ndlela ya so swi ta kota ku va swi ri strong ho hleketa ku loko n'wina mi vona hi ri week ku na lexi mi xi mi lava ku xi eta hi ta kota ku va strong inkomu.

0: I'm kidding.
1: Cigar, Mr. Dundon.
0: Aí.
1: Nagayin, kwalan, ang natutala. Yan, akin garko na mina. Iko ba, kasi rulu, how funny gini, and the president. Di ba, di ko ang palis na kuri. Maka neta ni sugur, isa ko mina skota. Kasi man ko ti chu. Entantan, ane ba tong goli mi, mara ane kubulin, siswa wala eta esali, kula gama pepa, abandu siwi, tati swa mina nuk ane kwanagan chum tol, wae kos, ane stisi, and then ge stisi si, kos, asiti, bilu amin. Ya, asiti, nesunga pegu mina, tukunu la rabin boni, ane stiket na rabin boni, eba balabula, iku balabula kamina, lintoko, undula, isitekiso. This is a name in a word, and it's a God. We are not a degree. That's a mean crisis. They got Mr. Enquiry. They got to the president. You know, whatever you want. Talk to Hosey. Wake up. He ain't got a fool. Why are you such a fool? I have some gold. I ain't got a TV. I'm sorry. I don't hear that. You just can't take. That can't exist. You can't just let.
0: Go, Mo and Kenzie. Alright, I'm at
2: 060-9842-13 minutes.
3: Ifugini mjani?
2: Ifugini. Menga chanu ngofu pela GCR yi supporta hi vakhegula na vakhalabya. Se lava a va fanele va yimayima na n'wina va tumbele hansi ka mbhedo. Va nga vutisi vutisi, hayi mina ni ya ni vutisa ni ku hayi. Mara se loko mi ka mi hlamusela. Ni swi tivi ku na maphorisa va kona na va ka Home Affairs lava ningete va lo tumbela kumbe vo lo mi tumbelelana kasi mi ku hayi a va hi tumbelelanga vanhu na vona hi vulavule na vona no namuntlha miri a hi ri na vona tolo se ku va na vona tolo na namuntlha leswi mina ni swi kombelaku a ntolo ku ri ku na van'wanyana va hitwa na vo premier na vamanimani va vitana ku ri tivhene ti tala switereke na timovha letiya ti tala switereke leti nga na leti na tala leyi ti nga suka leyi na tala ti tirha na tala ti vuya la ti ta nghena ni pompo ti va kukuta ti va lahla laha bed bridge va ta vuya kahle mani
0: inkomi
2: xikombelo xa mina xo loko a va mi nyika manpower yo tala va ka government xikombelo xa mina xexo We can see the man trying my job, trying my man.
0: And go, we can see. Ngoba comment la rwati minete kumbe awara ya nwe 060-8-7-5-9-4-2 rubede na marungula mga itzala kunene mga ifonela mga rumela voice note shush mishla usakso nchika
4: hae washum
0: hae minjani
4: uile ngobo wani
0: ifukile nsamu kumena nwe bule kotala bula naba match and match
4: washum iwa ba
3: hae
4: minjani
3: Ipukini mjani?
4: Ipukini.
3: Kumu.
4: Tiran pela, tiran langiri amtiri. Ata tangene lela, ayima kwa la shikarika nguina, akara sambana nguina. Na ina lo ukurukuri, sita stai sikele lela, tangene kwa la shikari sambana nguina. Kukulani, kukulani, saba ingata atwa. Aya ariona msaba lea tolo, lea ipuma. This one should be able to see. Look at that, I'm a person. I will miss my people. I'm never going to go to Bangaba farm, but Mirin Milava, my people, Yampu Melel, Wongen, and Lati Queen Drive. Just Milava Sona says, say Lavasa Lago. About Messia Bonama people, Bako Mbakuri, Bonaba, Makwala Kumbevotana. leswi ndzi nga suka ndzi byela ndzi kombela ku fana sweswo ntsena hinkwako ku ta lunghisiwa na ku hala yi nga kona yi nga ku ta lunghisiwa yena ni hinkwavo ximutani ximutani swi ta endla sweswo inkomo
0: inkomo you can see
4: thank you mb.
0: Inkomo 060885942 ya mahlweni twa leswaku n'wemi swi vonisa ku yini a hi tweleni van'wana right na ti voice note tikoho nhlikani mamukerini
5: wodon
0: ahe
5: va pfukini va yini
3: hi pfukeli njhani
5: ma ku hala mali mi nga ta rhandziwanga ni tsakisele tirhelo a ni ku na vanexe ya bro a va onhi nchumu veri loko i nga ri na maphepho a wu nga ngheni la South Africa i ri ha maphepho mara xin'wana xihluphaka ku na vanhu lava va sukaku kule mi kumaku vo fulaya ku tala va endla hi kwini vanhu lavawana va swi vulavula tibodarini ku na vanhu vo suka va somalia pha va fambi ku fana na vamakhelelo va hina va ngo fo hlalaniwana vona va fanele va ta hi ti-passport na yini hinkwavo mara va nghena njhani la South Africa a yi lunghisiwi tibodara ti lunghisiwi ni le ka home affairs ni le ka home affairs a ku lunghisiwi ande lexi ni xi tivaka vanhu va lava phela vo tala va tsutsume va tumbela mara va kona va ya nghena ande lexi nga tshuka xin'wana xi languta i ku vanhu lavaya va nga suka va tsutsumisiwa kwala kwazuza tala ni le vo Cape Town va kwala va vuyisiwa hali lipopo hinkwavo se va lava nga ku dlika sweswo match and match a vo onha mi nga languti ngopfu ku ku na masomaliya kumbe ku na yini va lava va kona ini va nga va onha hi swiswa ku va xavisa tixopini va ri hamafela mara ku na vanhu lava va ntima va ka hina van'wani vo tala lava a va ri ku tekeleni ka vanhu swilo va le hambi madoroba lama i mara jikajika na foni sweswi hambi n'wana a kha a suka xikolo yini a fanele a tekeriwa foni a fa a khandziyisiwa movha kwalaya a tekeriwa nani se swi leswiwani ku fanele ku tirhiwa swilo hinkwaswo na ku na vugevenga ku fanele ku kumeka lava nga ta tirha na byona na vugevenga ku se hi ku se ku ya yiveriwa hina sweswi phela swi phala leswiwa loko ti hi vona hi sa hi teka vanhu va le handle hi chava ku fika tekeriwa ene swi hlupha ngo ku tekeriwa xilo hi munhu loyi a ku tivaku i tlhela swa ku dlaya futhi ma swi vona se loko u kota ku sweswi mi fika mi khoma timititete na maphorisa na home affairs hinkwaswo lava va tihosi va va kuma vanhu valava va va nyika switandi loko va nghene njhani tibodareni letiya hi ku vo fulaya ku ta laha se loko khomiwa timithini swilo leswiwa swi onheke hala na hala ma swi vona leswi mi kumaka ngona hina bodo loko hi swi hi chavisa timhaka ta tishop i ti ta yiveriwa munhu a ku tivaku a khome swibamu se swi nga tirhaku swibamu swa ku se swo phakiwa kunene ma swi vona se tiko a hi lunghiseni hala na hala a swi onhekanga veri loko i nga ri na maphepha ya South Africa a wu ngheni lavaka njhani leswi khale a hi vulavula hi timhaka ta thelerisi ku va ku nghene munhu wun'we laha a mi ta kuma ku tigumbagumba kusuka va Pitori Cape Town va lava munhu luya huwa ku i nghene njhani ma swi vona se sweswiwani munhu un'wana na un'wana a tirha bodareni va fumeriwani hinkwavo loko mo famba mi ndla research ka vanhu va ko hilava va la tindzeleto to bedlana le henhla wo hola mali munhu vona ka xikemu mi ta kuma hi ri ka ringi yin'we na valava hi tirhaka na hina hi ri kwala se mali leyi va yi kuma kwihi ma swi vona se ma ni ta ku bodora hi ku ya ko ku kuma ku advise hi ndlela yin'wana a yi languti masomaliya na makula ntsena vanhu valava loko ku ri kwana na maphepha a va hi pfuni hikuva vo tala va lava sweswiwan'wini ko lomi pfaku mi ya tumbela kona va na tiyindlu mhaka wona makula malamawani ma swi vona hikuva va lavaka hina problem yin'wana exikarataku loko wo kuma xikwa xi ri 10 rand sweswi hi nga ta ku va famba vanhu valavawani i ta kuma mindzuku se xi ri 40 rand loko mi nghena mi tele ma swi vona a ku languti purasi liya ku yi goya ku suka ku mi ta twa se xikwa xi ri 50 rand hi ku ve ri vanhu lava tele va ngopfu va te va tele ngo ku xaveni se va brur mi ndla swi swa right mi ta seketeliwa ku a mo dlaya munu a mi onheli nchumu mara a mi languti ngopfu masomaliya na makula ntsena ku loko mo languta ngo lava va humesa mali ya dizi lavanga mi ta kuma ku se na n'wina mi pfalekini nomo leswi vanhu va ku na mali se a hi languteni na hinkwavo ku va nghenini njhani va ri hamaphepho hambi ni munhu wa ntima i le ka khakhala i le ka gawa kumbe i ni kwini a ku langutiwi ngona sweswo hi nga focusa ku mi ri hi languta masomaliya na yini hala vanhu lava hi nga focusa ngopfu wa vona a vona va dangerous ngopfu nkarhi wo tala vanhu va dangerous hi lava tima va ka hina loko hi languta tibodona vanhu lava ri ku fambeteni a va dya yini vanhu lava va tlhe va tiyana ku kuma vana va ri kwala van'wana va fambe va ri va yimani kwala South Africa na swihlangu swo tala loko swihlangu swa ya bebuliwa a swi ya kuma pasi ra mani kwala a swi dyayini kwini. Se n'wana wa n'wina kwale wa famba na pasi na a nga famba khome foni a nga khomi nchumu hi mhaka swigevenga sweswiya ndlala phela yile ka wun'wana na wun'wana. Se ndlala sweswo mi ya mahlweni mina ni advise ku mi nga languti tixopo tshela masomaliya va lava vo olova a va hi xavisela swakudya va ri hamapepa a hi langutela swigevenga leswin'wana swi va kwalomu risiku hinkwabyo byo n'wa ku nghena vanhu va ta chixachixiwa kwalomu timovha na risiku ti famba ti ri ha ti-number plate kwala loko mo fika mi sula kwala ka macheni machiyale loko okay sweswi hi na ku pfala mapatu masiku lama hinkwayo hi tirhaka va ti-posting forum mi ta ti vori timovha ti famba bya ti ri ha ti-number plate movha na risiku phela swi swo tala swa vugevenga mi ri ku titeteleni vanhu lava bodon va gheleta risiku tindhawu tetiwa hinkwaswo va kona kwalava se a hi languteni na sweswo mi ta wisa ku khutuziwa hambi kwala ti-ese kwala a wu fambi na foni loko u famba swi nge fiki kwala ka xitici xa ngwina na yona se ku nga ri masomaliya ku ri vana va tivaka hina se a hi chekeni swilo leswi hinkwaswo wun'wana na wun'wana mintima i miyiniyini loko i nga ri na pasara ra South Africa i nga ngheni hi ta kota ku wisiwa na vugevenga ku bindzu u yiviwa tikebulu kwala tindhawu tetiwana somaliya a nge ya yiva kona xikebulu se a hi chekeni swilo leswi hinkwaswo nga fokasi va ku hi fokasa ka vanhu lava makula na yini yini kun'wana lava nga sasa kona a hi khenseli ku lava a hi khenseli loko swi ndzwani vabana va lama nga va tlheketela hinkwavo kwala va na mimiti kwale mhaka ya wona va kulakula malamo vasi se a wo veka pressure ngoku ya ho seta mikula kumbeni hi ta tlhelisana hi hlupheka lexi hluphaka nyana ka vanhu lavabodoro va tlaka a va swi koti ku va thola vanhu va ka hina ku ri yena laha ngheteni a talaku swilipi hi va teka lwa nga hava phepho a fika yima kwalaha ku va chava ku yiveriwa se swi kahle leswi nga vundliweni hiku ku ta tholiwa vanhu va rhati va ka hina va ta huma na swilipi hi kota ku yiva ni vanhu va ntima a yiva na hina hlayiseka vabodoro.
0: Inkomo you can see 0608875942 ya amahlweni etwangwe leswaku mi swivonisa ku yini. All right, a hi kumi na wa ndlela leyi. Nhlekani mamukeri.
6: Aye Khalanga.
0: Aye
6: ni vayeni.
3: Aye
6: hayi me ni ku vulavula ni vayeni ni va byela ku leswi va swi endlaku hi swi amukela hi mandla mambirhi va lo kuma hi van'wana se ad yi nga ha pfu Khalanga
0: le ku mutweni vulavulani.
6: Okay a ni se lexi xi ri laku a ni loko vula leswaku a va seketela vo ka hi nga seketeli hi ku tshinela kwalano hi va hi vona ku hi hina ni lave ad a ya hi pfumeleli ku ya hala ni hala loko a yi hi pfumelela hi ta va joyina va ya fika kwale ka va hlomela hi ri koho a ku na lomu hi chavaku ku fika hikuva a hi fike khale hi ra hinkwaswo leswi swa ku humendleleni swa negative hi swi vulaku va nga swi teki voho a va kongome tanihileswi va nga vula ku vo vo kongoma va endla leswi va faneleke ku endla swoho hikuva i xiyimo eSouth Africa xi nga ri ki kahle.
0: All right, inkomo you can see.
6: All right.

0: vanhu va la South Africa kun'wana ha tsandzeka hi yexe, swi nga ri xikongomelo xa ku va hi tekela ndhawu ta hina. Tixopo leti hi ti vulavulaka ti nga le mhaka to tala a ti tirhisiwa hi vinyi va tona ivi ti va tsandza, and a timhaka ta ku ri sapota yi nga ri kona ko va ku tsandzeka. Hi ku hina vanhu va ntima ma-business na hina vamhakota nga ri ku vama-business loko xava swa byala kumbe na tithekisi kwaleni hi laha ni swi vonaka nga ri hi laha hi swi kotaka ku swi yisa mahlweni.
1: Alright, ku na lava vutisaka Ngomohashi, ni kombela ku twisisa liya ya 10,000 ku ri xana n'winyi wa ndhawu i khomiwa a tlhela a koxiwa mali ya ku ringana 10,000 ke loko a kumeka leswaku bodisa va hlampfa, kumbe loko a humese mali yaleyo wa ntshuxiwa i James Manganyi ka xikukwana.
2: Loko a khomiwini i fine a humesaka yona hi ku ya hi nhloko ya munhu ka vanhu lava nga ta va a ri na vona kwalaya a jaratini ra yena. Se loko a khomiwini a humesa mali yaleyo i kota ku va a huma.
1: Okay. A ni tivi ku a ku nga ri na leya mi lava ku yi hlamula.
2: Ya yi kona ka voice note leyi ku hundzaka ku vanhu akatiko va ka hina va tsandzeka ku fambisa mavhengele lava ku alelana na yona. Hina loko hi kula hi nga kula khalenyana hi kule ku ri na mavhengele lama kha ma fambisiwa kahle vaakatiko va kwala kaya. Lexi endlekaka i ku vanhu vo tala va pfumala vutivi. Vanhu lava taka hi le matikweni ma le handle swo tala i matholorisi hala vo somayila ku na Al-Shabab leyi nga tholorisi group leyi nga kokwala tikweni ra hina ka siku ra namuntlha i vanhu va nga ri ki na vutivi. That's why loko mi languta la Giyani vanhu hinkwavo vulava va masomayila va nga la Giyani va humesa mali yo karhi n'hweti yin'wana na yin'wana ka loyo a va control-a ku va la Giyani. Na la, the way province na government yi nga yimisa yiswona leswi va mfumo wa vona fambisaka yiswona. So loko mi languta nkarhi lowu wa khale a ku ri hava swakudya swa fake na byala bya fake. Se vanhu lava va kota ku va va va ri na mali ya vona va nga ta va yivi hi le matikweni ma vona va investa etikweni ra hina va tlhela va tisa ti-container ta mabyala ma fake ma tlhela ma vavisa vana va hina lava vulavulaka kwala ka radio namuntlha va ku a hi swi koti ku fambisa. Se swi va simple for vona ku va sungula tixopo laha hi mhaka ku na swakudya va xavisaka swona i swakudya swa hina swa ti-fake. Se hina a hendla vanhu va ka hina va xavisa swa mampela na swilo hinkwaswo se va overpoweriwa hi mhaka ya mali ku vanhu lava va ta va ri na buying power ya mali leyi va nga ta ri na yona hi le matikweni ma vona. Loko u ta hi ve le India ku va yi va mali ya ka mfumo wa le India va nyika vanhu va kolo va lava nga tikweni. Hi ku India i tiko leri va tswalaka vanhu hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ngopfu. Se government ya India ya swi kota ku humani mi ya ma South Africa ta mi supporta hi business ku va va kota ku hefemula hi ku ma kula ma tele lava taka hi kona. Se hi swin'wana leswi vanhu va faneleke va swi tiva ku a hi mhaka ya namuntlha. And loko mo cheka kwala Khalanga vanhu lava va vulavulaka swihi swo twala i vanhu lavakulukumba lava nga na ntokoto va swi tivaka ku suka kwini ya kwini. Kambe lava va vulavulaka swihi nga ku a swi support mhaka leyi i vantshwa lava nga swi voniki ku hi lwela vona munduku hi ku hina hi ta famba ku sala vona va sala na swilo leswi va nge hi swi koti ku swi solve ku ya mahlweni. And vo tala Khalanga lava va vulavulaka laniwani va ku hehe machani mach a yi kahle munhu loyi ni le Joni a nga ku tivi a nge tshama a tsemaka yana N1 a tsemaka Nyapulukwana o va kwala ka Mapuve na kwala ka Makhuva loko a ku yi fambi hi noko a tekwala Giyani. Hina hi nga ya matikweni ma le handle ha swi tiva a Mozambique yi nge fambi 15 kilometer yi nga hlangana ka maphorisa ma ku lava passport kumbe visa loko ku ta hi le matikweni ma le kule. Se hi swin'wana leswi hi faneleke hi swi tliliyara ku a hi ku tsandzeka kumbe njhani kambe ku enforce milawu na tiko ra hina loko ri va dyondzisa vantshwa va hina mhaka ya mabindzu hi ku bindzu fe dyondzisa n'wana a ha ri ntsanana na le swikolweni hi swin'wana swi nga pfunaka sweswo ku dyondzisiwa bindzu a ha ri ntsongo tlhela hi va encourage tlhela va empowera va kota ku teka ikhonomi yi kota ku vuya aka vinyi va yona. Inkomu
1: yi khense swinene. Alright, ya ka tlhelo mhaka ta mahungu

0: All right, ya mahlweni.
1: Inkomo khalanga, inkomo khalanga. Mhaka leyi a taleni. Mhaka yin'wanyana ya nkoka ngopfu. Engaku tolweni wa masiku ni hlamuserile ku ri vanhu lava loko eka hi vulavula la ka grand formula ve le ku hitweni ku mindzuku ku ta va ku ri na much much. So a ku na mihlampfa na wun'we lowu pfumala maphepha a nga twa swilo sweswo a nga tshunela edorobeni. Namuntlha hi ku a ku na much much doroba se ri yompha hi swipachi na ti-airtime ku komba ku ri vanhu lava doroba leri ra hina ra Giyaneri hina a hi talanga ku tale vahlampfi vona va nga tata doroba leriwani. So xikulukumba i ku sweswi mi vulavulaka swona swa ku mi nghena shopo to shop not ku ri tixopo letiya a ti pfurini ku va na maphepha hinkwavo. Loko leswi mhe ni nga swi realize loko va swi twa ku mi le ku teni ku sala lava nga na maphepha lavo pfumala maphepha va tumbetiwa. Sweswi mi vulavurisaka swona endlani ku mi sungula ehansi na yaleyo a yi pfurini mi va jumisa swona mi ta swi vona ku mi ta kuma vanhu lavo pfumala maphepha vo tala ka tixopo leti mi nga tikuma ti pfurini va tumbetana vanhu na vona loko va swi twa ku mi ni ku teni ku sala lava nga na maphepha a xopeni lavan'wana va ya va fihliwa ku huma lava nga na maphepha va jumini sweswi mi nge vuli ku mi tata rini ende mi nga vuli ku mi tata rini va jumini mi ta swi vona ku mi ta huma na vahlampfa van'wana vo tala ngopfu lava ka tixopo leti ti nga a ti pfurini tolo. Inkomu khalanga i majuvani ma xava ku la ka bode khatsa
2: bodon njhani mi pfukini na hina hi pfukini ha va twa vanhu va lava machimachi kwalano a va tirhi a hi tirheni hinkwenu ka hina mavulo ya lama a va susiwi na vana eswikolweni a va susiwi na mfumo lowu wu va tekela ngopfu enhlokweni hi ku loko va ku va famba va phaka timpahla ta xikolo va phaka vana a maphaki va vana va hina va vanhu va ntima va ka vona va phaka vana va vona vanhu va lava madzimba bya yini va nyika vona exikolweni va mbala lava ka hina va va nyiki ve ri hina hi fumini mi ta ku i swihi swa njhani sweswi se a va telangi hi tekela tiko va tlhela va kuma na swimbalo hina vana va hina hi tshama swi kumusile ku swa ri kona swi nga ri kona leswi hambi hi Mandela i fe a nga swi vonangi sweswi se hina hi swi vonaku hini hi vona mihlolo mpela va tele vo yo mo vanhu valava a va fambi ha hina hi valavi a hi koropi hi vona hina mavulo ya lama kumbe a va ta sala vana va hina va humelela va kuma swikoropo na vatukulu va hina i mani ma huri kwala ka mapuku a ku a diyona na ku hlula danko
3: enhlikani khalanga enhlikani a hubyeni ni le ka vayeni va hina na nhlokomhaka yi karhi yi twakala munhu vulavula khalangani karhi ni vulavula ni nga tipfinyingi leswi va nga ku swi tirheni vanhu valava munhu vula ku mina swi bela mavoko na milenge ingaku loko evhangeni leyi va yi chumayelaku a yo fika yi nghenelela ni le ka hina kumbe na miganga leyi tshamaka yona

0: mintirho amatikweni ya van'wana mani mi byela ku a swi talangi ende swilo sweswo swa tsotsomba ku i nga kuma phepha ro fana na rero se mani ta ku i nga ku loko a yo va sapota ka migingiriko leyi va nga ku yi tirheni mpelampela swi ndla ingaku vanhu va la South Africa a va lava ku tirha mintirho mani mi byela ku va swi lava ku tirha a swi pfuni nchumu munhu a ku thola a ku nyika 1 rand mara i swi vona ku laha ka xopoli ya yena yi busy too much yi le ku ndleka mali mara vanhu va le handle phela vanhu va le handle yin'wana na yin'wana vo pfumelela se lexi nga kona i ku loko vanhu lavawa mpelampela va kumeka va nga ri kona hi ta vona ku i ta thola va mali mani mi byela ku i ta vuya a ta thola vanhu a va nyika mali leyi faneleke birhei vanhu va la South Africa vanhu va le South Africa va wu lava ntirho mara i mandlele mali leyi va fanele ku nyikiwa yona ku ha munhu a nga ta tirhatirhela ncinci munhu loyi a n'wi tirhelaka khantla mali yo tala se mi ta ku vanhu va le South Africa va wu lava mintirho a swi kona sweswo ni yimi na swona vanhu va le South Africa ntirho va wu lava va lava ku hakeriwa mali leyi nga right hi nkarhi wa right so laha ka ku veri a va lavi mintirho yi va hlawulahlawula mintirho a va yi hlawuli loko mintirhotirho leyi nga kona mi vona ku ngaku n'wina i nga ku vanhu va le South Africa a va yi lavi va nyikeni mali mi ta swi vona ku va ta tirha so mina ni yima na ku va swi lava ku tirha just i mali leyi va nyikiwaku yona yi nga yitsongo khalanga mani vulavula swi vanga ku swi ndleni mina ni swi sapota ngopfu a va yehli ku na liki ngobeni
1: ahe muhaxi bodon na va macheni machi kwalani na hi pfukini ngo n'wina ku pfuka kwalani he muhaxi hi le ku vatweni va macheni machi lava a ku ri busy tolo edorobeni ra Giyani a kha ha va twa na ti-new styles leti nga ta va ti kha ti tirhatirha na mina ni wela ka lavo unsupport vahlampfa ku va va tala la tikweni ende unsupport vanhu lava pfumalaka maphepha ku va va ri la tikweni no a ni yimi na swona mare bodon much and much leyi yi ni hlamarisanyana katsongonyana na mina ni wela ka miyingiseri lava va ngo yi week e bodon ku nge sunguli much and much tolo namuntlha ku pfuka ku holini much and much tolo namuntlha ku pfuka ku holini e bodon leri va nga hlanhlayo ni nga yi rivala sweswi ya ya pfaleriwa kambe loko va ha yi pfaleli nhlayo yo karhikarhi yi vuye yi ya humesa maphepha lama vona kwalani va machini machi va ngete maphepha lama ma right hambi vete va ka vona va va tiseli maphepha ivi va kota ku huma okay lava va nga huma leswi vongo next ku ta va ku ri na laptop leyi nga tatana va ka home affairs kumbe vona lavaya va nga va humesa va xo yini ku maphepha lamaya va nga va humesa tolo maphepha ma right na vutsotsi byi tele ngopfu ebodon vutsotsi byi tele ngopfu phela South Africa yi na vutsotsi ende yi deleliwe ngopfu tiko ra hina ri deleliwe ngopfu hi vo va hlapfa va laha mi va khome tolo va humile why mi nga ti nyikanyana nkarhi wo va tshikanyana vhikinyana kumbe mavhiki mambirhi ma ha va lavisisa ma ha la yo laptop yaleyo ka home affairs va nge pfumali laptop

0: ene tatana khalanga na vuendzi bya hina akari ha switwa tatana khalanga kasi why kuva ntlimbo tlimbo kuva va boxa ku lava nga huma evangani na lava nga sala evangani vo hayi kuna lava nga huma hi ku maphepha mabhasini why hlayule vanga ivuli ku evangani tatana khalanga ani ya vuriwa moyeni ku ku hume evangani hi ta kota ku swi tiva ku much and much tolo ipfalele evangani xin'wana tatana khalanga loko mo khomeriwa maphepha ka matiko man'wana hambi mo ri humesa mi ku hi leswi tatana khalanga va ta ri lavisisa tin'hweti tinharhu hinkwato va ku ha lavisisa emichinini ku ri nene ke mara laha hi siku rin'we ntsena tatana khalanga loko mi ta swi vona ku ku na vukanganyisi xikarhi hi ku u nge kumeki u khoma munhu sweswi 1, 2, 3 ku ya ta phepha u kambela u ku hi rona tatana khalanga much and much leyi ni vona yi kha yi tirha swihi swi feyila ngopfu swilo swa yona hi ku loko a swo pasa tatana khalanga vanhu lava nga pfula mavhengele namuntlha a va nga ta vula ku ha va tshikanyana hi ta veka siku hi nga tshika va hlapfa mara va kha va hi karhata mi ku ma ha kuma siku na phela vanhu lava ma swi tiva ku a va ri kwini n'wina lava vinyi va mavhengele va tshama tilokixini lava pfali mavhengele kumbe mi fambe hi miti na miti tolo kwale tilokixini mi kha mi koleka mali a va nga ta tiya no rhangisa makhwiri na tianaroko leti ya va ti mbalaku va ta va ta pfula mavhengele mi kha mi nga swi tivi mi ku ha va tshikanyana hayi lunghisa swihi swa n'wina mani swa phewa swa phewa tatana khalanga ataleni ka ha ri mina ka mapuve a hi xumeni
1: inkomo va yingiseri hi mitwini lexi xi ni tsakisaka ngopfu a ni twangi ririmi rin'wana ri benda laha hinkwenu hi vulavule hi xixangani xo hlantsweka loko munhu a ri ka mapuve munhu a ri ka khakhara a ri ka gawula i wela andagiyani loko mi vona wonge swin'wana a swi fambi kahle a mi blame hina hi ku na n'wina mi vaakatiko va South Africa mi vaakatiko va kwala Giyani hina lexi a hi la ku xi hundzisa a ku ri mhaka ya ku hi ku na hina hi le ku vavisekeni hi ri na miehleketo ya liya yitsongo hi nga na yona yi nga endlangi ku fana na ya wun'wana na wun'wana hi ku ha endla leswi hi ringeta ku pfuna xichava xa Giyani so vanhu va Giyani hi nga blamani a hi sukeni hi yima hi ku matiko hinkwawo lama hi vulavulaka hi wona malagiyani ma 96 ma na vona vanhu lava hi vulavulaka hi vona much and much leyi hina hi nga yi endla a hi ngo yi endlela hina ene a hi na nchumu lexi hi xi lavaka ka vanhu lava va nga kona laha va nga ri ki va la South Africa hina o ringeta ku pfuna Giyani as a whole ku a hi ringeteni ku va hunguta timhaka ta maphepho hina a yi ngheneleli timhaka to khoma vanhu hina a yi ngheneleli i timhaka ta maphorisa na maphorisa va hi hlamuserini laha ku loko munhu a ri hava maphepha o detainiwa a hi case ya ku yi nga n'wi khomisa a tlela jele ene i nawu lowu nga kwala South Africa a wu vekangi hi hina vaakatiko a hi twisiseni swihi swin'wana ku hina hi wo va vaakatiko ha fana na n'wina milawu leyi hi tikiseriwaka hi yona hi leyi nga vekiwa palamente leyi nga va pfumelela ku va ze va ta va ta fika sweswi that's why na sweswi makama vula ku matikweni man'wana a swi pfumeleriwi mara laha South Africa swa pfumeleriwa ene hi le ku hanyeni na vona masiku hinkwawo hina a ko va ku ringeta ku at least a hi ndleneni something tanihi vaakatiko va Giyani ku na lava nga ku teni va chava va ku a Giyani swi sungurini ina vanhu va khomiwini maphepho ma fikini maphepho ma tihi va ka huma feze hina na maphepho lama ku i ma mampela kumbe a ma mampela a hi swi tivangi that's why hi karhi hi vula hi ri kwala hi ku ya emahlweni swi ta va swi karhi swi hi pfuna na swin'wana hi ka hi pfunana hi mihleketo ku ri ka next time loko hi fika hi ta fika hi kombela va ka home affairs ku loko hi famba a hi fambeni na laptop kumbe lexi mi tirhisaka xona xo kombisa ku hi mpela munhu i ta huma hi ku hi loyi loko va ku i Jonas Patel hi n'wi vona ku i Jonas Patel i kona ka system ya South Africa ku va a ri la tikweni yi komba na ku la tikweni i yo vhaka kumbe i tele business because hina ha ku sungula swilo leswi and i swilo leswi se hi lavaka ku swi yisa mahlweni hi tindlela to hambanahambana sweswi a ko va ku va komba ku va pfarisa mavhengele hi va nga va pfarisi hi va vonini ku va pfurini tolo lexi nga ndla ku va pfala a ku ri mhaka ku a va swi tivaka va ya ku sechiweni a swi yo helela swa tolo ene hi nge tshami hi karhi hi macha every day ti-mach and mach ti ta va ti karhi ti endleka hi wa mune wun'wana na wun'wana na hina hi nga ku vulavuleni sweswi hi nga ku sendeni ka timeseji hi karhi hi yingisela a hi teneni Giyani hi ta komba support mi ta na miehleketo yaleyo hi kota ku tshama hansi hi kombisana inkomu
2: ya ku hlamula mhaka leyi va yi vulavulaka tolo hi ringete ku wutisela va ka home affairs hi mhaka ya ku maphepha lama nga na wona va ku vanhu vo tala va tirhaka immigration la giyana ku tirha 5 va immigration ka home affairs va sele va ri 2 hi mhaka ku busy amesina ni le zaneni a va kona le phalavurha hinkwavo ka vona va yemesina se va kombisa ku na switirhisiwa swa vona swo kota ku verifya ku munhu pepha leri rimpela hi rona kumbe a hi rona a va nga ri na swona tolo hikuva a va tirha va ri vambirhi ntsena and hi lava hi ri na vona dorobeni so hina hi tshembi leswi va hi byelaka swona because hi vo va nga na vutivi bya swona that's why mitwini lava ni fambaka na vona lava hlamusela ku na hina hi va hi kha hi dyondza swin'wana ku next time hi ta va hi kha hi improve lani na ku yela niwana se instead ya ku va mi tana swisolo swilo swa laveka mara mitlha mi tana swintshuxo loko ku ri ku swa phewa ta mi ta swi tikisa n'wina swi va swi ri kahle swi va na ntikelo hikuva mi hi joyina mi tlha mi hi nyika mi hi xavisa na mihleketo ya n'wina ku a hi swindleli swo ku ya mahlweni hi mhaka ya ku a hi nga ta swi kota ku namuntlha hi tlhela tlhelela tixopeni hi nge tshami ka vula hi ri ku strikeni every day hikuva phela mi nga ri vali ku hina leswi hi swi tirhaka hina hi sukela mabindzu ma hina hi sukela swileswi hi swi ndlaka masiku hinkwayo hikuva hi yimela tiko ra hina so loko hi va hi nyike nkarhi wo karhi lowu va hi va ku ri na wona tanani na n'wina mi ta mi ta hi joyina hi kota ku khomisana swi vula ku n'wa mi nga ri kona tolo mi ngo swa phela un'wana mi fanele mi nghene ka shift ya namuntlha mi kota ku namuntlha mi yisa mhaka leyi emahlweni hi ku hina tolo tirhi ntirho wa hina phela mi nga rivali ku la a hi hakeriwi wo volontiyara ku va hi tirha hi tirhela vaakatiko se n'wina mi ngo a swi phewa mi ngo a swi na direction tanani hi endla ti-group ta Monday to Friday se n'wina mi ta nghena hi Friday mi kota ku mi ya mahlweni na yona inkomu
3: enhlekani bodon kwalano na vayini va hina kwalano va Martin March hayi ha va bela mavoko va swi fambise kahle tolo a ku va na hoyihoyi a va yi mahlweni va endla ku rhandza ka vona swilo hinkwaswo swi talungu ko va na valava ni va twaka va kokela ku tlhelo ku blema mani munhu wo pfuka khoma foni a blema blema blema mora kohlokohlo ntswini mi blemela yini vanhu valava va blemeriwa yini vanhu valava sweswi mi tshika ku joyina March n'wina mo teka foni mi sungula ku rhuketela mi nga swi tivi no mi criticize yini a hi yeni mahlweni van'wani va tlhela va vula va ku na hina hi magiyani kwala a hi va joyinanga mhaka ku swilo swa ku swi weak swi ta tiya njhani i nga joyinanga swi ya tiya njhani wena i nga joyinanga khondla mavoko i criticize kunene a hi tshikeni ku criticize vakulukumba mani vamhani na vasisi a hi tshikeni ku criticize vanhu valava vanhu va lava le ku tirheni ka ntirho wa vona swinene ngopfu enhlekani bodon kwalano na vayini va hina kwalano va Martin March
4: ka ha ri nhlekani khalanga no toni khoma hi tingana na ku rhurhumela loko hi tikomba hi nga ku hele ku blemenyana ka vanhu valava lava nga holeku na pain lava ngo volontiyara lava ngo lava ku tiko ri va kahle mara swi tikombe ingaku hi tikombe hi nga ri le ku va blemeni mani ta ku loyi a nga na mavonelo kumbe a vona ku ingaku leswi ndlekaku nga ka swi basangi a yeneni ya joyina vanhu lava hi ta na mihlekete yintshwa leyi hi nga ta kota ku pfuna vanhu lava loko ku ri hi vona swin'wana hi nga ka swi basangi kahle mani kombela ku hi pfuna vanhu lava hi ku na vona va lava ku pfuna hina so mani ta ku sweswi a hi veneni unity loko vona va nga ri ku ndleka swona kumbe swin'wana swi nga fambi kahle a hi va pfuneni mama ni ta kombela nyana swona khalangi nkomu
5: enhlekani
6: khalanga
5: a hi minjhani
6: epfukeni ngovo
5: epfukeni va na va March and March
6: na swi twa kahle na vayeni va hina khalanga mani na va March and March kwalano matiwani hi twa ku vava ngopfu loko hi ri vaakatiko va Giyana loko hi nghena hi nga seketeli March and March hi tisa swisolo n'wina mi nga tshava kwala tindlwini mo tisa ku sola munhu a xa airtime a xavela ku sola loko vanhu va kha va tirha ntirho wo saseka wo tani phela va heta tintlangu ta vona hi ku famba ene va za va hlanganisa na maphorisa na hinkwavo hala vona n'we mi tombela kwala tindlwini xan'we i ku teka airtime va ka yena mi sola vanhu valava n'we wayi mi nga swi sungula n'we mi solaku va ka yena hi tshika ku hi seketela vanhu lavawa ntirho lowu wa wuya emahlweni ande na ku ta vutisa swin'wana futhi ka vona va March and March loko se ni va kahlise ndhamutinene va nga na phepe mi ndla yini hi mina na mara mina na mi seketela March and March ya na lo emahlweni mi tirha lava solaka valava va teki mi nga teki swa vona tekani leswi vanhu va mi pfunaka hi swona ni chika swa lava yani lava vo sola va tshikiseni sweswo va ta sola until and until ni nga ri na mhaka na vona ene kwalani a mi telanga tipolitiki n'wina mi tele ku pfuna tiko ene mi le ku ri pfuna emidiyani sweswi yi yime hi milenge na lava a va ku va suka le hi tilori ni hikwele va teke yona va ta be va jika va nga ha ti la giyani ku vona ku giyani mi yini se hi milenge tekela ku sola va ka hi tirha na vona laha a vulavulaka emremis of smash kwala ti ever giyani section f amen
5: inkomo you can see ya mo hlamula loko ku ri na leswi lavaka ku swi hlamula
1: loko a nga ri wala a nga ri na maphepho i ta fayiniwa 10,000 ku le ku sekuleteni ka tivhidiyo ko wa ku hi nge swi tekeli nhlokweni hi ku a swi se fikelela hali ka hina mara loko wo vona sweswi se swi sungurini ku vanhu va rhwaliwa va yisiwa a ti-police station va hakela ti-10,000 ene vanhu lava hi va fikaku hi va fuwa a va yi hakeli da 10,000 u n'wi hakerisa 500 ivi ya wena u tikuma u ya police station va ta va ta ku teka va ku i hakela 10,000 u ya yi kuma kwini ene swin'wana swi nga ta hi pfuna i mhaka ya ku ni twisisa ku president loko a yi vekise sweswo a lava ku hi va hunguta loko mo swi vona a Joni lava nga ku humeni a va humesi hi mhaka ya ku va lava ku ya kaya i mhaka ya ku va swi tiva ku a va na vulomu ku va nga ta ya kona because loko sweswi n'wina mi ku ehe humesani maphepha va nga ma humesi mi ri fambani a va nge heti va tandza huta ka mina swo boha ku va famba va ya ku va ya police station yi fanele hi vitana home affairs yi va yisa kwini a Mesina laha bazi ri nga ta va teka kona that's why mi vona ku nhlayo ya vona ne le mahungwini va ka va komba ku ve le ku ngetelelaneni every day i mhaka ya ku va mastandi lava va landzelelaka milawu ve le ku yi landzeleleni ene va swi vona ku swi serious so hi nga vi swikombiso swo ka swi nga ri kahle a hi veneni serious hi leswi hi faneleke hi swi endla vaakatiko va Giyani a hi ringeteni sweswo ya matikweni man'wana va endlisaka swona a swi zi swi boha hina ku hi ta hi ta va caca a swi bohi community ku yi ta va caca n'wina mi tshama hansi mi vulavula na vona mi ku ma swi vona ku ku tikile a mi na maphepha se a ni lava ku veka ni wela ka vanhu lava nga ta va ta va khomiwa hi ku va ni tlule nawu lowu ni kombela mini lomba a ve ta huma kaya ka n'wina inkomo
5: hi la ku tsumela mahungwini hi vuya hi repapa mina n'wina.

Xikani Bodon, sambala swa kuma pfukeni. Bodon ni khomo hi tingana. Ene yimani ni vula ni ku vanhu lavanga ku tsandzekisini ka vanhu va lavanga kwala xiticini namuntlha hi hina, including na mina ni ngo lo tshama kaya. Ni khomo hi tingana Bodon. Swindla ingari ko va na vanhu lavanga thoriwa specific lava holaka ku n'we mi fane mi famba mi hlongola vahlapa. It's our baby Bodon, indlopfu ya hina hinkwenu. Hi yo tshama makaya hi le kusoleni ka vanhu lava ringetaka na ku basisa tiko. Hina hi le ku endleni ka yini? Hi le ku endleni ka yini hina? Hina hi le ku endleni ka yini? Xa hina i ku loko vanhu va endla swilo hina hi tshamela hi tshama makaya hi sola hi xopela swihoxo. That's totally wrong. Kahlekahle i mani loyi a fanele ku a tlakuka a ya lunghisela mani? I giyani ya hina hinkwenu ni. Kahlekahle hina hi tlimaka ku giyani leyi ya hina ha yi rhandza. Hina hi fanele hi tlakuka hinkwenu hi tlakuka hi ku hi landa lava machani machi a giyani ku ya va pfuna kumbe ku ya lwa na ku vanhu lava nga na tixopo giyani va nga ri ki na maphepha va famba. Mara xa hina i ku tshama hansi hi soswani a sayiniwe kwini a hola mali muni. This is our baby. Lehina xa hina i ku

0: sumeta kumbe xana iku tlakuka makaya loko vanhu lava va ku hi wa vumune ka machi wa Giyani hi tlakuka makaya hi sukela vulolo hi ya hi ya macha Giyani hi hlongola vahlapa hi swona leswi nga ta hi pfuna sweswo hayi ku ri hi tlhe hi tshama hi ku loyi ha lexiwa xi kahle lana mindlu kahle he mi teka timali tlakukani n'wina mali yi ta ka yi nga tekiwi n'wina mi ri kwale mali ya tekiwa hi n'wina va ku kota ku vona ku ri lavaya va nyikiwa mali lavaya a va nyikiwi hayi xa mi so disappointed ngopfu
1: I nhlikani Khalanga ya no vona ku pfumela na ku tshemba leswaku hayi mi pfukile mina ni vona leswi va nga ta na swona va mhani kwalano na va buti i swi swa kahle leri ngo u ha fe hi va sapota ku leswi swi navelaka swi humelela swi tikomba swi byale mihandzu ya kahle a ni la ku tlhela ni tsundzuxa swinene eka hina vaakatiko va Giyani mara normally na swi tivaka swi na hina machangana loko vanhu va endla swilo hi tshamela ro sola hi nga tisi plan B kumbe mavonelo lama ma nga ta endla ku swilo leswi vanhu va lava nga ku swi endleni ma va ma ri lama kahle an ali mavonelo ya mixeri mara a hi vulavuleni swa positive ka swilo leswi hi tirheriwaku hi vanhu vo ka va nga ri ku holeni na peni va ringetaka ku hi pfula matihlu ku tiko ku ri ta va kahle a hi fambeni ya so a hi va sapoteni hi ta kota ku leswi swi lavaka swi humelela nkomu
2: nkarhi nhlekani bodo
3: hayi twa nhlokomhaka namuntlha vanhu valava va sungula leswi swa kahle ngopfu sweswi va nga swi sungula hi swi swa kahle vanhu lava ta kota ku hungutana hayi mina ni vone ku ri na problem ka swilo leswi va nga sungula na ni ta va joyina a vahlapa va tele ngopfu and loko se va kha va lavalaviwa ndlela leyi a dorobeni se va tsutsumela switandzimi ma swi vo mava loko vo fambafamba na hi migangaganga hi tiko hi tiko hayi va nga va kha va ndla swona ngopfu ku na masayiti ya lavo n'wamatatani ya lavo lokixini ni vo RDP laya va teletele ngopfu vanhu lava ta RDP leyi ta ku tshama vo ntsena a kumi na swipesu na hina vinyi va tiko ma vo se haya va khomise sweswo na hina hi ta va seketela ni khensa ku domo hi twa vona.
4: Minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka na ku seketela vakulukumba lava tola va ri busy swinene hi na vanhu loko hi fona kwala ka exiticini hi nga tirhisi swisolo hi nga vasoli vakulukumba lava va ha dinga mpfuno ku seketeliwa hi hina se loko hina vanhu va Giyani ku tlhaku ku rhanga hina hi va sola ni vona ku nga ri mhaka yo ka yi nga ri kahle yaleyo ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khata aheni muhaxi
5: ahe vahenu ho va majhi a hi wiseni ku sola kusola a swi laveki swi lava ku vanhu lava khutadziwa hina hi nge koti ku tsutsuma vanhu lava mhani a hi ta nghenelela ni hi vanhu vo lango swilo ene ha swi vona ku swa onhaka swilo a hi nga ta zi hi lava ku ndleriwa yin'we mi rin'weke se a hi na milenge a hi ta mi tshinelela va nga mi soli va nga mi twisi ku vava a hi yeni sweswi n'we mi tisaka swona tirhani vana va mhani hi tirheleni hi ri kwalawani i ma i mani ma huri kwala ka mapuko kwa dyona na ku hlula dango
6: alright cancer swinene mo va ku marhi ta ku hetelela vuyeni bya hina hi twa ku va ri yini na ku ya emahlweni marhi ta ku hetelela
7: no hi rhandza ku khensa xitichi xa hina xa GCR rito ra rixaka ku va xi hi nyika nkarhi ku va hi vulavula na akatiko hi tlhela hi khensa na vaakatiko

0: Company Hall, Electropump Giani.
1: All right, 22 at the minutes ago be our yambiri our kwete le ka nongonoko GCR talk I comment sergeant twa leswaku ba hi khomele yini eka tlheleriya ra swiko swa vugevenga enhlekani sergeant mamkerini
2: enhlekani khalanga enhlekani na le ka vangiseri ba giyan community radio cancer ko amkeriwa
1: a cancer swinene me hi khomeleni
2: inkomu khalanga maphorisa ya waterfall yele kundleni ka vulavisisi andza ka loko le aka chavane a handle nyana ka waterfall kutaba ku kumeke ba xinuna vo ringana ntsebu kumbe ku hinda ntsebu va ta va ba yeka inwana ya ti garage leti nga kona kwala hinga ka hinga boshi vitra yona ivi a ku fikeni ka bona va fike va kumaka kuna vatirhi lava nga ku train na vusiku va fike va va kombetela hi swibalesa andza ka ku va kombetela hi swibalesa ba be va teka nhundzu leyi a va ri na yona nhundzu yo fana na ti voucher kumbe xa mali kumbe ntsengo wo karhi lowu nga kumeka wu ri kona kwala garage kambe nkarhi wolowo loko va karhi va phanga va hlomile swi kume ku garage le hi le kusuhi na muako wa ku xavisela kona xihoko kumbe xani ndhawu yo xavisela kona byala laha hi nkarhi wolowo va nga tlha se va ya nghena halaha ka ndhawu ya ku xavisela kona byala va fika va tsema xisefo nakona va teka ntsengo lowu nga tivekiki ka nkarhi wa sweswi swi nga leswi maphorisa ya vembe ya simeke xiyenge xa musecho lava nga ku hlotanani na vaehleketeleriwa lava nga tivekiku laha ku komberiwaku mani na mani loyi a nga na vuxokoxoko ku va tihlanganisa na maphorisa ya waterfall ku endlela ku maphorisa va khoma vaehleketeleriwa lava kambe handle ka swona maphorisa ya giyani wona ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaka loko n'wana wa ricece wa jaha wa lembe rin'we wa ku huma le amugangeni wa ka rivala a handle ka ndengeza a handlenyana ka giyani a ta va a kumeke na yena a hundze amisaveni leswi landzela ku va mutswari va ta va va kume n'wana luya mara n'wana a sungula ku va na swiphiqo swa leswi ya hi swi vitanaku irigoni kumbexana hi xitsonga lava nga vuya va ringeta sweswi va nga ringetaka swoho kambe andzhaku ka nkarhi n'wana loyi ivi a tsutsumiseriwa axibedhlele xa Nkhesani laha a nga kumeka a hundza amisaveni vulavisisi byi le ku yena emahlweni aka mhangu yo yeleyo kasi maphorisa ya ka malamulelo wona ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaku ka loko leyi aka ngomungomu ku ta va ku kumeke n'wana wa malembe ya 12 hi vukhale a pfinyiwile hi makhelwani wa yena leswi swi nga humelela ku ya hi mimangari ku nga mhani wa n'wana va kombisa ku tolweni wa masiku a va khudzeherile andlwini lava nga vuya axikarhi ka vusiku va vona nkolombyana kambe hi nkarhi walowo va ve va chava ivi va teka xiboho xa ku va va ya ringeta ku pfuxa n'wana wa vona lowu wa nhwanyana ku va a ta va pfuna ku dlaya nkolombyana lowu loko se va ku va pfula kamara ra n'wana va fike va kuma ku ri vantu leriya ra phuxiwa hi le ndzeni lava nga swi twisisi ku nga va ku humelele yini mutswari va hetelele va teka xiboho xa ku va hi nsindziso va pfula rivanti kambe va ve va hlamarisa hi ku vona munhu wa xinuna a jamba hi fasitere lava nga fika va kuma ku n'wana luwa wa vona a nga tshamisekangi ka swilo swa yena swa xisati naswona i le ku ri leni laha a swi tikomba a rilela ku pfuniwa kambe a swi tikomba a ri ku chavisiweni kambe maphorisa ya ka malamulele ya simeke xiyenge xa musecho hi xihatla ku hlotana na miehleketeleriwa loyi lava nga vuya va hetelela hi ku ya khoma miehleketeleriwa wa malembe ya 45 loyi ka nkarhi wa sweswi a nga yima a khoto ya ka malamulele ku va a byarisiwa vutihlamuleri a ka mhangu leyi a nga yi endla ya muxaka lowu kasi va ya va makhelwani nakambe yi tlhela yi ndleka leyi aka makhuvele entlhaveni a block C laha miehleketeleriwa wa malembe ya 28 hi vukhale a nga kumeka na yena a nghene aka makhelwani a xikarhi ka vusiku a fika a pfinya makhelwani wa yena ku nga ntanga yena na hi malembe lava nga beburiwa swin'we na yena a nga na 28 years ku nga mutwisi wa ku vava ku ya hi swiviko mutwisi wa ku vava i manga le mhangu leyi emaphoriseni hi siku leri tlhandlamaku andzhaku ka loko sesi a ta va a ngheneriwa hi makhelwani wa yena loyi a n'wi tivaka ivi a fika a n'wi kombetela hi mukwana a n'wi sindzisa ku khudzela na yena hi nkanu kumbexana ku tinghenisa aka timhaka ta masangu hi nkanu laha swi nga vuya swi humelela vusiku hinkwabyo kambe sesi a nga kumanga munhu wo va a n'wi pfuna swi hetelele swi endlaku a ya pfuneka hi siku leri tlhandlamaka miehleketeleriwa lowu wa malembe ya 20 hi vukhale wa ha tele na nhova laha a nga ta khomiwa hi nkarhi lowu nga hi teki mbilu khalanga aka timhangu leti a hi ri na tona a kova teto ntsena hi ngolo hlawula tona hikuva hi xixime nkarhi kambe lexi tsakelaku sweswi hi burisana na vayingiseri swona kumbexana hi vatsundzuxa i timhaka ta ku namuntlha i siku leri hi swi tivaka ku tingoma ta tshwa ku na tingoma to ringana ntlhanu leti ati bini ngoma yo yele shawela leyi tukomba ku ingaku yona inga hetela iri na nhlayo yele henhla iya vana ku ya kolomi ya ka va 700 and something kuna ngoma ya ka gahula leyi na yona inga kumeka iri na vana va kolomi ka va ma 400 and something ya vana kuna ngoma ya ka mswana leyi na mswane kumbe xana yona leyi inga kumeka iri na kolomi ka va 300 wa vana kuna ngoma leyi a iri kona aka khashana na yona inga kumeka iri na vana va makume nkayo kumbe xana 90 kuna ngoma ka makhuva leyi na kona inga kumeka iri na vana vo ringana 203 kuna ngoma ka hala hala leyi na kona inga kumeka iri na vana vo ringana 169 kuna ngoma leyi nga kona aka mxiyane na yona inga kumeka iri na vana vo ringana 131 kasi aka xigalo a handle yana ka malamulelo na kona kuna ngoma leyi nga kumeka iri na vana vo ringana 1023 se tingoma leti hinkwato ti languseriwe ku namuntlha titshwa ka nkarhi wa sweswi kumbe xana nga vulavula kumbe xana ka tin'wani ta tingoma vana lava wana va humesiwile khalanga lexi hi tanihi maphorisa hi ta va hi ri aka ngoma ya ka mahumani leyi aka nkomo 22b lexi nga ta ya burisana na xona na vaakatiko hi lexi khalanga district commissioner major general Willie Mashaba va te hi kombela swinene aka vaakatiko loko munhu a nga yangi ngomeni a nga sindzisiwi ku ya engomeni i ya hi leswi yena n'winyi a swi lavisaka xiswona a hi languselanga ku nga va na milandzu leyi nga ta ta yi ta mangariwa ku ri timhaka ta leswaku ku na munhu loyi a nga ya a ya yima anyangweni wa munhu a n'wi rhuketela a n'wi vula ku a nga yanga ngomeni a n'wi hlaya mavito hinkwawo lama hi nga ta ka hi nga swi hlayi aka swiyanimoya loko ho tshuka hi kume xivulelo xa muxaka walowo swi vula ku munhu yaloye i ta va a endli vuntswaka hi n'winyi loko ku ri ku a fanele a mangaleriwa nandzu swi vula ku yi ta mangaleriwa ivi a hetelela a khomiwa hi timhaka ta ku ka minkarhi ya leyi khalanga hi laha hi hlanganaka na swiphiqo swa ku va mi kuma ku ku na vanhu lava va ngheneriwaka mimitini kumbexana va yimeleriwa atigedeni va byeriwa ku a va nghenangi a va yanga engomeni leswi nga laveki munhu ku xiboho lexi tekiwaka hi mina xi tekiwa hi mina tanihi n'winyi wa muti swi siya vana va hina va ri na swiphiqo loko va fanele va ya exikolweni vana va hetelela va buliwa hi vanhu lava mi kumaka ku nkarhi wun'wani vo titsakisa von'winyi loko ngoma yi tshwinitshwini swi vula ku vinyi va tingoma va hi tiyisiserile ku namuntlha i 17 ti ta va ti tshwini ho hleketa ku vhiki leri ku ta va ku ri ku celebrator kambe vhiki leriya swi vula ku hina hi langusele ku va vana va ri exikolweni kasi swo hetelela khalanga i ku lata ku tsundzuxa na ku chairperson Ximange Jimmy Dennis va kombele swinene ku va hi tsundzuxa kumbexana na ku tivisa mafu ya ti-community policing forum members timbirhi leti nga hundza amisaveni ku na Aaron Rikhotso va ku tshama a xawela block 23 lava nga hundza amisaveni vhiki leri nga hundza va ta lahliwa mundzuku ntirho wa vona wu ta va wu ya mahlweni kasi ku na CPF member Nelly Mathebula va ku tshama aka nkurhi azamani na vona va hundze amisaveni va ta lahliwa insota se va kombela swinene ku ti-community policing forum sweswi endlisaka swona a yini ya nika support swo tala hi ta swi vona ndzhaku ka mahungu
1: alright khense swinene kambe ke aka tihlokomhaka ta mahungu na Lungile Malepana hi twa leswaku va hi khomele yini vhele mahungu i xitalo ma ta tlhela ma wa kona le ka awara leya ya nharhu tsundzuka vingiseri a tshame kahle na Sergeant Rujuel Records etindlini ta hini ta vahaxi leswaku va hi nyika swiviko swa vugevenga kambe hi ta vuya swin'we hi ndlela leyi
3: Ndlebe le ndi nhloko mhaka ta mahungu eka GCSE
4: vanwana va vahore va midende eka xifundankolo xa Mpumalanga va vilerisiwa kwa va nga ri ku kumeni timali ta vona meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandizitha a rhangerile makumetsevunkombo wa timinete ta ku tisa ku cinca ka vaaki emugangeni wa ka Mugongomalano yan'wana eka awara ya nharhu
3: Ndlebe le ndi nhloko mhaka ta mahungu eka GC

0: ikhensini nhlokomaka tama ngilungile imali efani kambe yamahleni na Sergeant Reginald Khotso ethe mamkela Sergeant
1: inkomo khansa ku amkeri wa khalanga tolo akurona mapfumba lawa a wa riko ya ku kombisa ku vilela hi ku lwisana na mahlampfa hi va akatiko va Giyane laha tani hi xiphorisa vanga va hlamarile va akatiko votala va karhi va hi vona hi nghenile ntirho wa hina vhele tani hi maphorisa xikan'we na ndzawulo ya xikaya i ku vona ku un'wana na un'wana loyi a kumekaka a ri tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga i va a ri na timfanelo i ntirho lowu nga vonaka wu fambi kahle tolo laha hi kombelaka swinene loko ku ri ku impela mapfhumba lawa ya ta va ya karhi ya ya emahlweni hi kombela swinene aka vaakatiko ku va hi tirhisana ku nga ri ku ya ya vona nkarhi wun'wana hi hetelela hi vona vanhu va sungula migingiriko ya vugevenga va karhi va tirhisa vito March and March hi kombela swinene na le ka vaakatiko ku nga vi na munhu loyi a kumekaka a ri karhi a famba a landza mihlampfa a fika ku ni nyiki layisense kumbexani vutshamo bya wena kumbexani passport swilo sweswo hinkwaswo swi fanele swi tirhiwa hina maphorisa March and March va va va ri kona ku va va la ta vona ku impela hi le ku tirheni ka swona na nakona i ku va ntsena ku voniwa ku tirhele ku va leri nga languseriwa se swa ku teka ti-passport ta vanhu na yini na yini i ntirho wa hina tanihi maphorisa xikan'we na va ndzawulo ya xikaya lava va March and March vo va koho tanihiloko va ri ka pfhumba ra ku kombisa ku vilela na hina hi karhi va meka sure ku tanihi maphorisa a wu tirha ntirho wa hina xikan'we na ndzawulo ya xikaya ku ya hi leswi va vurisaka xiswona hi leswi a hi khomele vayingiseri va Giyane Community Radio swona khalanga hikokwalaho ka ku ta hi ku tsutsuma hi lo teka swintsongo mara vhiki leri taku ho hleketa ku swilo swo tala swi ta va swi tshamisekile kambe vhiki leri taku hi ra mitlhanu khalanga na ravumune hi ta va hi nga ri kona hikokwalaho ka migingiriko yin'wana swi vula ku loko ku ri ku ri na nkarhi lowu mi nga ta hi allocatela wona kwala xikarhi ka vhiki mi ta hi allocatela inkomu
0: khensa swinene 0608875942 hi nga teka tinqingho hi twa loko mi tshika mi ri na swivutiso leswi mi nga va ku mi ri na swoho eka 0608875942 hi twa n'we hileswaku n'we mi la ku vutisa yini kumbe mi la ku tiva yini Sergeant va ha ri ko haleni a tindlwini ta hina ta vuhaxi alright ku na riqingho la enhlekani
2: enhlekani mpfukeni
0: tshama hi pfukini ngon'weni
2: epfukeni na miyeni wa hina hana swi vona ku va pfukeni na vona ni kombela ku vula swin'wana xo sungula a ni ri police station hi Saturday between 11 navusiku hi 10 past 11 until 10 o'clock in the morning se ni la ku vutisa leswi xana loko ku ri na ti-changes ta ku maybe munhu wa ni onhela ni fika ni n'wi kuma before ni ya police station i ni vavisele na n'wana ivi loko ni fika police station ni ku a hi tsutsume hi rhanga ya khoma xigevenga mhaka a nga va tivi kambe hi ta va kuma ka ndhawu leyi mhe ni nga va kuma ka yona ivi va ku ano a hi a ndhawu ta tavern swi kahle sweswo mara hi nga famba kumbexana hi mbale private hi kota ku ya khoma vanhu lava hi ku hi xa mindzoko hi nge he va kumi se xivutiso xa mhe xin'wana lexi ni lava ku ta xi vutisa swi ri strictly ngopfu ni lava ku ta tiva ku hikokwalaho ka yini loko ni pfula case ni pfula case ivi n'wana wa mina a khandziyisiwa andzhaku ka vhene ku a hi komba swigevenga it was a past 8 hi Sunday last week a hi komba swigevenga i ta swi vona njhani swigevenga a khandziyisiwe ndhaku ku laha mahlweni ku tshama vanhu vambirhi why a nga tshami mahlweni a ta kota ku komba kwi laha ene hi ve fortunate swigevenga leswi swi kume u sa swi ri ku nweka byala around huma past 8 to 9 se loko a ri ndhaku loko mhani nga fambi hi movha ni ku a swi chiki kwala veneni hi ku munhu tshamisa ndhaku ei mhe ni famba na yena hi movha a ta kota ku ni komba and impela i ni kombela ku luya ni chayendela vhele ni n'wi komba swigevenga ma a ni lava ku ta tiva ku xana munhu loko a ri complained why a khandziya andzhaku ka vhele va ndlekati va ve va khoma xigevenga xa yi one xa vumbirhi hi xi landza kaya on Sunday last week and then va fambisiwa vale swi right ku va tshama ndhawu se a ni lava ku ta ku va ni highlighta nyana a na ha swi twisisi kati ku kasi hi tirhisa ku yini
1: inkomu swi twela
0: inkomu
1: thank you ku na xin'wana xivutiso khalanga kumbe hi va hlamula
0: a ni tsanise kuma riqingho rin'wana ya mi ngo va hlamula
1: Inko mu khalanga a cancer swinene swivutiso i swimbirhi hikokwalaho ka yini n'wina maphorisa loko hi ku ku na munhu swigevenga swi le tavern mi nga hi xa vumbirhi hikokwalaho ka yini mutwisiwa ku vava a tshama andzhaku ka vhene i ta swi vonisa ku yini swigevenga na mi nge hi sungula hi leyi ya le ti-tavern xo sungula tanihi maphorisa a hi ngheni a ti-tavern a hi zi hi lava ku hi hemba xivangelo xa hina i ku va a ti-tavern vanhu lava nga ti-tavern va kumeka va teke xihoko ya ya provoka situation ya ya tlhontlha timimpfi a xisakini leswi swi vulaku hi nga hetelela na mutwisiwa ku vava wa hina loyi hi fambaka na yena hi nge ngheni a tavern a holove na munhu va dakwini hi tlhela hi famba na yena hi ya a tavern va dakwini swi nga endleka se hi va nga nyimpi wese ivi luya a nga hlasela mutwisiwa wa hina ku vava hi kumaku i na group va sungula ku hlasela group va hisa vhene kumbe va la ta dlaya na hina tanihi maphorisa ivi loko ho ti tlherisela hi ye aka nhundzu ya munhu hi ya hi ya lwa nyimpi hi yo mhaka mutwisiwa ku vava hi va hi n'wi byela ku e-e pfula nandzu hi ta sala hi lavisisa kambe mutwisiwa ku vava la loko ri ku mba twini boti va na xivulelo xa ku hi ku mi ehleketeleriwa a ha ri tavern a na ha n'wi tiva hi nkarhi wolowo why mi nga hluvulangi yunifomo ivi mi famba na ma yi twisisa process yo rijuwela i tshamaka khakhala i le police station fambe na uniform i fane a drive a ya cinca uniform a vuya a nga mbali uniform ivi a famba ya kwini a tavern ku va ku disturbeke vanhu vangani in the process se a hi swi tekeleni enhlokweni ku a hi hinkwenu hi nga ta hetelela hi tirheliwa hi nkarhi wolowo hi twa hi nga ku vukorhokeri byi hi enetisile xikongomelo nkulu i ku va khomiwa xigevenga kambe loko hi ri na nandzu hi na vanhu maphorisa lava va nga mbaleki uniform lava kumeka ku veleka standby mara na vona a hi nge teki risk yo hi va teka hi ya va nghenisa a tavern ndhawu leyi ku nga na gig swona n'wana wa vona i na malembe ma nkarhi wo ri za a ya lwa tinyimpa ri tavern swo ri ku mi hlasela swi vula ku na mutswari kun'wana yo hava vutihlamuleri n'wana i ya biwa tavern njhani mutswari a ri kwini ivi mutswari a pfuka teka movha a ya lwa tinyimpi ta n'wana a tavern of which is wrong naswona kun'wana na hina tanihi vatswari ne a hi lulamiseni ri nga ta ku va hi vona n'wana wa mina i vuya hi le tavern i biwini e loko a za a yimeriwa hi bava swi vula ku le hansi ka malembe ya 18 loko ri ka ri ka malembe ya 18 ku ya henhla a ta kota ku tiyimela khoto na bava a nga ta va byela ku yi lweni na vanhu byaleni a vuya a biwa se kokwani dhala kwalano mirongo na n'wina rectifyini ya n'wana ku n'wana a nga ze a famba a ya nghena titavhela a ri na malembe ya 18 xivilelo xin'wana xa vona i timhaka ta ku hikokwalaho ka yini a ri ndzhaku ka vhene xiphiqo lexi hi nga na swona hi leswi tivhene leti hi nga nikiwa tona khalanga leti tirhaka mitirho ya le handle ti na switulu swimbirhi emahlweni ti kota ku accommodate vanhu vambirhi ene ku va ku tshama maphorisa mambirhi emahlweni ku va ku ri na switirhisiwa swin'wana swa hina leswi hi swi tirhisaka swi pfuna ku vona vaakatiko se hi nge teki mutwisiwa ku vava hi tshama na yena laya ku ri ku hi ku ku na swilo leswiya swin'wana loko swo tshuka swi nga tshamiseki a swi langusani na hina vinyi emahlweni leswi swi vulaka ku na muchayeri na yena ta kota ku chayela a tshunxekile mi ta swi tekela enhlokweni ku vhene a yi fani na loko ni famba hi Mercedes Benz kumbe hi Cambry ya mina swa hambana se loko hi n'wi vekele ndzhaku leswi vulaka ku va hi karhi hi swi tiva ku hi ya kwini kambe hi rhandza cancer loko papa xikwembu xi va twele vusiwana va kota ku twisisa ku n'wana wa mina a ti andzhaku ti kona timovha leti hi nga na tona ti kumekaku nkarhi wun'wani ti karhi ti ri na xipesi xa ku hi nga va na mutwisiwa ku vava ka movha wun'we ku nga ti-double cab kambe ka nkarhi wa sweswi a hi twisiseni ku giyani ya hina na swiphiqo swa mapatu na yini na yini timovha toto leti nkarhi wun'wani ti kumeka ti ri a garage mara currently timovha leti nga CSC i movha leti pfumelaka mutwisiwa ku vava a tshame andzhaku a va hi khomeli swinene kambe loko ho va na swifambo swa kahle station commander brigade ya sarakwa na minkarhi hinkwayo va hi byela ku hi hlonipha vaakatiko ha swi tsakela ku hi tshama na vona hi bula kwala a hi ku kumbexana hi chava ku va nga hi tekela swibamu kambe ni nge swi koxometi switirhisiwa leswi hi va ku hi ri na swona emahlweni ka vhene hi yo mhaka hi fikelela ka xiboho xa ku teka mutwisiwa ku vava hi n'wi veka andzhaku hi hleketa ku hi swi hlamurini handle ka loko va ri na follow up va ta vuya
3: all right 060-8875-9420 wa timinetse ku nge se ba awara liya ya nharhu nhlikana n'we vamukeri
4: hello mjane
3: tshama hi fikile ngon'wini
4: okay or na mi twa swibyeri kwalano na
1: ey hayi losini losa n'wina but
4: hello
1: a ni ku ha mi losa hi mi losile i sejeni
4: le ku tirhi mati ya ku ri ku ndleka njhani kwalano ni haxa hello
3: ni mingiserile ku mi twini
4: vona sweswiwani a hi nge ri mina ni mi twisiwa ku vava ni ni fane ya khomba munhu a nga ni twisa ku vava kumbe njhani mara loko ni tshame ndhawu ka vhene ni va direta njhani ku munhu leyi tshamaku hi kuva kha nga ri ku tiveni va nga ku tiveni vo
3: kahle kahle n'wi mi lava ku tshama mahlweni loko mi ndle nandzu loko mi ya ku khomiseni ka munhu
4: ku ri ni komba ku ri munhu loyi i tshama ndhawu ya so hi le kwiji a swo hi tshaga so hi tshama laha
3: Mata hlamula
4: sena la ngapa le ba go a le ba go ngonde la le go ngonde ba ja ba ya jika ka patra so jika ka tsa ka so nga ka nga si si tiri ku la ba go
3: Tante inkomo
1: maitse inkomo inkomo but can says nine ishirilo sho fana sho sana ka arming seru nwe
3: eh bangwana
1: bangwana okay it's fine eh shirilo lesh ba barala ku ishona khalanga nge xikoti ku solve sweswi kahle kahle loko swiri hindlela yaleyo vana mfanele yo vanga tsalela provincial commissioner kumbe district commissioner va kombisa ku valava ti double cab ene swi nga ndeka ti tekela nkarhi khalanga ku va hiti kuma kambe aba amukile loko va ku vange swikoti ku gongonda va hi director ha valungu va hina va swi tiva va tlhela va gongonda kahle fene va gongonda le ndhaku leyi mu ku jikela na ximatsini leyi ya ku vanhu va fanele swi vula ku hi fanele hi chicha phorisa rin'we vona va famba na phorisa rin'we ene phorisa rin'we ri nge swi koti ku tirha ntirho ri ri roxe se a va swi amukele tivhene hi nyikiwe tivhene leti ti nga na switulu swimbirhi ene a hi complain hi tona hi ku a hi minkarhi hinkwayo hi fanele ku tirha ku khoma nkarhi wun'wani hi fanele hi ya tirha ku tsundzuxa hi ya dyondzisa vaakatiko se a hi swi amukeleni vanhu va Xikwembu loko ku ri ku munhu a nga la ku khandziya vhene i na mfanelo yo a fona a ri kaya khalanga a ri kaya i ri ka swikhwinyani fona i na mfanelo yo a fona a ri kaya khalanga a ri kaya i ri ka

0: nkarhi wo ya wuya siku rin'wana hi nga kuma ti double cap kumba Mercedes Benz na hina hi ta ti twisa ku rheyila a ni tshama ni rheyila movha leyi ya khalanga se a hi ta kota ku tshama kahle ku fana na loko hi ya ka ku fana na va ka marovelo loko va ya ku lahlei ta kuma Mercedes Benz ne hi fika mi tigedla mi ku tala hayi mara a hi swi amukeleni ya tivhene khalanga a hi humeni ka yona hi nge xincici xiyimo xexo ku na xin'wana
1: ku na lawa
0: okay
2: ende ngalowo nene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba ma ya hlayisekile na tatana rikhoto mani tatana khalanga no la ku seketela kaya liya swa ngoma kavula i ntiyiso ma vona ngoma a yi rhwexiwi vanhu a kaya i nga fiki i yimbelela munhu u nghenela na le kaya va za va a nghena ndlwini a hlometela kunene hi mbhovo wa rivati munhu u ta ti dlaya siku rin'wana hi swihi swo ka swi nga nyawuli a ni vuli ku ngoma yi nyawuli ni vula sweswi ya swi endliwaku a switandini hi va ka mhani lexi hi nga xi langutela ka va ka mhani i ku hlanganisa vana va khakha hambi vo mbala tibodi ta vona sweswi va mbarisaka swona swi ya hi ku n'wana wa wena i n'wi cinela ku fika kwini na ku ndhavuko u wu rhandza ku fika kwini a swi yini ndhavuko a hi ku rhuketela munhu i n'wi nghenelele kaya u n'wi huwela hi mavito hi ku siku rin'wani va ta n'wi vula wa ku i tlule ngoma ku ri ku ngoma yi yo n'wi tela kaya yi vuya na va ka manana lava va nga yi kumaka va xinuna loko va ya ku dzabeleni se a va va tsaki kahle va ka mhani himpela a ni ta ku nawu a wu tikisi voko laha ku nga yimbeleriwi munhu tatana khalanga na tatana rikhoto na hina hi le ku longalongeni hikwala a ka mabidi a ka matala a ni ri busy vhiki hinkwaro na mukhuhlwana lowu nga ni tshikelela danke
1: inkomu a hi tweleni lava
3: vo rhandza ku khensa ni ku xewetaka constable na bodon a na tshama hlayisekini ku va ku hlohlotela leswi swi kule ku dyondzisiweni i constable swi kahle ngopfu ku seketela ntsena ivi a kula ku kumala ka malamulele
1: right ku na riqingho la enhlikani mamukeri
4: ahe
1: ahe
4: na mina ni lava ku ta vulavula switsanana ku pfuna hipela endene loko ni ya yima hi hala ka xiphorisa xiphorisa xi nga kana siku na rin'we xi nga pfumela leswaku maphorisa lawa mambirhi ma nghenisa munhu laha ka switulu leswiya swa le mahlweni maphorisa i switulu swa maphorisa ntsena leswiya vona va tshama andhaku va kota ku loku na lava nga ta yima kona va ku hi laya laha hi yaku kona hi kona va nga ta kota leswaku va n'wi chicha a ni hi yena a nga ta ya a komba ku hi laya ivi ya va suka na maphorisa va ya va ya nghena ke va kota ku tirha wa vona i xiphorisa xi nga ka xi nga pfumeli na siku na rin'we xi nyika mi vavisiwa na mukombiwa leswaku ku va na switulu swinharhu exitulwini hambileswi hina khale hi nga kula hi ri ka wona ntirho walowo a hi tirha hi ku ngopfungopfu ka ha tirha mabulu hi tirhe ngopfu swinene and then a swi zangi swi nga endla tani hambi yi ri liya hi kulukumba ya kwelakwela u ya ndhaku a wu yi mahlweni se va nga teki nawu va wu nyika maphorisa ku ri leswi hi vona va fanele va endla a hi swona swi nge pfuki swi endlekile hambi vo va rhumela ma-cities ku ri yi tirha ntirho walowo va nge yi ve pfumeleli leswaku nawu va kona laha sageni hi leswi hi va byelaku swona ntirhe ngopfu a Pietersburg ntirhe ngopfu a na Bomspruit and hi ya Louis Richard and then zangi hi nga swi vona hi ze hi huma tipatient ta hina hi karhi hi nixana va nga la ku hoxa vana va vanhu a nghozini and then xin'wana hi lexi lexi ni xi kombela ku tolo ni ve na xisolo ngopfu xikulukumba aka un'wanyani aka sweswi swo teka va lava va khandziyisiwaka va famba a vulavula mhaka ya ku ri va hlongoriwa hikwala ka yini

0: fanelanga ba hlongoriwa na ba laveka ku ya leka ka mo ba ya ba ya tshama kona hi ba tira kona se lava ba na ka hina van'wana lava nga na xisolo ba hemba a ba fanelanga ku ba xisolo kumbe a ba dya na vona van'wana kumbe xana ba kon'wana ba vona ntukulu wa mina la ka mbokota la iza yiveriwa tihomu tihomu 30 something wa tihomu kwala ka mbokota va hi va khomiwa laha rivolo laya va ka va khayima va suka va tsutsuma van'wanyana va nga ri vona va lava kwale ntshukeni na xa vinharhu kwale ku ka Zulu leyi loko va za va pfumela sweswo ku a endleni swo swinawu lowu nga endla swona a endleni swona loko hi nge endli swona hi ta lwa na lava va le KwaZulu-Natal va ku leswi hina hi nga endla leswi yi ri eSouth Africa yi ri yin'we maendlela yini ku ri lava mi va tshika na mi vula leswaku hina hi lunga se hi ya lwa na maZulu a hi swona vona a va epfumeli va hi komba leswaku hi vaha lava va humaku ka ndhawu yaleyo inkomo
1: inkomo yi kensi
0: thanki
1: inkomo
2: ahi muhaxi bodon a xitichini na sejeni wa hina sejeni ritual records ho tshemba ku va pfukini sejeni na vatirhikulobye lava nga va rhuma kwalano va ta hi hlamusela ta tiko va va siye va pfukini muhaxi mina lexi ni nga ta xivulanyana tingoma himpela i nkarhi wa tona wa ku ti fika makumu swikolo se swa pfuna vana va la ku tlhelela xikolweni i mikama wo tala sejeni kwalani va ta va kha va hi tsundzuxa hi vubihi bya swiyenge swa mabulo se a ni ta ku ka va mhani loko va ri ku hi tweni sweswi vana ni ready ku ya ve ri ku khankhela vana hi Xitsonga ku celebratela vana loko va vuya mitsaka hi swona mara mbalani va mhani se swilo swi cincini xikhale a xa ha ri kona tifoni ti tele ngopfu ti-Facebook ta tirha ti-WhatsApp ta tirha sweswi na ti-TikTok na hinkwaswo swa ti-social medias mi nga fiki mi hluvula mi cina mi ndla swin'wanyana sweswiya swi tala ku ndliwandliwa a ti pfaleni ka ti pfaleni a hi ti pfaleni ende hina machangani a hi ntolovelo wa hina sejeni tsundzuxani va mhani swo hluvula loko mi hluvula mhani n'wana ya xikolweni vhiki leri taka mi hluvulise ku na video ya vo video yaleyo xikolweni a komba hi vana kulomu loko a vulavula va ku hi nga vulavuli hi lava mhana wena loko a vulavula va ku hi nga vulavuli wa va vo mhana wena na va ku wa vo va cinisa yini yini yini wa va vo va cinisa ma yini yini yini ende va mhani va borhi ku va tlhe va mbala sweswiya swo mi swi vonaka ku a va pfalangi muhaxi se va mhani a hi yeneni hi ya ti hloniphisa ku na vana va hina va ta va safety xikolweni xa pfula xikolo tsakani mara mi nga rivali ku swilo swi cincini tifoni ti ta ndla kun'wana affecteka xikolweni a va mbali va mhani sejeni va tsundzuxeni va mhani va mbali heyi leswi vonaka ka tifoni mi nga chava sejeni swin'wana se a ka ha ri ku cina ka vana ku va a ni tiva hambi nito daba daba mi kuma mhani manene hi pfuka nga kula na mantwisisa musi i busy kwalaha ku nga na vana wa kha va swi cinisa swisuti ya swa hluphi mhaxi
1: right mi nga hlamula sejeni ta fika
3: inkomo mukhalanga mi yingiserile a nga ha ku hetala i vula swoho swin'wana swa leswi taku vana va hina va sala va tshikeleleka xikolweni i ku va va kombiwa swifaniso swa vamhani wa vona se ho kombela mi yingise swi vula hi mi yingiserile ho tiyisisa ku na luya o va bya ku hluvula hi loko a vona vavanuna va tayelo hi wo fanele hluvula i kuma munhu lowu mbyinya va xuta swinepe vanhu va xikwembu swi tandzhaku mati va xile xa TikTok na xichava khalanga ni rete kan'we ni tikuma ni nhlamulo wun'wana swi yelana na nhlamba mara na sweswi loko vulotani kwa tisi swona va ngo taka va swi rhumela va ka hesejeni kambe ma ha swi tsundzuka leswi ni nyika swikombiso hi swilo leswi nga humelela hi 2024 namuntlha i 2026 mi ri yini hi vana that's why ku mutswari fanele va mutswari mana hambiloko woni wa byala yi dakwi njhani i nga hluvuli n'wansati u kuma sale hi xibeni burukwani a swi nomali sweswesweswo Bataka swifaniso leswiya loko nwana aya xikolweni ntiso loko vavulavula vanwe chingela wena uta vulavula yini mhana wena ibi xihlanga xivuya xikolweni xitsanini mhana wa kona irivele nkarhi walo kasi hi switi ku loko hi fana hi hlubula hi hlubula ku indlukula ku ndliwa yini futhi loko hi la ku hlamba na hi hlubula hiyo chance ya hina hi va rindeni ka yindlu na sweswi nwana ngata nga swiboxi aka xiyani moya sina loko hi mbala a yini ya khankha vanhu va xikwembu hi khankhela vana va hina ntiso mara a hi veni vatswari ba vutihlamuleri hi va vatswari va ku va na ka mindzuku vana va hina va nga sali va ri na swiphiqo ene ha tiyisisa khalanga mi nga yimi ya fika mi yima mutini wa rijiwela gedeni u vona rijiwela wu yanga ngomeni loko ni huma vana va mina va ri yini va xihlovo va fika va sungula ku la ta langusa mina ku ni njhani ivi ni sungula ku hlundzuka ku wa yi munhu loyi ni rhuketela mahlweni ka vana va mina hi makumu ku va na hansahansa i ku la ku ta kombela swinene aka community ya hina khalanga
1: inkomu hi khensa swinene marito ya ku hetelela
3: marito yo hetelela i ku mundzuku ntiyiso ku ta va ku ri busy hala na hala leswi nga ta hi ya vulavula swona aka hosi mahumani hi leswi hi nga swi vulavula aka xiyanimoya ndhavuko i wa hina hi nga wu onhi vana a va vuyele eswikolweni andzhaku ka sweswo hi ta va hi ri eswikolweni ni sungula hi le ka mapuve a chamando ni na titlasi leti ni nga nyikiwa tona ni hleketaku vana lava va ka grade 11 10 va ta va va ri exikolweni loyi ni nga ta ka ni nga n'wi kumi ka mapuve ni n'wi kuma a nga ri kona exikolweni a ha ri vukatini mi ni twini ni ta swi vona ku ri khotso wa penga ta n'wi landza ni n'wi landza na le ka boyfriend ta longa ni longa na swiphethani swinene hi rhwala hi vuya na swona kwini exikolweni hi timhaka ta ku xikolo xi nga ka xi nga feyili vana va kumeka va ha ri exikolweni khalanga va ya a ri avukatini ene loyi ni nga ta kuma ku n'wana yaloyo a nga tangi exikolweni va ku i hlome aka xikokwana hlambanyani mhani xiphephani kwalani n'wana yaloyo a nga tata a ta hloma mutini wa n'wina mhani wa yena va karhi va rila hi ta fana na leswiya swa March and March president va nga vula ku loko wo kumaka munhu a fuye va hlampfa ku fane ku tshwa yena ku tlula yini va hlampfa se na mutswari loyi a pfumelelaka ku la ta hlomisa n'wana wa munhu mhani wa yena a karhi a famba a n'wi lava khalanga yena a n'wi tekina khaka makote a vula n'wana wa munhu no lovola a nga lovolangi mhani wa yena va karhi va rila hi laa nga ta kota ku vona ku maphorisa hi penga ku fika kwihi se hi khalanga ha kombela ku hi musumbunuku hi ra vumbirhi loko swikolo swi pfula vana hinkwavo a va va ri swikolweni na n'wina vanhunhu mi nga vukatini vuyani kaya vuyani kaya sejeni va le ndleleni na n'wina va botani vo hlomisa vana va vanhu hlambanyani mufana wa mina loko ku ri ku impero wo va na khomboro hi ku kuma hi ta hi ta reporteriwa laha va ka siyandhani siyandhani yi khoma nambara ku lahleka ka swihlangi and ku hloma i ku hloma yi landzela hi le ka n'wina khalanga le ka sikhwinyana se ku na moya ene i xikolo xa mina lexiya se swi ri vana lava vanya dya mina va ri damana ipopayi this year 2026 va ta ya xikolweni nkanu va swi lava a va swi lavi loko se hi fanele hi tirhana na ni ta byela mutswari ni ku pfalani ri vanti ra yindlu mi pfala na tindleve ni mi lunghisela n'wana andzhaku ka 5 years hi ta fana na lava ya loko ni ri vets last week van'wani va vona ni nga va vona va nga vuyangi laha va twa va tsaka na loko hi ri vhale khi hi swi tiva ku hi endla yini hi kondletele vana ku va ya xikolweni na hi hlayisekeni khalanga hi va na mahele ya vhiki lamanene hi nga yi hi ya banana hi tlangeleni va gezani va nhlengani va mizamani loko va vuya ngomeni hi tsaka na vona ka hi va xavela na madamani n'wana a nga basuluki ku ri ku wa ha ku vuya ngomeni a hi khankheni swinene hi titsakela hi va vatswari va vutihlamuleri nkomu khalanga ku dyi ku engeta
1: inkomu hi khensa swinene nhlayisekayo
3: thank you.

0: zu.
1: Hey, man, we in ama abuya.
0: Hey, we are ni majaho abuya. We are ni madlaya shiramo ferangom.
1: Hey,
0: na menu abona inge ku redu ita selengar na mono.
1: Hey,
0: ane fangile ni amungo to hivu isale.
1: Anto shamala nyame. Hey, anga aruko kasi mundu. Hey. Aminge nyamala namuntlha nje aminge ikokwele
0: awa namuntlha ni kona ni ya se nkarhi won bile
1: se nkarhi won bile
0: ninge win khante va so tala tala tala a swi lave ni fambe u nga se vana
1: oh kasi a ni vula ku hayi ku ya ku vhakile ku kuya ku andla swa vanwana
0: ni vuya na mheneri wanu na ku fana vanwana
1: ei xitori ai kona kuma ndzi wa tivela something sa meka hi tsumela khwele ka awara liya ku nga awara ya mina nkarhi wa tsutsuma nero kambe ke se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma swihungwangwani leswi baka mpongo ni le ka nkarhi wa sweswiwani vakhazi hi va hi kha hi kuma ku ve ri ku na vanhu vanharhu lava nga khomiwa mayelana na mhangu yo baliseriwa ka vanhu vo hlaya etindhawini ta mikhukhu ya jampas eCleveland eJoni va languteriwe ku va va endla xikombelo xa bele court ya ka magistrate ya Joni kara namuntlha siku se va va yi endlini kambe swi swo ka swi nga va fambelangi kahle hi va hi kha hi kuma kahle ngo ka milawundi yo fana leyiwani i fike balasela vanhu loko sukela kwihi naswona nawu u fika ku ri yini
0: xibalasa lexi tirhisaka nkarhi wun'wani kumaka swa ku a xi na a xi le nawini
1: loko va tlhe va lavisisa va xiphorisa va kuma ku xibalasa lexiya xi teke vutomi bya vanhu vo tala se a hi papalateni ya a hi papalateni khazi ku ri loko i fika kuma munhu a ku ku xavisela xibalesa i tlhe yi teka ni twe ka mhangu leyi a mi kha mi yi hlaya ka vhiki leriwani
0: loku
1: ku na wun'wani wa le handle a kha a xavisa swibalesa hi
0: 1.5
1: se swi fana na swona tivutisi ku xibalesa lexi loko va fika va kuma yena xona va heta va kuma ku xi endle milandzu yo tala ya swilisa ku
0: yini xi chipini a hostel yo karhi xi kuma hi 300 na mabulete ya 5 so a hi swi tekele enhlokweni swo fana na swoleswo mingiserajisera mswaku swi nga n'wi nghenisa a jele leyi nga ta ka u nga humi
1: ntsenake
0: xi kumeka leswaku hayi kho xi na milandzu yo karhi xi kumeke xi ri na wena ya khomeriwa na milandzu yo ya liyela va ya
1: hinkwayi ka yona se u tshemba ku himpela na wu ta tirha ntirho wa wona
0: i sweswo ke mixer kasi ke ku ya emahlweni ka xiwondo 106.0 ka rito ra rixaka u dyo streaming www.gsrfm.co.za khensa swinene ngopfu vuyingiseri bya n'wikwela mi yingisela kahle feleke mi ri kona ve ri ku na mhaka laha atikweni leriyani kumbe a ndhawini leya east london endhawini letiyani exifundzeni xa eastern cape ve ri ku na vasesi vambirhi vasesi lavambirhi lavawani va kulukumbinyana lowun'wani i na 27 wa malembe lowun'wani a va na 29 wa malembe vukhale ve ri vosesi lavawani vona swipfuketana va vitana xifanyetana kumbe xa nike xijayetana xa 10 wa malembe ndzeni ka yindlu va fika va xi endla nsele hi ndlela leyo kasi ke ku vikiwa leswaku rhiko vasesi lavawani hi nkarhi wowalowo va vuye va khomiwa kumbe xanike hayi va pfaleriwini kasi maphorisa ya endla vulavisisi ku fikela ka nkarhi wa sweswiwani kumbe xanike loko vasesi va ta ti vona karisa e court ti 10 July ka lembe
1: phela mi nga rivali ku ri rape ka tiko ra South Africa se hi vona yi na ntikelo ku fana na nandzu wa ku dlaya se oho tshemba ku himpela ku tikerisa loko ku fika ku nyikiwa vanhu va
0: xinuna
1: na vaisatumara
0: mi ri vitana lo hlangi mi ri vambirhi mo pfumala xo a ni vuli ku ku pfinya swi le nawini mara ni vula ku vo pfumala xo pfinya xona mara mpelampelampelampela khazi xitsongo ayi kona abagweviwe
1: ya
0: abagweviwe imona
1: insele mara amla ku vula sweswo
0: hi swo khazi a switshamisekanga khazi wa mina
1: ya a switshamisekanga nawu a wu tirhi hi matimba phela loko va khena ku ta ka mihleketo ya n'wana se a nge hi kuli ku fana na mahleketo ya
0: yena se xivangeliwe
1: trauma se va trauma a nge hi swi koti ku va kha a tlanga ku fana na tintangha ta yena loko ha languta kahle khazi va va kha va hlamusela kahle va Rand Waters kan'wana va Eskom leswaku site nyana rin'wana ra Gauteng xikan'we na site rin'wana ra Mpumalanga xikan'we na North West yi ta yi kha yi kavanyetiwa nyana loko swi ta ngopfu ka timhaka ta mati na gezi tanihiloko va kha va hlamusela ku na maintenance yo karhi leyi nga sungula namuntlha mpundzu wa sukula namuntlha ku fika 7 AM ka mpundzu wa sukula namuntlha xikan'we ku fika mundzuku late va va kha va hlamusela ku mi nga hlamali loko mati ku nga ri hava mi nga hlamali loko gezi ri pfari ku ntshinsinsinyana swintsanana va Rand Waters xikan'we na va Eskombele ku tirhisaneni ku va kha va lunghisa tindhawundhawu leti ti va ku ti kha ti xaniseka hi mhaka ya gezi na mati
0: va le ku lunghiseni a swi tshamisekisiwi kahle njhe vanhu va kota ku kuma mati ku hetiseka va kuma na gezi ku hetiseka okay ku ya mahlweni sesi wa mina khazi wa mehe ndhawu ya KwaZulu Natal i ndhawu leyi fambaka mahlweni swinene ngopfu hi vugevenga hi leswi vulavuriwaka kumbexani ke leswi

0: Taka isiku na siku. Kuna wapa nawa kuringana wambiri, la wanga kuhuma ifunze nkurusha kwa Zulu Natale. Paku mekile nati ntingo, tele nyongeni kumechangia tifuwa na makajele bangi, iti laptopo, shika mweke na mapasi ya suwongo, so ambana ambana, kwa kwa la, kure mfilu mfilu. Veri ba esha iterua labane, kupikuwa leswa kure, baku mwini mapurisa, hinkara luo, abara eka fumba rakusecha, timova tele magonzweni, edorobeni, edorobeni rianike, edorobeni kulura debeni, rabu mbiri. Kasike, ba shibiko na sona kwe amatlweni sikomisa leswa kuri maphorisa maphorisa ya vulele swa kuri ba ehleketeleriwa ba kumekile na makadi ya le bangi makuringana 191 lama vari na wona ma le bangi ma vanhu vo hambana hambana na mapasi yo hlaya xikan'we kan'we ke na tinqingho ta le nyongeni ka siketa ku hundza 20 tifoni leti a va ri na tona va kombisani makenda ku va ku va va hleketeleriwa lava hayikho ka nkarhi wa sweswi va khomiwile hi nkarhi wo walowo va le khotsweni ka nkarhi wa sweswiwani va ta ti vonakarisa hi masiku lama ma landzelaka ka amahlweni ka huvo va ta hlamusela swa ku vo tifoni to tala letiwani va tikuma kwini va tikumisa ku yini
1: mapasi ke phela ni tshame namuntlha ni nghene ka rin'wana mavhengele kwala giyani va vone ni fika ni va ni kha ni thepa kunene va heta vusa ku mi twa swi fanerile na ku va mi kha mi thepa ni swivuse xa mina ku ri why mi vula sweswo va heta va kombisa ku ri eyi va nyawupezi lava taka na madyambu lava fika va thepa hi makhadi lama va mathumba ku swa chavisa sweswo swo veka hi tsundzuxana vanhu ku ri ku thepa a swi kahle eswantshwa u ya a bank swa pfumeleriwa phela loko va hi kha hi kombisana hi khadi ra Capitec a ri tape loko va hi kha hi nga yanga ya ri pfula ya ri pfula ku ri thepa se a hi papaleteni swi swo fana sweswo ma swi vona vanhu lavo veri va kume makhadi mo tala i nga kuma ku ri va ringete ku thepathepa kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana ni nga ri va leswa makhadi yo tala mali leyi va fanele ku va kha va thepa hi siku kumbexani ka nkarhi walowo yi fanele yi va yi kha yi ri 500 se a nga thepa na 500 yaleyo a tlhela a thepa kun'wana ya ya swi kuma ku ri leti se
0: nkarhi wolowo na wena i ya swi vona ku ri leti u khadi a wari na rona khombo ra kona nkarhi wun'wana netiweke yi kona leyi nga kona va le ku thepeni message a tingheni loko ya cheka kuma swaku sweswilo swi onhakile a yi hambaneni na ri thepathepa xin'wana xa kona ke va ri ku na swigevenga ne leswi fambaka na na the speed point to go to bambana bambana very fast kota ku lokumkhamu tirisa makhadi lama ku tape lama ya ntsena ke ba fika ku swi na wena ebi khadi ra wena ntsena ke i simba lesha xi hundulukini xi langutala ngwana xi na lesha oh sho the tape lama le xi twi bona ba fika swi swi famba kahle endlela liya ho to ku loku nghena ula ku xava leswi u swilavaka ku mala so mali ka ri hava khadi ra wena so a ite vonele eka mango wa lowo
1: na ku tshama na tifoni leti tape ku na tona it's not healthy hi maka ku ri vutomi bya wena tshama zwiri ngozi ni na swin'wana kahlekahle a hi papalateni ku kombela
0: swa ximodeni
1: ya swa
0: ximodeni a hi swi papalateni a hinkwaswo hi fanekele ku swi landzelelaimpe
1: swanswo tirhisa public transport miyingiseri wa mina hi ku a ku na vugevenga lebyi byi nga byi ri kona mara a byi fani na loko va yi kha yi kombela tilifiti hi ku xin'wana na xin'wana xi n'wi humesa ekhandziya ka movha loko nga swi tiveki ku na va mani laha ndzeni se no thepathepa a hi swi papalateni swi ntsanana loko a hi languta kahle khazi eka mahungu lama va ku ma kha ma ri kona ani loko mi kha mi swi tiva kahle ku ri police minister nga bona Senzo Mchunu ba ba kha ba suspend wile entirweni wa bona hi ba kha hi kuma kahle ngopfu kha ba hlamusela kahle ngopfu ku hayi minister wa hina tani loko kha ba khumbanya timhaka ta tax ba ba kha ba hlamusela kahle ngopfu pfuka ba va ri ntirweni wa bona vanhu ku ve na vugevenga loko kha hina nguta kahle ka ku fana hunguleri nga ri kuma tolo ra tsontso laha nga kona ka social media laha nga kombisa ku ri i va a kha a kolota va va swa timali to fana na vo sana 700k va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri Senzo Mchunu va va kha va langutana na nandzu wa ku 2.69 million rands yi va yi kha yi hangalakini kumbexani va kha ku na vundiyandiya lebyi nga tekiwa kumbe lebyi nga humelela mali leyi ya swi tikomba hi nga ku yi yisiwe nyana xikhwameni se ku ze vanhu vo tala va va kha va rila hi ku sala sweswi ku yiniyiniyini leko ku ri nga timali hi hakela timali to tala se va khomixini va le ku lavisisani i nga ku bava
0: va timalimali va dyile
1: hayi
0: kona
1: ni zani lap.
0: Arezi. Ekwe amatweni mingzeri. Kazike yakari mwanra wongu kazi la. Azilogu za kzeni lukusuka kashle feleke alaka nzaulu ya di donzo. Kazike yaba nzaulu ya donzo vele kurile nisu nini ngofu. Kumbe shanke vele barila bako lola. Andakalo kurina mahugula mapotleke. Kumbe shanke lesu kwa msakile so kuna matichara mokari. Kumbe shanke batuondis mokari. Limafuna kastudienu kustale la eskambelo singar enawini. Veli matichara melu kutale nkabana eskambelo singar enawini.
1: Ati high school.
0: Bashisati ala women year
1: ah ba se
0: e kaske mahungu ya bulelisa kuri kuna nhlayo yele nhla swinene ngopfu ba dondisi laba pfunaka swichudeni ku tsalela eskambelo singari enawini xikanwe ke na ku nget na nget na ku ngetela timaraka la swinga fanela ngiki vulavisisi dzivula leswa kuri xifundza ntsongo xa vembe skukhune mopani ne na xifundza nkulu xa capricorn hi swinwane swa swifundza leswi eswihlanganaka na timhangu tamshaka lowa vulavisisi kumbe xa ke vulavisisi wa mlandru ya la tikweni kusuka eka ndzawulo ya tidondo xikanwe kena kam na vakambiri vasungurile ku endla vulavisisi xikanwe kena ku hlotana na vadondzisi lava va khumbekaka eka mlandru liwa vadondzisi vambiri varimbeo ra xinuna hi vurili
1: awinana
0: va kumekile eka malamulele nale liphalle nkumbi endzaka loko vapfuni swichudeni hi ku tsalela eswikambelo eswingari enawini kupfuna n'wana hi vutivi bya ku tsala xikambelo a hi xidyoho kambe ke lexi nga biha i ku pfuna n'wana hi ku n'wi tsalela xikambelo ku ri hava vutivi bya yena endzeni vumundzuku bya yena ke bya onhaka xikan'we kan'we ke veleke hi ndlela yo yaleyo vaponixa timhaka endla ku ri vadyondzisi va xinuna hi vona ke lava hlayiwaka ngopfu lawa swaku hi vona va pfunaka vana lava va vayisata ni kuri ari botala va dondisi loko va lomiya skolweni lomiya va fika va vona student va vona the girlfriend
1: so va sobrile
0: va sobrile ba kuri hahi ha nda ku hahi hahi eti kuri nwana ri ngombe xikolo xikona xinwana va kwana women year vhoringana 45 loko va endla vulavisisi a nda ku nwi no lavisisa na mathichara la marhandza na vana va xikolo min ramba
1: mara phela mfanele mina ngutana nwi namba ku mkhame endla swisho fana sweso kuri mina ngozini enga xikoleni i donza malembe lama inga donza wona i tlhayita lava ku ti lahlekerisa ntirho swisho fana sweso wa ri ntsongo nwana luya vutom dzena swantswa
0: and the way umutswari ka
1: yena yes umutswari phela loko ri teacher umutswari i fanele fika enkomba ndlela
0: he what umutswari we
1: hambi miri valembe rinwe loko uzu va teacher yena ari mudonzi amringa
0: ninga mkumi logo no mkuma na mpotela
1: eh
0: ntsela ni switwa ku beri ses man man na nwana wa ka man ni haseket
1: ibi sena nwana va tsarike kombela ku vana va lavo nanguta ku mbala njani loko a xikolweni
0: ya ka rongwana va seto va sona mambalelo
1: mambalelo
0: ayi yes a xilabeke xikolweni
1: hey ni kuma ku loko ka famba
0: hi ha mani no hi ha da no for what minute being said ngira kahle ka hour le abone ngoro ko bumper loaded ba kai famba kahle ka xikondo 106.0 3262 give me the kahle ka hour le anzebo e ba kai famba kahle bakhazi wa game bakhazi wa wireless bakhazi wa grand form ikona ka radio wena ichirano hamse return being said ikonga kahle ka hour le amona lungile wa kamale pandwa kala nda kahle na mahungu ya hour le amona indenga

0: kondirikarenge endli shoshwa kuri lembe ra 1991 loko mhaka hleri sumuleriwani xitekete Lena Dembo vari e musori wenyoka leswi vula kuri head of snake nickname ya yena nkulukumba loyi wa 1991 a ri humaka hleri sumuleriwani and ri tirhi kahle swinene ngomana xavisini kwalomu eka ma 10,000 is it 10,000 oman vulavula kati 100,000 copies laha ri nga fukaka ka yi ri nga xavisa ngopfu mhaka ri sumule ra xitekete mingiseriwa GZR FM lembe ra 1996 ri fika ri tlanga kahle ri sumuleriwani kele ka Miss World Finals atizawuni tatela na Namibia ya tlenge kahle vhele ke kuleka ku ri sumuleri ba ku bembela swinene ngopfu andhawini letiyani ke tavu kokwala ka vona kwala Zimbabwe
1: phela ka la ka vitira xitekete iri leri risimu ra marhandzu le xitekete i munhu loyi a n'wi rhandza kambe i n'wansati wo saseka wa kahle wo yimeka
0: kambe mpohlo wa nuna ne
1: mpohlo
0: wanuna wayisati va vitaniwaku yini
1: se swi la ku xitekete swi la ku i mpama laha a va ku a kha a ndhundhuzela ku saseka ka yena a ndhundhuzela la tlhaka kha ku a nga swi koti no tlela loko a nga se hleketa
0: yena sweswo
1: kambe ke i va kha a vula kahle ku ri mbileyi ya vava Leonard mhaka ku ri a nga na mali yo enela ku ri a va tata kota ku va kha a n'wi
0: tekaa avansati mara siku na siku wa xi vona xitekete
1: xitekete xi a nga hleli kahlekahle mara a nga hleli and va koho van'wani va nga ka xiyimo xa ku
0: fanela va
1: xitekete
0: phela loko hi ri karhi hi fona eva hina va ka bava
1: hikuwa tiva
0: a byi khomi loko ni ku hleketa wa tiva na vuswa a byi ngheni hi mamasi hi va hi kha hi nga
1: loko ku ri ku i koho munhu loko ku nila ku i nga tleli veta ka foni u cinca u tsala ku xitekete
0: i xitekete xanga alright nkulukumba leyi vavakombisani vaketa ku loko a ri na 9 years hi laha a sungula kahle veleke wa tlanga kahle veleke gita kumbexani kariketa ku tlanga kahle veleke gita hi nkarhi wolowo i ka siku vakombisani vaketa ku ra hi wun'wani mani loyi a nga foma kahle kumbexani a nga va kahle ka mitlawantlawanyana yin'wani leyi nga va kona veleke ku na Barura Express hi tin'wani ke leti a nga fika chaa kahle veleke na tona ndlela leyi mingiseri i tsumela kahle ka xiyenge lexiya xi ku niketa kahle tinsimu letiya
1: ya swi vitani mingiseri va yena wa tshemba ku ri hayi ma hlayisekile hinkwakunkwako swi ta ku namuntlha i wa vuntlhanu 12 wa timinetes impela kha ku bekahle awara leyi ya moni khe sinela ka n'wina mahaku hi kumaka eka nkarhi wa sweswani se nkarhi wa ku va hi kha hi kuma tinsimu
0: leti
1: tivaku tikhatiri kona ya wa vuntlhanu wo saseka swinene wa tshemba ku ri hayi mi hlayiseki
0: i sweswo ku na tinsimu timbirhi mingiseri ti nga kona laha xa n'wana ke i ku hi byela leswaku risimu ra number 1 i risimu ra mani naswona ke vita ra risimu i mani risimu ra number 2 i risimu ra mani naswona ke vita ra risimu i mani hi le risimu ra ku sungula mingiseri ta hi byela leswaku leriwa risimu ke i risimu ra mani naswona ke vita ra risimu i mani hi leri

0: re se bra kona mix ro ji ser favorite wa ka bitu ba ri le ka gege
1: yeah
0: aha re se bra ka tlhomeng sire mnene makhubele tane ku byeri le ka tlhomeng sire so ka sikura na munhla nongonoko ku ta ba u fuwile swinene ngopfu ka sikura na munhla mix ro ji ser fm ku ya amahlweni na kona ke ha rina xi yimbeleri kumbe xa nke moni ku nka inkambi ne xi yimbeleri hina bona ka madika ka ndengo wa sikura na munhla inga viva amukela xikanwe kanwe veleke eka xhondo 106.0 kona kwala ka rito ra rixaka ham amukela eka xhondo 106.0 eka rito ra rixaka kwani makhubele minjani
2: inkomo ipfukile ngopfuxela n'wina mahashi
1: ipfukile
2: inkomo
1: Epukile papa ikhense sinene ku vana ngwina kahle ka nengonoko mika ti tivisa eka va yingiseri hinkwavo lava hi va ku hi kha hi famba na vona ka nhlekani wa sikura namuntlha
2: hi swona vito ni munene makhuvele u huma a Olifantshuku lave nge le holofani hi xichangani
1: nkanku yi hlupha hi network
0: mile ku hi kumini
2: nakana mito
0: alright kokwani munene kuna tinsimu kumbe xanike kuna album leyi nga kona lani wahi kombela mi byela swintsongo hi yona album leyiwani yi tumbulukerini yi humerini
2: album leyi ha ku yi humesa hi khale ingaku yi nga va yi ri na masiku ma kumbe mune hambileswaku khala hi tlangile hi kota ku kota lomuya va nge hi le ka ti-Spotify ka swa digital platform
1: okay
2: ya vito ra yona yi nga thiwa mahala
1: okay swivangelo swa ku va mi kha mi yi tha mahala a ku ri yini
2: leswo va hi kha hi rhambarhambiwa kun'wanyana mi kuma ku heyi u lava ku nyimpi ya wena yi tiveka kun'wanyana loko yi fika yi tlanga ku fika va phamela tincondo kun'wanyana
1: va ku hi swo sweswo swi helela kwalani
2: a jayinene kasi leswi ya ko va nyiku leyi hisaku lomuya hi ya ku ya tlanga ku nga ri timhaka ta ku ho pfumala ku hi nga ze hi xevisiwa hi aja na tincondo
0: ku ri ku loko mi endle risimu leriwa hi ndlela leyiwani mi ri yini eka vanhu valava mi rhambaku valava endlaku ti-event va ta mi rhamba mi kiri karhi mi va yimbelela hi ndlela leyi
2: ya kona loko ti karhi ti nandziya hikuva tin'wanyana ta ha vulavula leswi leswiya swa tincondzo va hinekaku swona kambe i ku ndlela ku va kota ku swi tiva va fanele va hi khoma ku fana na vanhu van'wanyana a ku loko se ri nqambi wo vhe phameriwa acha xevisiwa
1: okay, itingani tinsimu leti ka album leyi?
2: Xaxamelo wa tona i 11.
1: Okay.
2: Ku ku na ti-remix kwalaya.
1: Oh.
2: Tihelerile 9.
1: Oh, 12. Swi mi tekele nkarhi wo fika kwini papa ku va mi kha mi heta mi fikisela tona hinkwato ka tona?
2: Swi hi tekele masiku ya mune lexi xika xikarhataku hikoku ku qamba loko se hi qambile ivi hi kota ku ti-programa leswi a swi hoxa marito a swi hi tekeli nkarhi hi siku rin'we va se hi hlanganisile
0: hi siku rin'we va mi hlanganise album hinkwayo ku hoxa marito
2: ya marito a hi siku rin'we a hoxa hi xa munduku wa kona se ku ndliwa leswi va vengeku na ku mikisa leswiya
0: ku ri kumba mi kha mi tirha na vumani a studio loko mi ri karhi mi vuma hi ndlela leyiwani ku chaya na ku yimbela kokwalako hi va hi vanhu lava mi tirhisanaka na vona kumbe xanike lava mi tirhaka na vona va nga kona endzeni ka album leyi va nga hoxa xandla
2: aka leyi ni tirhe na nkulukumba lova nge Dan Ngoveni hi ku programa na ku chaya swichayachayani hi tlhe hi yimbelela swin'we na Inosi Nkovane a hi pfuna leswi a va nge ku na ku mikisa
0: ku ri ku ka swichayachayani se swi twalaku laha andzeni ka tinsimu toto letiwani ku na swichayachayani leswin'we mi kotaka ku swi chaya swi twalaku andzeni ka risimu kumbe vona va ta no chaya n'we mi fika mi yimbelela
2: mina ni ta ni chaya leswi a va nge ku na lead gate nkatari liya yi kota ku kusuma.
0: Okay.
2: Se loko yi chaya a henhla ka loko ku tlangiwe leswi va nge ku program leyo chayawa kunene ku fana loko yi chaya live.
0: Mm.
2: Se hi hoxiwa lomuya ka tikhompyuta se a ndzhaku ka sweswo hi ta hoxa marito a ndzhaku ka swona.
0: Mm.
2: Eh.
0: Alright, ku ya amahlweni loko hela ku ta kahle andini ka album yo ya le ya n'wina kumbe xani ke eka tinsimu leta n'wela hi la ku tiva ku mi munhu loyi mi tsalaka tinsimu malora mo nghena studio mi yimbelela kumbe xani ku na ndlela yin'wana mi yi tirhisaka.
2: Swi hi kambirhi kun'wana ku lorha nkarhi wun'wanyani mi kuma ku ni nghena studio ni tlanga ni lava ku ta tlanga nghoma yin'wani ivi marito ya ku ya nga ngheni kahle ku ta marito yan'wanyani kota ku hlanganisa hi ndlela yaleyo.
0: Oh. Ku ri ku handle ka swa vuyimbeleri kumbe xani ke mo hi byela vundzeni bya swa ku munene makhuvele kahle kahle va tiveka hi ncini ku katsa na swa mitlambi swilo hinkwaswo hi byeleni swa ku n'we kahle kahle mi tiveka yini.
2: Hi kota na ku hosta ti-event ta music.
1: Okay.
0: Okay.
2: Ya na ku trana na lava va vuriwaka ku ti legend ta South Africa.
1: Mm.
2: Kwala ku ya va bofana ndhawu ta lava ku kapa ku chavela hi kota ku hlangana na vona hi tirha sweswiya na ku pfunana na vona.
1: Mm.
0: Okay.
2: Tibende to tala letikulu leti mi twaka ti ka twakalaka kwala moyeni
0: mm.
2: Wo ka hi nga yimbeleli xichangani kambe van'wani lava hi kotaka ku va pfuna ni va promotara.
0: Okay.
2: Se hi tlaya hi hosta band.
0: Alright.
1: Satala swinene. Alright. Tinsimu letiwani tanihiloko mi kha mi hlamusela ku ri i khume na timbirhi mi nga ku na swiyimbeleri swo karhi leswi mi nga tirha na swona laha ka tinsimu leti.
2: A ku ri na swiyimbeleri swimbirhi ntsena.
1: Okay.
2: Ya ku ri Dan Ngoveni yena la ni pfuna marita man'wana o ti hlengeletela swa koteka a studio ku ri yimbelela kambirhi i cinca marito swi endla ingaku hi loko se mihlayini
0: ni twa i nga ri ka ti-chorus ta n'wehe ku na marito ma ku lala lama twalaku ma twalaku mari a ku hlaveleleni i va mani va hlavelelaku.
2: N'wanuna i Dan Ngoveni ya hlavelela ku ri trainer ra swi kota ku va a ri larisa mi nga zemi ku n'wansati
0: hi vana
2: a studio ku endliwa swo tala swa hlamarisa a swi kota ku ri kota wa ri kota ri tlela ngheni nga ku wa ka mhani loko mo yingisela ku na risimu rin'wana kwalaha hi nge rirhandzu hi yena nghenaku laha hi nga ku wa ka mhani a hlavelela nga ku munhu wa xisati.
0: Okay.
2: Hey.
0: Ku na swiyimbeleri swo tala leswintsongo swi nghenaka eka industry leya music tanihi ku mi kombisa timakendhawu i khale mi ri kona ka industry leyiwani xana ke swiyimbeleri swo swoleswo kumbe xana ke vana vo valava va tsakelaka ku nghena a musicini ku na leswi n'wehe mi tsakelaka va mi va tsundzuxa swona hi industry leya music.
2: Ni tsakela ku loko va ri va mahlweni na tidyondzo leti va tidyondzaka handle ka swa vuyimbeleri va nga tshiki ku tiva ku kumbe leswi swa vuyimbeleri swi ta va vana vimindzuku ku va hi swa karhata a swi na mitirho ya mali leswi ko va nyiko ya munhu wa hani va nga tshiki tidyondzo va emahlweni na tidyondzo swona va swi endlike leswi hi ndlela liya va nge i part time kambe tidyondzo va emahlweni na tidyondzo ta vona.
1: Okay. Mba mi kha mi khumbe ku tinsimu letiwani hinkwato ti kona ka ti-platforms hinkwato se hi nga langutela yini ku ya amahlweni kokwana
2: hi mbula hi ku ya hi album leyi kumbe ka tinsimu leti ta mi hinkwato leyi
1: ku ya hi tinsimu ku nga ku na tinsimu to karhi leti mi nga ta mi tlhe mi hi nyika tona andzhaku ka leti kumbexana swi ta mi tekela nkarhi wo fika kwini ku va mi tlhe mi hi kota ku hi swekela tin'wana.
2: Swi nga teka n'hweti ka hana album leyi hi nga busy swinene hi yona ya kahle
1: hey.
2: So hi yimela ku vanhu va kota ku titiva leti ti nga kona se hi tichela na tona
1: swa tala swinene
0: kuna vanhu vele Olifants Hoek lava nga ku yingiseleni, kuna vanhu vele Giyani va ku yingiseleni, hi vulavula kahle hi tindhawu ta le ka Bungeni lava nga ku yingiseleni. Miri yini eka vona ka vo lava nga ku yingiseleni ka nkarhi wa sweswiwani? Hi nga vulavula ngopfu kahle hi vele Olifants Hoek la mi ta ku mukhamu huma hi kona.
2: Vakulukumba lava hi kombela ku kwala Olifants ngopfungopfu yo district ya le ya Hlanganani, va swi tiva ku tinqambi to tala ti hisile vo fana na va Pita, va maseve wa mina va Mthombeni, va hlayile lava nga hia laya Majash Belani hi tirhe na vona, a va hi seketeli va ni seketela ku vinanga lebyi byi nga fiki loko vo ko fa vinanga lebyi va nga hi seketeri hi nga ha koti ku ya mahlweni. A hlangana na tinqambi a ta ha talanga a ta ha kumeki leti ti nga na na ntlhontlho wa ku ya mahlweni na vuyimbeleri.
1: Swa tala i khensile kokwani ku va hi kha hi burisana na n'wina kahle. Kambe loko va va kha va lava ku mi seketela eka eka tinsimu ta n'wina kumbexana album ya n'wina va kota ku n'wi kuma xinjhani?
2: Va ngo ni foyinela kumbe lava va ku tivaku muti wa ka hina va ku tiva. Tinomboro ta mina ta riqingho i 07 225 86863. Ni
1: nga teni ni nga
2: repeat a food ni pinda 07 225 86863.
1: All right. Hi Kensile papa, kuva hi kha hi burisana na n'wina a swi fambi kahle hinkwaswo.
2: Hi Kensa seketelo wa n'wina xitichi hinkwaxo xa GCR FM na nkarhi wa n'wina lowu mi nga nyika wona na vayingiseri.
0: Hi Kensi ni hlayisekanga.
2: Inkomu.
1: Thank you. All right, Sultan Beng Sarbaina, he can sustain the Quebec from Baragunacas. I've been over secretary in Quasim Belosaina, Swambacas, he changed in Idona, I take Unca Saitona, Uncocunco Lambacum Cabricon, Salam di Pina, Nungoca Gamathin.
0: All right, he says a gaming Sir Rogers of Fembella gave very Salani di Pina, oh, Chile.
1: Chile.
0: All right, it's a coming zero. It is a life of a guy. I'm not like I should want 106.0 Eka Rito Rishaka Eka one again. No gonna go mix the right. She's FM. No gonna go a bamba reloaded 3262. Give me the castle fellow qualica our lia. Yan say, because coming zero. I shall be sent to Shavis and Felix says, Betty Sumulash Kamakama Kuelana. Go on a show on 106.0 Eka Rito Rishaka Ladum.
3: Duma duwe gyanna malamulele kumbe 6 meters reaching road top
4: 289.90
3: kasi 2500 liters ya Africa water tank e 2399.90 nga tlhela u dikumela life eco ya 12,000 btu hi 4,999 u nga va u lava xikweleti kuma ku tlula 750,000 na Capitec vutisa kwala xitolo xa la duma duwe gyanna malamulele lele la tuma when safe and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee mashona kuna supimelo.
5: MK navigate matonsi black Italian. Technology, she could send that echo swing. Miss Seven Boyo Chicken. www.gcrfm.co.za. TCR is a great talk.

Erisimrakata mingi sirwa jisera favorite track ebitwa ku story kusukela kahle ka shongiye andini ka album liya inga thwa bitwa ku mkhosi wa xivongo amsetan mingi sirwa jisera fem by kefa bakahle feleke ka madambi ya sikura remota 3262 nongonoko ibambar low dead na mijara ka mathosi mnyenge ndima ibucuza mniso mfula ngwa mateka sa tirimi ina laba bakunisa kahle feleke mfula liya ya shingume ngume hey gimeteni awara ketela mina wana mingi sire shawana kele ni shilaba ku ntshela kahle so kwana ke uba owning sela kahle nje uba uri kwini eka madambu ya sikura namuhla eka nongonoko a ka nongonoko lowa bamba reloaded wongos man mingi zero jisera fm ta ntswela kahle leswaku wena ke u ni khoma kahle mfeleke u ri kwini eka nhlikani wa siku ra namuntlha kasi ka mingiseni u ni ta kahle nje rin'wana ra risimu u nga rhumela kahle mfeleke na nkandziyiso wona wa rito ka nambara 0608 75942 risimu ra kona leke ri stylisa fambisa ri kahle mfeleke na j john kombela yi chuza

0: Alright, ngani phela kahle ngicinga number 0608 75942 nkhuma kahle or queen kumbe xani nga wingisela kahle nongonoko or queen awara ku hetelela 3262 hi le ka 6 ya kona kumbe xani le ka awara ya kona ke ya ntlhanu ya gimeta kahle phela ke le ka awara liya ya ntsevu kasi ke mingiseni ka rhumele kahle na nkandriso wona wa rito ehenhleni ka number 0608 75942 no keso swi ni ngoma thiva loko hi ri ku fambeni kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha 0608 75942 nakambe ke mingiseri monte ka loyi mingiseri la 106 mi le ka radio
1: fana boy
0: manchumayila
1: va ku ni kombela hi chuza a vukati na byala yo ni ku ni chuza hinkwaswo
0: ka zona
1: le ku ku yingiseleni va ta ni connect eka xipikara wa swi twisisa
0: okay
1: lava ni nga na vona la timayinini va ta jisara hi nkanu
0: he vanhu o mo stream mi ri le timayinini leyi
1: na kunene wena a hi xitori ni ku eka kwa ni phone leyiwani loko ni heta ku vulavula kwala ni ta khinsa
0: kundleka yini wa mi bale kana alright kezin va nchumayelo xandla ehenhleni ka xin'wana xandla 0608 75942 hamperisa khaziye
2: Ayengale.
0: Ipukile mjere.
2: Ekala ba bela bana bekale sitore va pesata o va tshela ti mainini.
0: Sitore.
2: Eva so bela ti mainini la bala ri popo.
0: Ya ne.
2: Tsela i ka va vum la bo weni la.
0: Ho mi twa va vum la zozeni la. He when I'm moving go I'm human give me a hero mo tsamela kahle la zozweni la
2: Oh u tsinile di ba fala la man
0: Oh mila go mdzego misingile ndlovu kazi
2: Original bana baba 100%
0: Hey yeah ba ndlovu kazi Ise loko ba loko ba ka nwe ba mitwa go miri misingile kwa la moyeni ba ta go siwa yini bana mamani Aba
2: bangela ba ba man toy tsedi bungu ya moyo pa sho mwana ba yo
0: Awushe mawushe Ai je to hore impela. E ke se to go ka se ka. Jabo. Au shema gate. Ah kule kutikene. 0608 75942. Sta lunga drove kazi. Alright, ya mahlweni mingiseri 0608 75942 kuma kahle mingiseri kwa kwala ka ritora rixaka eka nongonoko pamba reloaded ni kuma kahle mingiseri laha 0608 75942 hallo
1: ahe butose
0: ahe
1: a matsutsuma xembu mi suka timayinini mi nghena kwele ya zozweni se mi le river plus ha mina rivilo xembu
0: ah mativa heyi
1: hayi se mi suka river plus mi yingisela hi ri kona
0: Ai khensa swinene mativa
1: Ai ku khensa hina but matosi ku va mi ka mi hungasa
0: Ai ai pushe
1: Ai pushe butosi
0: Thank you Kensil Alright ngani this worry to
3: Busi na ngungu wa mina kwalano hina mingisela hi ri kwala ka mavalani emfundisi xivuri hlayisekana mi rhandza swimambilweni tosini mana na madyamba
0: kahle
3: ni ta va kha mingisela mpfhuka
2: makumu
0: mi ya KZN sesi
2: Eleba madosi noma hele ke pakaye.
0: Ho eh.
2: Ela bangwe ba kona.
0: Ah.
2: Bula bula. Ah, ke se na nginda ho mina ndi kwa la ni
0: po. Oh, ami ndawo ne?
2: A ni ndawo.
0: Why mga ndawo? Akuyi weni kaya.
2: Ah, la
0: ke lekaya. Lekaya ne?
2: A ni ndawo sho, no bebeza ka tshumu ka madosi.
0: Ke se no bebeza hlayiseka. Sure. Alright, you can see it. Shandla ehenhleni ka xin'wana xandla mingiseri wa GCR 542 wa timinete yi nghene kahle leka awara liya ya ntlhanu kasi ke mingiseri ni teka loyiwani ka nambara 0608 75942 ta ka sweswo ka ni mi niketa kahle risimu 060 hallo
4: e matos
0: ahe
4: kunjhani
0: hi hlayisekile mi hlayisekile
4: hayi hlayisekile
0: kokwani phahlana
4: aneri na xihundla xo tsemakanya sweswi.
0: O sweswi.
4: A xi se fika ni le xikombeleni.
0: O xo tsemakanya sweswi.
4: A xi se xita dya ndlopfu
0: la. Ma swi vona mara, ina.
4: Ni dyayi ndlopfu la matomi.
0: He vana ku kahle ka n'wimatatani la.
4: A ni lasi a ni dyaye lexi xa veri yini lexi xa le matini lexi xa. Miri mpfuvu. A wu swi twangi?
0: Hawa no twa hi n'wina sweswi.
4: A ni dyaye mpfuvu ni bela bya n'wini la.
0: Okay.
4: Se ni vona vanhu va phangela na yona ku hayi sweswo swa twa ni kupulanyana ndyani lowu.
0: Swantshwa mi ya yi dyela kaya.
4: Hayi hayi ndlopfu yi le ku vatsangeni.
0: Dayi na mitwa.
4: Ndzi jikijela ta dya ndlopfu swa n'wi tsanga.
0: I le ndleleni na yena ta dya ndlopfu jikijela.
4: Na wena ti ta yi dya yile.
0: Ha nkingha hi le ndleleni.
4: Yebo.
0: Yebo. Ngezira kwanfahlani hlayisekani velekele ka n'wimatatani ka sikaming 0GSFM i va kha yi famba kahle mina na wona feleke ka madyambu ya siku ra namuntlha ka sikai 43 wa timinete ngheni kahle ka awuri leya ntlhanu leri sipo ri landzelaka ta ka sweswo ivetsuma xikan'we mingisiri ya navelela kahle vanhu lava buriweke ka siku leri faneleke siku ra vona ra ku velekiwa to khondzela kahle mingisiri swa ku wena ke u ri happy birthday eka mani eka madyambu ya siku ra namuntlha kona kwala ka xihondo 16.0 eka rito ra rixaka sina mphaka risimo ri ka 2 vinyi va mali.

0: kari veka kahle ka timinete leti ti endlaka tinharhu hi ri karhi hi sukile ka awara ya tsevu. Loko mi swi twisa sweswo, hi nghena kahle ka nongonoko wa ta miganga ku ri ra vuntlhanu siku leri ra vukhomenkombo a ri ka n'hweti liya ya Mawuwani ka lembe ra 2026. Eka madambe siku ra namuntlhla eka nongonoko hi ta va hi ri karhi hi languta eka ku va premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba a ri xiave ka mapfhumba lava nga va kona na va xiphorisa le ka xifundzantsongo xa Capricorn loko va ri karhi languta eka mhaka ya vaaki lava va pfumalaka maphepha lava nga laha tikweni. Ka swin'wana leswi hi nga ta va ri karhi swi languta, ku ve na migingiriko yo hlaya swinene ka siku ra namuntlha ku ya hi tindhawulo hi ku hambanahambana ka tona loko hi languta eka nkarhi lowuya wa ku tirhisiwa ka timinete letiya ta 67 ta ku tsundzuka mintirho ya khale ka President Nelson Mandela. Ku na swiyenge swa ku hambanahambana leswi va nga va na migingiriko eka siku ra namuntlha, hambileswi sikunkulu ku va ka ku ri ka siku ra mundzuku ku nga ta va ku ri siku ra 18 eka n'hweti leyi ya Mawuwani. Ka nakambe ti tlhela languta eka leswi khumbaka eka xiyenge lexiya xa mphalalo wa machudeni swa timali xa NSFAS loko hi languta eka xandla xa holobye wa ndhawulo liya, na ku tlhela hi va ri karhi hi languta eka mapfhumba lawa ya va ka kona va ndhawulo ya vutleketli laha ka xifundzankulu xa Limpopo. Hi vone ku ri karhi ku khomiwa wa muchayeri wa malembe ya 29 ku chayela rivilo ra le henhla. Ta tlhela nakambe hi va hi ri karhi hi languta eka leswi swi va ka swi khumba eka vahori va midende laha van'wana eka tindhawu ta ku hambanahambana va kombisaka leswaku a va le ku veni va kota ku va va kuma timali ta vona ta midende. Ta tlhela nakambe languta eka masipala lowuya wa xifundzantsongo xa Vhembe, languta eka migingiriko leyi yi va ka yi ri karhi ya emahlweni eka tindhawu letiya. Sweswo na swin'wana leswi nga ta va ri karhi swi languta eka nongonoko eka madambi ya siku ra namuntlha. Khensile Mathonsi loyi a ri wexe ka awara leyi ya ku hetelela ya ntlhanu. Lama amukelaka ndzi Lunghile wa ka Malefane, ta fambisana kun'we ku kondza ya hambana le ka awara liya ya nkombo. Ya hundzeni laha loko hi vuya hi ta va hi karhi hi languta eka hungu leri va ka ri ri karhi hi sungulele ka nongonoko eka madambi ya namuntlha. Ri perefu
1: rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe, wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekele nhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekele nhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Marovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakabaci na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaka magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex first floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukwati next to Yusuf eBulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Manamelong Primary.

Lokusiso sasemingisirwa mina na mina ntombi yozenya ntombi yelesikhunisa amaleza kwazinjivi ntsatselwa kahlongwana neri tukulo mamjaji ungari smart nasira mamjaji ngomathola kamavuza kaya mboya bapfukile bana bana ntsemba na kupfumela swa kubani bapfukile ni shawata bana kwaku lo miningisa ka mirikona minjani naka tindhawu ta ku hambanahambana ku ri ravutlhani ra kahle miyingiseriwa mina nongonoko wa Sportville ka majaha masiku ra namuntlha it's easy it's simple hi ti 19 ta July 2026 i ti final u nga byeriwi ntsena miyingiseriwa mina la ku ni predictela xikoro hi ku vona ka wena u voni nga ku i va mani va nga ta vuriwa tingwenya ta World Cup leyiwani ya 2026 leyi nga kona le Mexico na Canada na USA miyingiseriwa mina Is it Spain? Is it Argentina? Iba ile vanga ta vuriwa tingwenya. So than predict the last score xa kona ka number ya 0608875942 kumbe u siya nkandriyiso aka nomboro ya hina ya liyani ka ku hlayela yona miyingiseriwa mina ni ta va ni ka ntlanga kwala moyeni mikandziyiso ya kona kasi ka majaha masiku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi khombakhombanyana letiyana letiya mayelana mitlangu ya bolo ya minenge Afrika-Dzonga Afrika na misava hinkwayo miyingiseriwa mina no va na ntshembo na ku pfumela swa ku hayi hi ta tiphina mina na wena ka majaha masiku ra namuntlha kunjhani kwalani miyingiseriwa mina no va na ntshembo na ku pfumela ku hi va byerini lava va yingiselaka va ri a tindhawini ta le majoni ku hayi ntombi se yi kona ka radio

kuta phakela ta mitlangu ka majama siku ra namuntlha kuna to tala na ku vulavula hi tona mingiselo ya mina xisaka xa nghondo ka majama siku ra namuntlha xi kona naswona so hi ta va hi karhi hi tiphina swinene mina na wena mingiselo wa mina no va na ntshembo na ku pfumela ku hayi kwale nga kona u pfulele volume yi va kahle leswaku u ta kota ku ni twa leswaku ni va ni kha ni vulavula ni ya ku yile ku swita ka timhanga ta mitlangu ya bolo ya minenge mitlangu leyi ya Modupe soccer challenge ta va ni kha ni vulavula hi yona aka majaha masiku ra namuntlha leswaku yi tshamise ku yini mingiselo wa mina u nga ri va leswaku ka siku leri ra mundzuku last 16 yi va yi karhi yi sungula ta ku byela leswaku va ma va karhi va tlanga ka siku leri ra mundzuku na hi soto ku tlanga va mani mingiselo wa mina ta va ni ri kwale ni ku byerile leswaku ku ntava ni ri kwale ka siku leri ra mundzuku na siku leri ra so va ni ri kwale a Phalavurha mingiselo ya mina so ku lava ku twa to tala a hi tsutsumeli kwale Phalavurha leyi a langutisa mitlangu leyi ya Modupe annual soccer tournament leswaku yi tshamise ku yini majaha masiku ra namuntlha ni ta va ni ri na vayimeri kusuka ka xipano lexi xona Baduza Celtic lava nga ta va karhi va tlanga na Phalavurha Young Lions a wu swi tiva leswaku Phalavurha Young Lions mingiselo wa mina hi xipano lexi xitsongo xa Phalavurha United ku ri wanga swi tivi ka majaha masiku ra namuntlha mingiselo wa mina kunjhani kwalano na tshemba na pfumela leswaku wena mingiselo wa mina u ni yingisele kahle ka radio ya wena GCRFM 106.

Ya haba kari sungula ndlela le mingisira hina mahungu ya ta mitlangu ya bola mnenge la Afrika Dzonga hina ngutisi leswaku kuna yini leswi vakusika sendleka la Afrika Dzonga mingisira mina unga riva leswaku hinkwaso leswi swi endlela leswaku mitlangu ya bola ya kari hina ndri ya la Afrika Dzonga Afrika na misava hinkwayo mingisira mina loko kungara timhaka ta bola akuna leswi hinga ta vulavula hi swona handle ka timhaka ta bola hi to ti hlanganisaka ti endlaka leswaku hi va wun'we mingisira mina ni sungula ka titi maka ka Mutsepe Foundation Championship Castric Stars okay hayi sungula ka Castric Stars na ngutsela swa ku endleka yini Spanish xa Castric Stars leswi kumeka ka Mutsepe Foundation Championship mingisira wa mina va va pfumelarina Spanish Orlando Pirates leswaku va va karhi va amukela jaleria va ri vulaka lungelo ndodolo so ka nkarhi wa swiwani Spansha Orlando Pirates na Spanish xa xona Castric va fikelele entwanano leswaku jaleriwani mingisira wa mina ri va karhi tsutsumela le ka Spansha the Buccaneers Orlando Pirates sezi mnyama ngenkani so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku jaleri suka kule aka mitlangu leyi ya Mutsepe Foundation Championship aka Spanish xa xona Castric Stars ri ta va ri karhi ri ndla njhani kwala wa swi tiva leswaku ku na ntshikelelo wa loko u sayiniwe hi xipani lexikulukumba a wu swi tivi leswaku u ta va u karhi u tlanga kumbe ku ta ku kha ku endleka yini mingiseri wa mina mara mhaka ya koho i timhaka ta ku hinkwaswo leswiwani swi va swi kha swi endla leswaku mitlangu ya bola va karhi yi nandziha a swi tivi leswaku ku ta va kha ku endleka yini kwahala ya ta hi na ntshembo na ku pfumela leswaku a nguva leya 2026-2027 u ta va karhi a kuma chance ya ku va a karhi a raharaha bolo kwale ka xipanisiya so a hi languti man'wani mahungu loko ya ha ri ka timhaka ta vatlangi lava va karhi va lombisiwa na ku va va karhi va sayiniwa miyingiseri wa mina a hi langutisi leswaku i va mani lava va hi koka ku ri noko nakambe kambe loko swi ta ka timhaka ta mitlangu laha Afrika-Dzonga miyingiseri wa mina xipani xa Chiefs na xipani xa leswi a swi humaka le a Zimbabwe mingiseri wa mina lexiya xi nga kona xa Scotland hi langutele leswaku va va karhi va tlanga mitlangu leya ya Toyota Cup wa hi tsundzuka mitlangu ya Toyota Cup so mitlangu leya yi ta va yi karhi yi tlanga hi xipani xa lexiya xa Celtics xa Scotland I mean to say than Comel xa Scotland leswi kumeka kwale Zim mingiseri wa mina so hi langutele mitlangu leyi leswaku loko yi va yi karhi fika xipani lexi xa Scotland na xipani xa Kaizer Chiefs va va karhi va ombana ka Toyota Cup so hi swin'wana leswi hi va ku hi va karhi hi tsundzisa hi swona leswaku xipani xa Kaizer Chiefs na xipani lexi xa yona Scotland va ta va karhi va tlanga cup leya ya Toyota Cup Toyota Cup kahle kahleni cup yin'wana ya kahle ya ku va va ti jaja hi yona ni vulavula hi xipani xa Kaizer Chiefs mingiseri wa mina ku va va langutisa leswaku va fikelerini kumbexana va va le ka xiteji xona leswi swi nga tshamiseka loko swi fika ka timhaka ta ku va va tlanga mitlangu ya Betway Premiership va va karhi va ti jaja hi yona miyingiseri wa mina se hi ta va hi karhi hi vona hi ti 26 ta July 2026 leri rivala ra mitlangu ra Royal Bafokeng ta va karhi hi vona a Rustenburg ta va karhi hi vona xipani xa Kaizer Chiefs na xipani xa Scotland lexi humaka le a Zimbabwe lavo hi nga rivali miyingiseri wa mina leswaku this one are the Zimbabwean champions miyingiseri wa mina huma na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi swi ta famba kahle aka khapu ya leyiwa hi ta va hi karhi hi vona ntlangu wa ku nandriha ku leswi swi tsakisaka hi Toyota Cup leyiwani ya Kaizer Chiefs na Scotland i ku ku na vatlangi vo hlaya lava nga ka Scotland lava va tlangela xipani xa Kaizer Chiefs so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku a na these guys va ha ri na matimba ya ku fana na lamaya loko va ha tlangela xipani xa Kaizer Chiefs kumbe se ku yo sala mavito ntsena ya ku hayi u va ze va tlangela xipani xa yona Kaizer Chiefs ki mingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku famba yini ku sala yini kwalaha ka xipani xelexa xa Scotland na xipani xa yona Kaizer Chiefs kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona Kaizer Chiefs has confirmed that the defender Paseka Mako has returned to South Africa from pre-season tour andaka loko kahle kahleni a ta va vavisekile mingiseri wa mina Paseka u vavisekini sweswi nga endla leswaku a va karhi a tlhelela ndhawu kumbexani a va karhi a tlhelela a Afrika-Dzonga ku vuriwa leswaku siku leri a va karhi va tlanga na xipani lexi swa yena Al Khalud
leya swi huma kule a South Arabia isikulela nga vaviseka hi ro so swi endlaka swi nga endla leswaku avaka ra transportiwa avuya kaya a Afrika Dzonga leswaku ata kota kuva akuma ti specialist kuva ti katinwu endla vuhandzuri lebyi nga fanela leswaku ata va karhi a tshamiseka loko nguva ya 2026-2027 yi va yi karhi yi sungula miyingiseriwa mini mhaka yo biha loko nangutisini paseka mhaka hi wun'wani wa vatlangi lava va nga kahle loko swi ta ka xipa xa Kaizer Chiefs hi van'wani va vatlangi lava loko hi ku Kaizer Chiefs yi na vatlangi lava va nga tiyimisela hi hlaya na yena paseka wa ka mhaka kasi swin'wana ni nga khomela xona hi ku lava ku tiyisisa leswaku Durban City va tiyisisa leswaku va sayine goalkeeper n'wa tipala miyingiseri wa mina ni vulavula hi Salim Magola hi wun'wana a nga va karhi a sayiniwa hi xipano xa Durban City loko swipano leswo taniwa swi va swi ka swi sayina swi ku byela yini swi ku byela kahle ku nguva leyiwani a ku nga olovi jala ni nga 31 wa malembe miyingiseri wa mina ri kona aka xipano lexiya xa yona Durban City endzhaku ka loko ri suke aka xipano xa yona Richards Bay aka nguva leyi nga hundra miyingiseri wa mina jala leri nga tlanga mitlangu leyi ri nga na ka 85 aka xipano lexiya xa yona Richards Bay ri va ri kha ri keep a clean sheet ya ka 34 wa mitlangu miyingiseri wa mina ri kona aka xipano xa Durban City ku ta tiyisisa leswaku Durban City va va karhi va tlanga kahle loko swi ta ka timhaka ta ku va va tirha aka mitlangu ya Betway Premiership 2026-2027 vulavula hi nguva ya kona miyingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela ku hayi swi ta n'wi fambela kahle hala ka xipano xa Orlando Pirates ta ni khomela miyingiseri wa mina swi ta va fambela kahle hala ka xipano xa yona Durban City miyingiseri wa mina kusuka ka xipano xa Richards Bay a hi suku kwalano hi languta man'wani mahungu lama nga kona a ni ku byerile leswaku nkulukumba Mancoba Mnqithi u paluxiwini tanihi mudzaberi head coach ya xipano lexi xona Young African a ni ri miyingiseri wa mina ka nkarhi wa sweswiwani ku vuriwa leswaku u ta va karhi a pfuneta hi vanhu vo fana na va Kagiso wa n'wi tsundzuka Kagiso Dikacho Kagiso Dikacho u ta va karhi a pfuneta nkulukumba Mancoba Mnqithi Simo Dladla na u ta va karhi a va pfuneta kasi ku na jala leri a va ri vitanaka Greg Etafia i nkulukumba a nga jaha miyingiseri wa mina hi n'wi vonini a va karhi a khoma ka mitlangu ya Premier Soccer League ni vulavula yena Greg Etafia kona kasi u ta tlhela a pfuniwa hi Bafana Bafana analyst Yada Voldia kona so lavowa va ta va karhi va meka xoku le aka xipano lexi na Young African va va karhi va pfuna nkulukumba Mancoba Mnqithi leswaku a va karhi a ndla leswaku xipano lexiya xi va xipano lexi xi nga hlulekiki kumbexana swi nga oloveki ku va u xi hlula no va na ntshembo na ku pfumela leswaku va ta tirha kahle loko swi ta ka timhaka ta ku va va pfuna xipano lexi swa na Young African miyingiseri wa mina kasi swin'wana ni nga khomela swona loko a ha ri ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge miyingiseri wa mina i timhaka ta xipano xa vaxisati xa Kaizer Chiefs xipano xa Kaizer Chiefs xa vaxisati swi wine mitlangu ya mune hi ku landzelelana kasi ka siku ra namuntlha hi vona xipano lexi xi nga va xi wina ntlangu xi va xi xupula University of Johannesburg hi bolo yin'we eka tanda leri va lera mitlangu ra Auckland Park miyingiseri wa mina so xi le ku tirheni xipano lexiwa swi tikomba kahle leswaku loko nguva yi karhi ya hela xi tava kumbexana xi tava xi kha swi lwela promotion ku promotiwa ku ya ka mitlangu ya ti-national league la Afrika-Dzonga ya vaxisati miyingiseri wa mina so we can't wait ku va hi xi vona xipano lexiwani xi va xi kha xi tirha kahle ku swi ta ka timhaka ta mitlangu ya bolo ya milenge ya vaxisati la Afrika-Dzonga ku nga rivali leswaku xipano xa Kaizer Chiefs va ve va tiyisisa leswaku xipano lexi i xipano xa voho naswona va ta va karhi va langutisa ti well-being ta vatlangi na maholelo ya vatlangi so I'm rest assured ku tintombi letiwa ti va ti kha ti hola loko ti va ti kha ti tlangela xipano xa Kaizer Chiefs xa vaxisati so vo tala va vona a va nge complain ku a va le ku holeni ha swi tiva leswaku bolo ya vaxisati laha Afrika-Dzonga swa tikanyana ku va u karhi u holeriwa miyingiseri wa mina miswiritani u na mina Ntombi yo Zenya Ntombi ya le swikolweni swa Maleza wa Zinjiva hi ri ni jika laha loko ni vuya ndani ya vuya na va xipano xa Baduza amoyeni hi twa leswaku va angula va ku yini ka ntlangu lowa wa siku leri ra munduku.

0: eka vayingiseri va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kunu kasi emichinini i na Khodan Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi Tsha ra Valandzwa.
1: Ka bava a hi lo tipresapresa na hi foyini yaleyi ende phela ni masiku lama hina leswo tipresapresa ni tiku hi loyini
2: kasi mudlalo lowu barini wu tshwarini se navele nyama nhloko
1: se kasi nyama nhloko ka bava yo dyiwa ka madlala ntsena
2: hi ku yina ndzi haku ngopfu liya na hi dina wa vasapa
1: oho yi dyiwa vavanuna ntsena
2: so
1: ni tsake njhani ende lembe leri ka bava mi za n'we mi nga hi ka madlala
2: a ndzi ni ebolweni leswi swi nga ni disturb
1: a hambi swi ri tani bava swi kahle ku tshama ka mi famba mi ya ba hi xirhami le makhwatini i nkarhi luwa na nkarhi na mina mi nga ha ri na wona bava phela ni n'wina mi tshama mi ri makhwatini mi vuya mi vuya mi ku wani u lava ku hlambanyana mi
2: tlhelela a ni lava ku ya hlupha luwa ve nge hansi hansi
1: se lembe leri wo hluphanga kona bava
2: ni ta hlupha manje swilo se iyini
1: okay bava Bava ni ta pfala kwala nomu loko swi ri tani
2: swa ha famba na mudzengereri mhaka
1: ho bava a ku hana nchumu layo layani swi herini mudzengerero yena a n'wololova
2: kwala tikweni kumbe tlherini
1: kumbe fini siku rin'wana penisa mi ni kuma manjesi va kha va rila ni ku problem yini a va ni byelangi
2: kumbe leyi a nga na maphepha.

0: bashume azanzi makama shuma shuma bhe
1: shuma yini sweswa masiku hi na makaralo ntirho
0: va karhi ma tiphamela tingwenya leti
1: nakona swi phamele ta ndhayini
0: i mhaka ya kahle ngopfu yaleyo
1: dya phela and loko ti dya ti fana na hina hi dyaku
0: swona
1: ey na n'wina mudyini loko
0: ya a ni se dya sweswi wena azanzi
1: hi mhaka muni
0: no vula ku a ni ku a ni nge se dya a ni munhu ku na ku hi nkarhi wo dya wu nge se fika ku na ku wa wu fikile a dya
1: a ma tikomba mani mara leswi mi nyukisaka swona swi ndinga ku mi dyini
0: a ni se dya
1: se i a ni tivi mani mulongo
0: a wu tivini
1: mulongo mani yingisani yingisani murhangeri wa mina
0: na kuti
1: a ni tivi hambi ni to moxelanyana mani ni kombela ku vutisa swin'wana
0: se ni kombela ku yi lulamisa
1: ni nga yi henhla mani yani hansi mani ni to ku vulavula njhani kahle ni byele mi hlayisana na mani
0: hansi hansi i vutisa mina sweswo
1: a no ndlela ku
0: a wu la ku hlayisa mina wena ka azazi
1: a no ndlela ku tiva kumbe
0: i la ku tiva yini i la ku tiva yini wena
1: phela leswi mi nga hi xiswona mi saseke ngopfu mi tlhela mi basa mati ya swaku swi tikomba kahle mi tigedlilile.

0: kunguhata vuya bekhale mdzengerere afambeni bavo
1: kangana
0: swi swi va kona lava va na xihundla lavo mantsimba ka afambi chumula babo ama swi tleketile swa hiri bulweni phela ni mani swi vona loko n'wina va kha ku ni lava wombitisela xuma ni va ni swi vona ku lakule ku lavuwe ka n'wanuna a ku lavuwa n'wanuna se mi lava va hala ami va ku kwala a hi ko
1: vona mali
0: na vo ingaku vanhu va le handle va va lava njhani
1: a va hlupi
0: nangutani va fambe va va siya nangutani va ze va va tshama leyi va lava ku lavalava n'wanuna
1: Joyce munhu wa mali a nga na mhaka na n'wanuna
0: swi kona sweswo bava n'wazi mihemberiwa mi ku veve a va undze njhani sweswi a swi tikomba ku hava na problem
1: no a ri ku fasteni
0: a ku fasteriwa n'wanuna se bava i n'wana wa n'wina a ni hi n'wina mi nga ni vutisaka bava
1: a no lava ku ta tiva ku a no nhawu
0: a ka ha fambi nchumu laya a ka ha zika na nchumu vanhu lava va ha ri ku rhandzanini no foyinelana na ntshembi va ha foyinelana
1: mara wu nga makumu munga ku wa tsandzeka ku makumu
0: ni ta va vutisa bava
1: okay
0: se ni mara ni nga va nghena njhani ka bava
1: siku va kumba kwini
0: swita loko ni ku va kun'wana ni va ni vula ni ku mi dzengerela hikuva ni se loko no va kun'wana ku ta vuriwa lava va nga kumiwa sweswi
1: a ni nga swi tiva ku lava
0: lava a va se ni tivi a ni ta vutisa bava swo boha ma ta sechasechiwa bava.

0: Se wa teba wena na loko o mihlaisa na mani bona nga ku ama ari kahle. I swi bona kahle ku ximbilo lexi mina xilotha. Ini bona kahle ku nhlaiseki.
1: Yo mhaka no vula ku ningomile ku nyukeni nga ku msati komba ku yo mpfafa mafurini mari mihlaisana na mani mlungu mani.
0: Eh asa asa yale ni kombela ku eka pfuki ini vutsina siku na rimu. Hambi lo tsaka kanjani. I nga rivali wena ku ina n'wana na mantsongo wa mina. Se a wula ku ringeta ku la ku nghena ka mina wena ku ri hi ku mantsongo hi va nike n'wana wena.
1: Ah, i mhaka ya ku a ni leswi swi nga hi xiswona ku zeni na ku ta tiva ku na mi n'wanuna. Phela swi chavisi sweswo ni chavela hi.
0: Ene phela ma a ni halata ku vutisa why i mayima na mantsongo. Swi nga heli laha ntirhweni. I mantsongo wa mina phela va nga na n'wana na vona wena. Se wena ku rhawundi hi muti wa ka hina. Hayi khona wena wena hansi.
1: Se swi.
0: I nga pfuki endle sweswo.
1: Nga dziki mani a ni ni vutisa mi ni vutisa la side ra hala ka n'wina. Ku na swi tiva a ni ku na leswi ni swi vonaku hi mina na.
0: Hansa ni kombela ive i stop. Ni ku vutise ku why hlwela na mantsongo loko mi ri la ntirho. A na ta ku voni mina mantsongo wena.
1: Na nhlamulo i ku mantsongo wa n'wina ma swi tiva a ni na sweswi mhaka ku vula ku mantsongo wa n'wina njhani njhani.
0: Loro swi vula ku i lava mi lava na mantsongo.
1: Ni
0: ta ku potela ka bava wena
1: na musi a ni iye ka bava n'wina na.
0: Ni ta ku potela a ka bava wena.
1: Swi sweswo ma swi.
0: Hayi ni pfuke ni toloverise hi ndlela yaleyo wena wena hansi.
2: Baba.
3: Swamba njani
2: mwana? Swamba kahle ka baba.
3: Eh ha, muwiri muskira mami tsoko. Lo ngungu wa wena i vuyini. I vuyi.
2: E wa kokwana ndeka ndi muto hema ku vuyini.
3: Buka tlela ndleleni mwana.
2: Se ve ri vuyeruwini ka vuyini.
3: Eh onere ita mpfuna mtivu loka.
2: Mhlolo liya.
3: Mhlolo.
2: Shi, vutsata tota mjela ku mhlolo.
3: Wendle hi manje. Tuwari munhu wa kahle mina.
2: Uwondla hi munhu wa kona. Wo loko a nghena la kaya afika mixava ta ku minjhani hi pfuki ni minjhani ivi mi huma mi famba swi kahle i munhu wa kahle waloye
3: man'wutivakuiaiya mina
2: bavo luyani man'wana loyi a nga le ndeka yitluleswi hambi vo pfutisa tati va ta mi byela ni ri ni vuya hi le ntirhweni ni ku poto maswona mhani wa gijava kona ni ku poto ni n'wi swekela kha tshama hansi a dya ni tlhela ni ku na endlu ni tlilina tindichi ni kuma a tirhiseleriya ro ni khoma ni hlantswa i nwa timagidasikisi hi siku before ni vuya ntirhweni ta tiya ni kuma tithyake hinkwato a nga hlantswi liya a nga nwa hi yona i teka yin'wana loko liya yi thyakini na yona ni kuma tithyakini tirhisa xi i wisa ikhonomi laha mi ta n'wi vutisa ku i swekini namuntlha na n'wi byele na mphame vuswa
3: a ntukulu
4: a kokwana
3: a kasi vuyini
4: hayi mina ni kona
3: hawu swa ri leswi
4: ni nga ndzi ri na 3 days three to four days ni ri kwala a no va xo ngopfu mara na ha ku fika sweswiwani
3: a ni khome hi ndlela na swi tiva ku loko wi ri kona
4: eh
3: a ku ta di
4: u ta dyiwa
3: so
4: famba nkarhi wumoni
3: a ni ta famba ku nga ri kha rimoni
4: a mi nga vitele ke ni nga mi endlela yini stew beef mi lava huku mi lava fishi
2: a ku se swekiwa va hala ta ya sweka
4: ka tihuku nga ri ku na nyimpi
2: a ni ku na nyimpi ni byela bava ku a ku se swekiwa va hala ta ya sweka
4: ni kombela mi ni lunghisela swin'wana
3: swo fana na vuswa
4: yimani mi hlamuseta laha ni nga va ni ri makoti ni ri a nga va a ri mana
5: boti ni wa yi tele
6: ahee
5: hayi ni lava ku mi nyiketa yunifomo ya n'wina hambi hi tona tisayizi teti chekani kwalano
6: hayi tona tisayizi
5: okay hayi vete ni mi nyiketa yunifomo mi ta kota ku sungula no ka ni nga tivi ku mi ta sungula rini
6: loko va ni byela vete ni ya sungula munduku
5: oho mi ya sungula munduku
6: eh
5: swi vula ku mi ta mi mbale yunifomo hinkwayo yi helerile munhu loko a ta ntirhweni i ta ambale yunifomo yi helerile la ntirhweni wa hina munhu a nga pfumeleriwi ku tana xikipa swo tsalatsariwa tikhampani tin'wana i ta ambale yunifomo ya laha leyi nga tsariwa khampani ya kwala
6: ha na khensa swinene ni ta kombela mi ya ni khensela ka kokwana bukuta ku kuvan kume ntirho lowa wa le ka leswi swa tinece ana khensa swinene.
5: Okay, kasi hi vona va nga ndla ku i kuma ntirho kasi ka n'wahitele.
6: A ni khensa ngopfu va vona hi mhaka ku hi voho va nga fika va ni vutisa ku na ntirho na ivi ni va byela ku hayi a na ntirho se va ku hayi wo tisa TV if hi na tona se ni ku a ni ta tisa.
5: Oh, okay. O a wu ye bunjarini ya xava nyama?
6: E a ni ye ku xaveni ka nhloko ya hundzi.
5: Oh, e ive na lucky ka ende i kume kha ku laveka vatirhi va vha va ku byela hayi a ku ri ra wena lucky nxima.
6: Ya ku ra mina lucky.
5: Okay, hayi hi ta vona na mundzuku loko mi ta ntirhweni.
6: Hi swona.
4: Mara mi n'wi hleketisisa kahle ku ri loyi a nga rhanga a dya mugayo laha misaveni hi mina i fanekele a va a limita marito loko a vulavula na mina cause na mina ni ta lose respect ku i n'wana and then a kha na va patient na xona mara na swi vona ku xiya xi kha xi tiyisa ehenhla and ni ta xi tlapa.
2: Bavo mujele nuku ni mhana yena.
3: Mana nuna nga bibi.
4: Se xi tshinyeni ke.
3: Hela i mantsongo wa nuna.
4: Xi tshinye data ni ta kahle nuku ni kombela mi tshinyela yena.
2: Loko wo ringeta tlapa baba mi nga vileli mi ta kuma ri na ti blue eye.
4: Kokwani a nga ri loko mina a ni vona la.
2: Mi ta kuma a ri na ti blue eye.
3: Matlhari hansi.
4: Kokwani mi mbondo loko a ni vona la i ni vona as i nga ri mina kahle kahle ni fika ni va aunt. U vulavula hi ku rhandza. And va rivala ku ri na mina laha ni wani la hi le
2: fika hi ba hi ndlala ku ri na munhu la
3: o vula ku hi hambanisa kerekeni le vukatini
2: ni nga vulangi ku i mihlolo leyi
4: mina a ni zanga ni nga mexiwa timhaka ta kereke mina se swa kereke mi swi tivela ku kokwani swi ri a mi vulavula hi mina kahle kahle hi ku ya kereke ni yi khumbi ni ri na mhani ni ri na yena se sweswi vanhu va ka n'wina ya kereke a ni yi mexi nangi swi ri se a mi vulavula hi mina
3: no pima
4: a mi ri ku nhleveni wa vona wena ni ri wena
2: ni ta ku baya wena le
7: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa nghondo Jesu a Drama na le ka YouTube channel.

0: Asi chomitza gade vtakala zino inakala kakahle tifemba nga nyiso mixoro mina vuko pijeka kona awa de bena kahle mixoro mina kambe ni stopa to bile zwe tsamseka ne ane poteza poteza yini zwe swi endla zwo ah swi la ku endla kanjani mafarazo zwe bafana matwala phela we amba nga iso mina vuko undlo ko pijeka pijeka jana laya ebe kambe ane zwi poteza poteza yini la aba ve kona vanga pfuna va xitekniki la ku ve kota swi lamisa eku va tsela swikota swi endleka nakambe a swi kana ku tlanga mpaka yiso lo vhika hle ku swi ku endleka yini va a ve tsoro mina jo kona kwala ka radio vhena ra jo mo xe mina ne er ma farazos is friday ra bo tsaro na mondla ne e kona ma elena vhiki mina na wena mixer a swa twala ku ma elena vhiki la ngoko ne bula ku saka swa twala nyala vhela awu zoke ma dodda mane sesona big so rajisa rafam sine bela sokurin kona ka radio wena ka madebe sokura na mothela ha endla leso kuri friday ba friday itola kahle ai itola kahle friday wa
1: ne baruwele ka bicycle kare ne baruwele ka bicycle
0: endim takalo zwino karodwe ka khombenhla ndibela zwara lenga e bega the big so robe abinanga dzikona le ka madebe sokura na mothela ka radio wena ne eta ba ka bula ka 060 8875942 unzele sokurun khomor gwin ka madebe sokura tla le ka facebook mix ro mena nkona la ka jisa ra fam me betra page kona ne adhija ra joma she betra ma sho kola ka shila kana kana ka e ka madebe sokura na mothela da mix ro pa jisa ra fam e fa ba ka tla mena na vele ka madebe la mwana ka re swendla swendle kana kana ko hlole ka wana mix ro mena 060 8875942 da ba ka bula kwa lano ne mena na wana ka madambo ya sokura na mothela mtse sokurun khomor gwin me le vike wena masungula njani kwa longo kona ti tori njani tolanga mata fama kahle ha ko endleka ende planta mduku atikona na loko tirikona bigso dokuru shirla ton disukra planning ke

0: rona isivamisa kwena 0608745942 la kuto ving zero mina kuri kona kwala ka radio wena na andele ka madyambu ya siku ra mundla hi mile ya vhiki masungurisa sweswiwana a ku na swin'wana 060 mi lomo yena lowa
1: The Raja, man.
0: Ah.
1: I'm not taking a paisel.
0: Eh, baba wa sanyane.
1: Ah, loko swi endla swin'wana swa ndzi teka paisel.
0: Eh, rhamba enakusanani.
1: E rhamba nyini vito ra yona va yi tiva vakokwana.
0: Eh.
1: Na ku chuzisa phela laha i swinharhu.
0: Eh.
1: I lava misikinya.
0: Eh.
1: I lava patroni.
0: Eh-eh.
1: I lava rhamba nyini.
0: U teke ku lava wihi?
1: Wa chuza wena kuno i lava ku ta himiwa yini kwala ka leswinharhu.
0: Ah, papa masanyani.
1: Hambe ri ni tekile ku se ni twa radio yi kha yi ku mfono ku hayi kumbexana yi nga yi himiwe timbambu swi endla njhani mani.
0: Ah, mate tiplani ta mundzuku ti rini vhele.
1: Eh hayi tiplani ta mundzuku ku dumisa ximovhana hi ya tekanyana swigama tshuku hi ta wisa hogo mani.
0: Mi ta wisa hogo mi lulamerile mundzuku ne.
1: Eh hayi swa boheka hayi loko si ya bama 9 kwala yani ha se hi ta vuya se hi ta vona swi swin'wana a loko se mundzuku mi kha mi banda swikotana na se hi ta va hi kha hi ba xihlambetwana xa manana
0: eka ku na mbona mitule na ve ri ntsumana.
1: Eyeye mundzuku phela i siku ra hasahasa mani
0: iya
1: wa ku tiva ku bazulu ka wa ka mhani kumbe wo twa
0: aha ka ku no va vona heyi
1: a mabazi tinguvu ta kwana tin'wana swicharachara hambi masaka ya mugayo swin'wani
0: eka ku na swi vona swa mundzuku futhi
1: I nyakanyaka yin'wana ya mundzuku ma yi nghena kan'we hi lembe i nga yi nga swi tshamelangi a ta wa bazulu ka munhu wa ni twa
0: iya
1: hambi van'wani vo tlhela va byi xerile hamba ni se ku yini mina uzeni ku mihlolo ka bokisi
0: hambi ku mihlolo ka bokisi
1: hayi a ni se vona mabazulu lamo taniyani macinelo ma kona
0: eya
1: aha ni le ka TV mi nge humi yi nga tswa TV
0: a yi nga ze yini va se nihlayisekani
1: a hi kokeli mukhambauze yaleyo hi ta va hi ri swin'we yi nga tlhi ya ngeta ku mfolo ku yo ngeta ku mfolo ni teka phayisela ni daka rivandi
0: hi swi presapresile hayi va ni kombile ku ni endla njhani
1: okay swi nga ha phindi ku heyi se phela se rhambanyini yi nga tirha manjheni kwalano
0: a hi hlayiseke va masanyani
1: a hi kokeni a hi kokeni a hi kokeni dara
0: jago va masanyani valaho make sure mina tabula kahle ka 060-97-5142 ne hi tabula mina na wena va masanyani ku na va vona mundzuku xama va karhi va ya kolomo hayi madivadi va ka ta kona mikiseri ka chavi tabula mina na wena ne ni pfumeleni ku phamela vunanga majavula mi ri perini.

dan jaba daga da tsaka ko na dilatelen da gulla ile ubangan saka ido da jaba da big zero ji sarafa ba gaba da ba sugra na bol tana ngono go e weekend camp e lights of gadle di pagai saka de pena nangab saka tana Eh so fa baga tere ka ba jabe zukura ro mhlambi ke zoro bela vision rajo ma she ben ka tsama ka radio wena e ka ma jambu la mwana ku tsara nanga na ka matimba nanga na ko hlawuleka ka la ka radio le wena ro irandaka e wa mix zero wa ji sara fa mhlela yo ya la yo ka ba jambu la mwana mix zoro bena e bona nga bza rgoda ni pumela ku pamela ku paganya se bona nga bza ka tsara se ba ka tsara ta ka ma jabu la mwana a le popo roots ba ka malemine kwe Jaga dash go bakar shabe shabe gala kaba kube bin kombo to be that our alia kube ka se pomix or jisar fab and land like a facebook lo se rugna rawena ne ala gor fika ba kom se ruan taka bank se rober bana ru zara she e besa la bakala ka facebook mix or bin e ba kare kor sala nko nko entela le ga my love fika wana ma plan e jane fan min jane lampe bula la mi raid lampe bula e ba bo dije raid lampe bula na raid li tuwile mom be bula la I just love a lambe bullet. I'm gonna make a lambe bullet. Let me write a lambe bullet, man. I'll suck my daughter Perilla.

hi pula ka hlambe ngisoro mina la ka 060 9875942 leso gruwe ul khoma ukwini bele ka madam esukra na mwenda even natala bangala ka facebook ka madam lo manetso gruwe bana bona ba ikhoma ba ri kwini madam la mwa ripe

Ya na ku tsemba leswaku se xiviko xexo xi toloveliwini un'wana na un'wana loyi a yingiselaka GCR hi ra vutlhanu rin'wana na rin'wana kusukela kwala ka awara ya khume ku ya fika awara liya ya ku tsema siku hi nghena ka siku leri landzelaka ri nga ra mugivela ku ri ku va kha nghena DJ Kwamza la ka nongonoko local play wena mixer umno saseka. Ingaku tiphineni swinene ka nongonoko hi vunanga lebyo bya tolo na tolweni. Ngaren kensa swinene kusuka laka DJ Raja loyi ari na n'wina laka nongonoko lowa weekend cap wena mixi rumu zaseka la mukarim tiphina swinene nene nongonoko lowuya musi loko kala ku fika weekend leswo DJ Raja DJ Kwamza mukari leyi fanaka yana madyambu hi vona mitala ku twa vona ngopfu wena mixi rumu zaseka. Ya mwini msungule risimu leri nga emakulunga hi twa leswaku kahle kahle ni madyambu ya namuntlha DJ Kwamza u heleketa DJ Raja hi ndlela yi.

ndlela leyi wena mixer uno saseka. Ori simura khalenyana ro lero lava vanwana ni vatwaka vaka vakwa namuntlha hi rimbelela ro hetelela man. Pela muganga leya hina leyi a yi bohekile ku a hi nga ha chayisi na ti-radio a hi boheka ku yimbelela ro risimu leri. A namuntlha matlala ya ku hambanahambana etindhawini ta ku hambanahambana lomu a yi dzimiwe kona ya tshwa.

Ya mutsunduka kahle ntlawa lo wa movement wena mixer room no saseka lo wa urangeliwe kahle hi kulukumba muchaviseki Collins Chavane wena mixer room no saseka va hi bela risimu rero timbila va randa ngopfu na ku ba timbila nkarhi lowa va karhi va rhangela bende leyi ya movement wena mixer room no saseka va ka va yi rhangela kahle ku saseka na kulukumba luya Basil Makombe kusuka laya tikweni akelani ra le Zimbabwe wena mixer room no saseka mi ta tsunduka leswaku kulukumba Chavane va hundza emisaveni kwala gondweni ra kusuka nyana la pulukwani la va karhi va thelela xilungwini va ka va huma nkosini wa muchaviseki hosi Nxumalo le ka magona le un'wanyana a nga fika a endla vusofa bya ku ka a nga dirayivhi kahle kwala gondweni u tshika Bayou 10 ka N1 ya busy swinene swi hetelela swi koxela emutirhela mfumo wa hina membara ya pelamente vona kulukumba Collins Chavane lava nga tswariwa kahle kwele ka xikundzu wena mixirombu wa mnosaseka hi lembe le ra 1960 va ta hundza emisaveni hi lembe ra 2015 vona va nga ba risimu leri loko ku ra mi nge si tshama mi swi twa vo tala wena mixirombu saseka leswi va kha va hi lemukisa na hi timhaka ta ku heyi swikolo leswa vuxika swi dzimadzimiwini kusuka kwele ka ti-17 ta June namuntlha ku nga ti-17 ta July swatshwa swi fika emakumu wena mixirho musaseka va hi lemukisiwa ku va mhani ngopfu va mhani swi tala ku endliwa ngopfu hi va mhani laha swa ku tsaka ku tlula mpimo swi vula ku tsaka ku tlula mpimo leswaku loko se hi kha hi cina hi nga ha ti xiximi mahlweni ka vana lavatsongo hi endla swi swin'wana swo ka swi nga twisiseki ku hi va mhani karhi hi tsundzuxiwa kwalaha xitichini xixi na hi yingisela ku GCR a hi mahungu mantshwa lama ni vulavulaka hi wona hi va twini va kha va vulavula swinene hi wona na le ka GCR talk va Don Mathebula na va Sergeant Ridwell Mathebula wena mixer room no saseka tikhotso ma swi tiva ku Sergeant Records hi vona va hi tivi lemukisaka ngopfu hi swa vutivi bya swa nawu laha xitichini lexiwani loko u nga va yingiselangi hi ra vutlhanu loko va kha va nyika na swiviko leswi swa vugevenga lebyi va ku byi humelelini laha tikweni a tivi na ku va kha u yingisela kwihi laha u kumaka vutivi byolebyo wena mixer room no saseka ndlela yaleyi no go go go minjhani vo Man Records la Mountain View tekela ntambi ya n'wina mi yi rhandzaka swinene Mahlathini and Mahotela Queens va Gazette.

Ya kare ya gimete endele ya leyo Simon Kabinde ya kare fambisana kahle na mahlathini na mahotela Queens akaba kuhluvu gili gazete mtatsunduka leswaku risimu leri nga tshama ri biwa hi Obed Ngoveni khale ka malembe ri va nyanyula mahlathini na mahotela Queens na yena ha ri kombela ku ri ba endlela yin'wanyana ya hina risimu rero ra ba va twanana kahle na vakulukumba Obed Ngoveni wena mixiri womusaseka va ku ha ri be hi leswi lavekaka ka vutambi swoleswo loko u kuma risimu ri tambiwe hi tambi yo karha wo fika u ri dumela njhe u ri teka u ri ba hi leswi u ri tsakelisaka xiswona u rhanga u vulavula na mutumbuluxi wa rona DJ Kwambza hi loko mina ni ri kwala studio seni wena mixeri musaseka wa swi tiva leswaku loko i ku 11 o'clock hi laha ni pfulaka tiqingho ta mina namuntlha twana leswaku ni pfula hi vulavula hi yini tanihiloko u ntwini ni kha ni bumabumela kumbe ku lemukisa leswaku swikolo leswa swa vuxika swa tshwa tanana swo karhi leswi u nga ta swi vulavula within 1.5 minutes swa ku tsundzuxa vanhu ku va ya tikhoma njhani hi siku leri ra mundzuku wa swi tiva ku ta ku ri hoyihoyi emugangeni ya ku talatala lomu swichudeni swi vuyaka leswi a swi ri le swikolweni swa le nhoveni ha swi tiva malembe na malembe loko hi langusa mitirho liya ha swi tiva leswaku ku na matikhomelo yo karhi lama kahlekahle ma hetelela ma va na ku sorisa loko siku ri ya hela se ni lava ku u ta na switsundzuxo swimbirhi swinharhu ni ri yini within 1.5 minutes u tsundzuxa rixaka hi ndlela yaliya u maguvani u yimi ku lunga silo chiko twala wena mixeri omno saseka.

hela ku ta ku hi silo chiko twala kwalano wena mixero musaseka risimu ari bili kahle lembele ra 1999 aku umagubane mitatsuduka leswaku silo chiko twala ungenini la xingwedzi high school la ka malamulele wena mixero musaseka ti dondo ta yena ta xikolo xa le henhla ta high school u ti endlile kona kwalaya nte 11 o'clock ta va eka ibulanyana mina na wena u ni byela leswaku u lemukisa yini ka vanhu lava nga ta kumeka va tsakile mindzuku leri xaka hikuva vana va vona va kha va vuya lomu ya swikolweni swa ku hambanahambana swa vuxika u nga ha ni byela nyana na ku ri eka ngoma ya khale na ya sweswi u tsakisiwa hi yini kumbe u na swisolo swa yini sweswo hinkwaswo wa swisongasonga u swi vulavula within 1.5 minutes hi nga vulavuli timinete to tala ngopfu hi ku hi ta hetela kuma ku hi se hi vulavuli ngopfu van'wani va nga ha ngheni wena mixiri wu mina u saseka se dyondza ku va u hunguta marungulo ya wena ma va ma va kwalaya ka 1.5 minutes laya ka lexa xa kandziyiso wa rito 30 seconds ntsena swi va swi helelini leswi lavaka swi vulavula ta kota ku ku tlangela swona loko no va ni swi pfula ni kuma ku swa hindza 30 seconds swi teka na 1 hour hayi kona hambi swi teka hi moya wa kereke loko hi tshika hi nga swi tlangangi hi ku swi ta va swi tluli nawu hi ri voice note 30 seconds wena mixer wu mina u saseka leri ni ku bela ku rona risimu leri ri fanele ri karhi ri ta tsakisa swinene na Bishop Makwamuli la risinga view mi kona Bishop Makwamuli la risinga view let's share this love i risimu ra Lazarus Gahude

Ya ba gimeta endlela yaleyo cheek to cheek wena mixer uno saseka ku suka ka risimu ra bona leriya era ku tsakisa swinene ra ku money can't buy love vari release kahle kumbe ku ri humesa kahle elembele ra 1986 elera Lazarus Khahudi nga ku tlangela rona ra let's share this love rumesu hi 1989 kasi leriya ra mahlathini va ka Z rumesu hi malembe nyana ku hlaya nyana vo 87 vo 88 na vo 89 iri ka variri Mesa hi tindlela tintshwa kambe va ri kombeli kahle le ka kolukumba Obet Ngoveni lera ra movement ra ku hogo leri ni ngete ri fambisiwe kahle hi kolukumba Collins Chavane rona ri humesiwe kahle lembe ra 2013 wena mixeri wa mna saseka ri duma swinene wena mixeri wa mna saseka nkarhi wa mna kwa ku 16 minutes to 11 leyi ni ngete hi ta bula mina na wena wa swi tiva ku hi nkarhi lowu hi talaka ku bula hi timhaka ta khale-khale laya se na namuntlha hi ta va hi kha hi bula hi tona timhaka ta hi ta khale wa swi tiva leswaku timhaka ta ka hogo i timhaka ta khale ngopfu wena mixeri saseka se hi ta va hi kha hi lemukisana hi sweswi ya ku loko hi pimanyisini hogo ya khale na ya sweswi loko se yi chile matikhomele ya vanhu kahle-kahle a ma ri lama njhani hi swi twile leswaku matikhomele ma va baby mama masiku lawa heyi ma va ma va hi ndlela yin'wanyana ya we ya mahlweni ni tshika teto ni nga ta ku tekela leswi u nga ta vulavula hi swona via Orlando i risimu leri nga yimaku lunga sweswi wena mikiseri misaseka ri sukaka Khondri Zicubu

Belerera 1985 filoko kulukumba Pet Shange vata baba humesa risimu leri wena mixiri omno saseka. Ndhawu ka leri ni nga ta riba risimu sweswi endla va se ni kha ni teka tiqingho ta wena wena mixiri omno saseka wo pfa u lulama kwalaho nga kona u yima ndhawini leyi netiweke yi nga ta ka yi nga tsematsemi yi nga ta endla leswaku u nga twaleli kule. Ya bula hi timhaka tetiya ta ku xana hi vona hi nga ku makhomelelo lamanene na lomo ka ma nga ri kahle hi wahi loko vatswari hi kha hi tsakela ku vuya ka vana va hina etingomeni. Xana loko hi languta ngoma ya masiku lawa na ngoma ya khale hi swihi leswi hi nga ta ku hi swinene na leswaku na leswi hi nga ta ku a hi swinene loko hi languta matikhomelo ya masiku malawa. Udu u yimi ku lunga ku home sweet home endzhaku ka rona ni teka tiqingho ta wena. Nama 2K mota ku rero hai DJ Kwamza walano hai rero hi rutwini

0: I am a little bit of a little bit of a
1: Ngoma yi gina hi 1980 ngoma ya Mantela.
0: Eh.
1: Sesa ngoma boti mukwamula ka bo i business ku laba ka mali.
0: Okay.
1: Eh khale ka matiko loko na loko ku huma ngoma a ni swivona ku vana ba huma ngoma ba ti khoma kahle ba the ba romba kahle. Sesa ngoma ya ba ka mani. Ni ta ku ngoma boti mukwamula nwana lo loko a buyile. Wa nyanko hi baba singona mina. Hey mwana mina na ko le phakati ka madala ta ngena ti phone.
0: I'm going to go to the house. Eu kumu kha u delela delela u fasa fasa ti fence ni. Ba u dya hi ntamu va u dya xiyimo xa le henhla swinene wena mixeri wuna saseka laya tikweni akela ni ri le mosmos. Loko hina van'wana ha ha nyenyela hala hi ku swa bava swileswi. Wena va ta ku dyela wena u sala u karhele. Ahe.
2: BJ Mkwamulanyika
0: ya loyi mi ri njhani n'wina? Nanguto the original when you have to la gate mo kama jamba.
2: A u tuma dala. Mara ikombela ka tegwa ba mane le ba ba bana ku vanga i tshavi.
0: Oh, amla ku tshavisiwa the original.
2: Vanga i tshavi seri va khala.
0: Eh.
2: Vele ri kate loko ka munyu wa rona la nga ta anga ri vuyisa. Hayi ka ku Matanga Rona Bakomba in my head. Mangwan Mavala Machavi, some combat. Never Mukuma Monagara Famba Garaman Samwan. I watch it and Saka Kata, the Sangitil Koma Alanda.
0: And the Locosa Taki Locosa Taki Latakelangana Way, Namana, so strong as we take it in Namiluku Chavisi Winimus.
2: Emukumanga kumona akona achina mai wai wani mabhasikela ngolo
0: tsotsi. Ah kumbe xani va va tolovele chini wa lowa mai wai wani mu vula ku chini wa ku kwele loko matalo kha uya ku tsweni.
2: Emukumane tsanga tsimbala. Ah enga ku ya timela ndile.
0: Mm.
2: Yaye kombela vanga i thavisa mndo.
0: Okay, nakeza zwinene the original avaka vaka va switi. Vaka va swi twa lava talaka ku endla swo swo muchavisa ku ha mundzuku va ta swi hunguta loko ra va swi endla hi 100%.
2: Ah loko hi karhi hi va byela kumbexana va ta hunguta.
0: Ina.
2: Na va zami ku boda mavele lama fika matolweni.
0: Kai, kasele swinene the original. Danke, tsaise ka swinene vana madambu la manene. No, na n'wina a swi vetani ximi ngetelela.
2: Mi ti bisa tingoma ta xikhale ti hi tekete ta ndhakundhaku.
0: Hayi leswi ni tsakelaka swona mi swi twini ni kha ni tsaka na loko ngheni kulukumba van'wani va hala ntlhaveni siva ngo hi vona cauke MA va ka va tsakisiwa hi risimu lera Condrees Qobo va ra ku vaya Orlando. No, na khensa swinene yi khomeni kwalano the original. No, hi swo hlayisekani. Dege. Ya, wa uta nungiseromna usaseka. Nongonoko lowu ka leka le talaka ku yingiseliwa hi vanhu lava nga bomba khale. Wa vona ku halaka ka vo 1980 ma 70s leyi. Tin'wani ta tinsimu leti hi ti chayaku kwala ti va ti biwe hi va ma 76, 78. Wa swi vona va ri vafana na vanhwana nkarhi walowo ya vanhu vo tala. Ahee, ri perini.
3: Ai malume Efraim.
0: Mananewo kusuka le ka manghena.
3: Kwala South Africa.
0: Kwala South Africa mananghena.
3: Na vula le va twi kahle va ku va mhani ku na tivhidiyo. A ni kha ni yingisela kahle
0: ka swi. Va kha va tsundzuxa xitichi lexi xa tirha mara kunene
3: mani. Khale a nge he vuyi malume Efraim khale a nge he vuyi.
0: A nge he vuyi mpela.
3: Phela hi nawu loko va va. Hi suka laya a va nga ta swi endla leswi a ni loko u fika laya a va ta ku lava n'wana wa wena va ku kombi va ku lava n'wana wa wena u za u rile
0: hikuva a ni ta ku bya fanana hinkwabyo laya mi kuma ku
3: ma swi vona sweswo a ku lavi wun'wana vo he a va fambi kaya ivi ku va endla yini va endla sweswe va swi vulaku ka masaka
0: loko se va voni ku va vana va kona va fiki kaya va cina leswi va cinaku swona
3: a wu nga ta cina ku ri hana nkarhi wo cina khale a wu famba u loko va kha va famba hi layini u tshama u ve ku yini ku mereka hi xikhale ku hi lwi a nge teyitiyinini
0: mi kuma ku loko ma ha langutiliwa mimerekeliwa mi kuma ku a hi yena loko se mi voni kahle
3: ma swi vona ivi loko se va fiketela makaya hi xikhale hi ta sungula kwele makumu ya fika makumu hi kha hi nghena hi muti hi kha hi yimbelela tinghoma tetiya hi ze lembe rin'wana malume Efraim loko hi fika ka muti wun'wana a va ri na maxaka hala ka Hlengana hala ka Simbi hala heyi mi endla swi swo saseka mani nghenani la movheni hi mi heleketa hi tsakile phela a hi tivi nchumu ku ri hi ya n'wi bela kulungwani le ka Simbi se loko hi fika hi n'wi bela kulungwani le ka Simbi se hi sungula ku swi vona ku hara xi hi xo tlhela hi yena u fambile
0: u kote ku mi teka hi mi fikisa laha nga ha mi tlherisa
3: a ku ri hafu ya xidikiti malume Efraim hi mi ya hi mileke
0: no ni lava ta swi tshamisekisa swa swidikiti mananewo mi nga
3: swa swidikiti hayi na mina ma ha xava kahle moya hayi ma swi tiva ku hi le kaya ka swona
0: no na gesa swinene mani mara hi manane cini lowa masiku lawa hi wu vonaka a wu nga ri kona nkarhi lowu mi vulavulaka hi wona musa South Africa ka manghena. Ta vula ku na vanhu va tsakaka swi suka mbilwini yingisela va mhananewo loko va nghenini la ka swiyani moya wena mixing saseka ma va nghenini a va tsaka mpela va ndlovukazi na va ndlovukazi va swi twa ku loko va nghenini la xitichini laha hileswo va tsaka hi timbilu ta vona hinkwato leswi hi rhandzaka swona sweswo tanihi radio station leswaku hi tisa ntsako eka wena muyingiseri wa na muyingiseri wo saseka loko u ri na switirese swo karhi swi fika swi dzudzeka loko u kala u nghena la moyeni u kha u tsaka na vahaxi hi ku hambanahambana ka vona wena muyingiseri wo saseka ya ni kombe ku teka vayingiseri vambirhi sweswi lava va nga na swin'wana va lavaka hi chumbutela swona eka leswi hi vulavulaka hi swona laha wa va vona hambi ku ri va papa van'wanyana a va vona va tsaka swinyawula swinene Vacina lero va vekela na swipiki pa landa ko ka di buruku lava. Apulotela va puluterili. Komba ko vatsakile. Sesiyo fika swibango vhala ka vaka mhani ku hi vaka mhani va fika va endla swi swa kona swi hundeleta. Leso tsika la swi fika ku la swi hundeletaku swi tiveni ku vana va nwiina va mhani. Swi endleni mi kha mi hleketelela vana va nwiina vumundoko bya vana va nwiina. Masuku lama hi le ku hanyeni ka nkarhi lowu hi ngo i fourth industrial revolution. Laha kahle-kahle timhaka ta swa vuthekiniki ti nga ka xiyimo xa le henhla ngopfu. Laha u kumaka tivhidiyo ta tekiwa siku na siku. Ma swi vona loko va mi tekile mi ri mhani wa xichudeni xexiya xi vuyaka kwale ka hogo leyi. Va mi tekile mi kha mi cinisa sweswiya mi cinisaka swona swo khomisa tingana. Yi hangalaka vhidiyo leyi na misava leyi hinkwayo. Phela loko va zama ku teka vhidiyo va rhumela lomu ka ti-Facebook, ka ti-TikTok, ka swiyiniyini, swi tivi leswaku swi hangalaka misava leyi hinkwayo. Ri nga lava matikweni ma ku hala vo USA va va kha va swi vona ku a ku endlaka yini kwana. Lero munhu a za a cina hi ndlela leyiwani. Ene mi kha mi swi tiva leswaku swihi leswi swa ku vuya ka vana va ka hogo emakaya swi koka ngopfu na matihlo ya vanhu va matiko ya ku hambanahambana va swi languta ngopfu swilo leswi lomu ka tivhidiyo teti ti rhumeliwaku. Lomu mi kha mi teka tivhidiyo ta vona loko va kha va vuya a swi bihanga ku fika kwalano swoleswo swi endla leswaku swi hangalasa na culture la ya hina na ndhavuko lowu wa hina wu tiveka ematikweni ya ku hambanahambana. Yo biha kwalaya ka ku van'wanyana mara mi va mi ri soba kahle hi va mhani n'wina mi endlaku swona. Hi vula leswi hi nga ku swi khondemeni kwala swa ku mi nga yi mi ya cina hi ndlela liya yo khomisa tingana mi va mi ri soba loko mi swi cina hi ndlela liya kumbe se mi va mi kha mi teki swibodhlelani swimbirhi swinharhu. Ya micini yo taniya na tala ku yi vona na lomu ya ka wa magistrate. Vona loko va khomi munhu wo karhi loyi a nyangatsaka ka community a onhile ivi community yi boha xikungu yi ku hi khandziya na ti-taxi hi ya ku seketeleni kumbe ha yingisela nandzu lowu ku u fambisa ku yini wa tala ku va kuma va ri hi ndlela yaliya hi vulavulaka kwala wena mikiseri munhu wo saseka nghena ni moyeni mikiseri munhu wo saseka mi le moyeni
4: mani ani lolova mina ni akarhala loko ni ngheni ti masiku la byo ya
0: a byi yini na sweswi koko ni gaveni a mara swi kahle ku hatla munhu a wisa tlhaata
4: vulavula na lo haja loyi loko na ha ku hala loko ni vulavula na haja hi hlekelelahlekelo loko ni ku nga lava swi
0: byo ba vurhongo byi bela le kule koko ni gaveni
4: se loko ni ku phapha ni kuma u karhi ku vulavula mhananewa
0: ivi va mi tlhavula mhananewa
4: va ni tlhavula mani ku sesiluya hambi sesi hambi kokwana hambi yini loko ze va nghena ka radio mhala va ni hlekelela
0: mi ri mwexe mi khomeka
4: kahle radio ya ku horisa ya ku hanyisa
0: na ni na vona vinyu va vo swona va tsakile mavato loko va za va nghe moyeni va lo chava ti tsakerile
4: yi lava sweswiyana hi va radioni ku loko mi nghena moyeni mi tlakula vanhu mi kuma ku hi yo mhaka ya horisa
0: ku vula ka mudyiwa tiphilisi
4: ku vulavula ntiyiso malume kompowa mati va ha tiphina ku vulavula ntiyiso swa ku a mi hembile ku nghena loyi mihaxi ku nghena un'wana munhu a fika five a vulavula lexi
0: swa horisa ku va ku hleka swa horisa kokwana
4: gavini hleke murhi injection ya ku tlula ku ya exibedhlele
0: se macinelo lawa mi ri yini n'wina kokwana gaveni hi ri swikolo leswiya swa matala swa tshwa namuntlha mindzuku muganga yo talatala mi ta kuma ku lo ku ri tshukeleni hi tsumani
4: ku ri tshukeleni mihlowo wa nsuku la mama nga kona macinele n'wina hi swo swibodhlelani na hambi nga ku na dzanu mayana na na ku ki nga ti tivi ku hi we mani hayiko hi nga la ka hina vhela tikweni sweswi na n'waka ku hava
0: a wu kona lembe leyi
4: na ku mina ko tala ime hambi swi kota na ku phunta na ku
0: a mi phutangi mi tlhari kahle ngopfu kokwani gavi
4: loko swi kha swi vuya vona va tshukini vo yo ju va ze va nhlongola ku tala ni munhu wa ku kalakala
0: machava ku tshuka loku ya
4: toti ngopfu no twa swi ni nyika vusiwana hambi ni ta ku mara hi hala ka cinelo leri ya va ri cina ku mo swi xiya hinkwako hinkwako hambi va ya kolomo vo ngo va zavalaza kona loko va va xuta va lava va xutaku loko swi vuya a wu swi languti kambirhi a wu swi languti kambirhi lomu kundzi wa ku kona ntlangu wa kahle hi swaku munhu wa kona loko ku ve edadavali mihleketo ni vona sweswo fanfana sweswini
5: ina kokwani gavi
4: vone swin'wanyana ma swi tiva ku ri creche ma swi tiva ku tsakiwini ku ri na vakulukumba ku va creche njhe ku va ntlangwini va munhu a ta hi lomu ya ta ku ku ta tsakela n'wana loko va n'wi vitana ma tiva tlula
5: a ku ri creche kwalano
4: mara mi swi vona ku leswi a nga swi endla a swi fanelanga matsakelo lamaya matsakelo lamaya a ma kahle se leswi se va swi cinaku le i kuma nkarhi wun'wanyani va va va mbarile mambalelo ya kona va ta languta hi lava va swi langutaku wena wa tingani nge li ntanguo
5: lava swi langutaku va tlhela va tsaka na vona va ku ya va swi bile
4: swi voku mara swibe swi va swi ndla ku a swi languteka i swa ku mara kahle kahle ko va ku va le ku dlayeni ka ntumbuluko hambi byebyi bya tiko byebyi vongo bya vavasati byebya ku byo ku kufumetiwa masiku lama byi nga ha ri ku vukhoba yi ta kuma loko va kha va vuya va ku ve hi vuya ku tsavuleni loko vo hlangana na n'wana kumbe va hlangana na munhu wa tihomu va ta tshika leswi ya va swi ndla ku va rhukanga misava hinkwayo venaveli leswiyani ku va ta ku ni va vonini na kokwani gaveni va nga va vaxele va nga siya tingulaa mi kuma ku a va ha yimbeleli swona leswiya va yimbelela tinhlamba ku fanisana na sweswiya va swi ndlaku loko se va fikile mi kuma munhu a sela yo tana yo tana fana ku tsakiwa loko mindzuku ku ta tsakiwa ku ri misava hinkwayo va lava nga ta va va yini lava nga ta ya ku yi ka tiko lava va nge se hangalasiwa va ri swin'we wani ya ku dlu va ku veke yo tsaki ku hi yo bebula hambi yopala xiketi xa vuhuvuhuvu he malume Ephraim i ximbalo lexi kuhuvuhuvu loko swi kombe ku tsaka kutsaka swiketani mara va mbala va mbalana va teka na swiburukwani vambala leswo phamuka va mbala swo languteka swa nyumisa ni twina na nhlikani va yi vula makombila va yi vula na n'wahun'wana va ku swi dema na vana leswiya loko se n'wana a ya xikolweni va n'wi komba vhidiyo loko a hlekelela na vana kulona ka ku swi vonile va n'wi komba vhidiyo ya mhana yena
5: mativa kwala ka vana kokwani gavini
4: va n'wi komba va ku vona mhana ya we leswi a va ndla swona a swi va ku swinjhani a nga ha tiphini n'wana
5: no ni khensile swinene mi hi pfalele ku saseka kokwani gavini
4: swihlayisekani khensile no phamphama dankeni rhandza rediyo ku tlula swilo hinkwaswo a ni timi rediyokwini kwa ni timi tshama kwalani
5: phamphami mi hi songasongela kahle nhlokomhaka leyi ka hi vulavula hi yona
4: hlayisekaie valume kwankwa vudaka hambi ni tona ngala va swo hangala
5: Danke. Endlela leyi ni va heleketa kokwani gaveni kusuka le ka makoxa hi risimu leri sukaka makoti wa la kaya la ka Minga la Yvonne Chakachaka Minga. Kata Dr. Mandlalele Minga va ku thank you Mr. DJ.

hi rin'wana ra tinsimu ta the late Paul Ndlovu rolero wena mixiro mo saseka leti anga duma hi tona ku hi ta famba moyeni hi ta tsundzuka loko a ta ri humesa hi lembe ra 1986 risimu leri a swi teka nkarhi a nga hundzangi emisaveni hikwalaho ka khombo ra movha Paul Ndlovu wena mixiro mo saseka hi ve na nkateko wa ku ya mbhoniyela ntirho lowa wa ku pfula ribye ra xitsundzuxo xa yena le lulekani matikoxikaya laha ku ri na tidambi ta ku talatala ti karhi ti tlangela vutomi bya yena wena mixiro mno saseka laha ni nga vona na bende liya a ma ti vula kumbe va mani kambe mahisa lawaya o tisizwa ta makhwiri hi swo mahisa lawaya hi swo a ma ta ku bela tinsimu ta muhisa loyi u twa ingaku hi yena so laha ku ri na va Ronald Mashimbye ka mitlawa wa kona wena mixiro mno saseka va Dr. Stole leswoswo ma teka CD ya munhu ma yi tlanga ha u ta ku hwi hwinyana kuma kumele ku ribeni risimu leri ra yena kahle ni se van'wana va karhi va nyawurisa ntirho lowani wu vulaka wu nga humelela malembe ndzhaku hi swi yoni fambelanyana ku a ku ri lembe rihi loko ta pfuriwa ribye ra xitsundzuxo xa Paul Ndlovu Paul Ndlovu kha mi tsundzuka leswaku i munhu luya a tswariwe kahle hi lembe ra 1954 a ta hundza emisaveni hi 1986 a ha ku release album leyi wena mixeri saseka a ha ri ntsongo swinene loko a ta hundza emisaveni a ri na kolomu ya ka 32 wa malembe 32 years ro loko a ha ri kona sweswi wena mixiri wa mno saseka a ta va humesi na vunanga byin'wana bya xiyimo xa le henhla ngopfu a ta va karhi a tsutsuma kwele ka va 70 something years sweswi ku teka hi risimu ra the late Steve Kekana wena mixiri wa mno saseka mina DJ kwamuza kwala ka nongonoko local play a ku ngiya kwisava we malume

Ya, ela kota ku itawala wa Soul Brothers wena mixer room no saseka. Leke ta nhlengana na ngwani mingiseri anu vutisa ko. Eh DJ Kwamza, khala ka lungu na ti tsimule ta ma Soul Brothers, mi ti tivela ku hi zwi ti komba inga ku ma ti tiva na ti ku ti enjoya hey. No eh ande mutiyisile. Wa bona leswo tsama na vanhu mkarhi wo tala loko a ukula u kuma u tsama na vanhu lava tsamaka vakha va rhandza vunanga lebyi. Na wena u hetelela u byi rhandza swinene. Se a byi rhandziwa ngopfu hi mkhulu wa mina wena mixer room no saseka le kaya vunanga lebyi. Kumaka va xava release yin'wana na yin'wanyana ya this group. So kumaka loko va vuyini hi minkarhi ya makhisimusi, hi minkarhi ya ma Good Friday, hi chayisa sweswo swa ti-galaxy leswiya. Tshama ka hi chayisetela tona ntsena. Tisa ti nwelela na langatini hi swo swi endlaka u twa ni ti rhandza ngopfu na mina no ti chayachaya ntsena njhe. Hi swo ni kha ni ti chaya ndlela leyi ti va kha ti ni hleketisa na swilo swo karhi minkarhi yaliya ni nga kula hi yona wena mixer mno saseka. Tiva leswaku ntlawa lowu wa Soul Brothers i ntlawa lowu kahlekahle wu kongolosala Black Moses Ngwenya sweswi ka the founding members wena mixer room no saseka. A va ri kona vo Maxwell Mngadi, vo Zezele Mqunu, vo American Zulu, vo David Mdava Masondo lava nga hundza emisaveni minkarhi ya sweswi wena mixer room wena musaseka. Vo Zezele Zenzele mi ta tsundzuka leswaku a tiveka ngopfu hi ku ba katara liya yo bizela laya ka ntlawa lowu. U yona hundza emisaveni ka khombo ra movha. Vanhu vo tala va ku ha Soul Brothers yi wile yi nge he pfuki hayi misa luya hayi kona laha ku nga duma na timhaka letiya ta ku ri vo Dr. Thomas Chauke va kale va lava ku yisa the late Thomas Mathonsi kwele ka bende leyi ku a yi pfuxa va tsundzuka the late Thomas Mathonsi ku ri un'wanyana a mvungunyisa bass guitar hi xiyimo xa le henhla ngopfu wena mixer saseka kambe sweswo hayi loko u landzelela matimu ya vona a vo kombisa leswaku a ku va swilo swi ngo ti tumbulukela njhe vanhu va ti vulavulela va hangalasa mavunwa yo ka ya nga yangi hi kona ku zangi ku va na nkarhi wo karhi lowu the Soul Brothers va nga ta va ku va lava ku xava ku lukumba Mathonsi laya ka bende ya Dr. Thomas Chauke. Ivi va n'wi kuma un'wanyana wa bass guitar laha nga baka leyi tireke a ku nga ha ri yena Zenzele wena mixini saseka va kuma un'wanyana wena mixini saseka loyi na yena sweswi khombo ra kona a nga hundza emisaveni kona kwalaya ka bende liya kambe sweswi ya ha ya mahlweni hambiswiritano yi karhi yi rhangeliwa hi n'wana wa vona David Mdava Masondo va karhi va pickupiwa kahle hi Black Moses Moses Ngwenya the keyboardist eka bende liya u biwa keyboard u vona muyisa un'wana wa xikilinyana xin'wana xi ya le henhla ngopfu leswo loko a heteleli ku ba hi titiwa a twa karhele ku ba keyboard hi titiwa yi biwa hi swikokola so ya laha u nga ta vona ku ri va hisa van'wani va nyikiwini loko swi veka ku chayachayani u fana na muhisa lowu a ba ku rhumba le ka nongonoko lowu wa African Beat ani fana na muhisa lowu a ba ku rhumba le ka nongonoko lowu wa African Beat ni mi haxelaka wona munduku na nhlekani hi 3.

lavula sweswi va rhandzaka ku vulavula hi swona va ku ah se a ta a endlela ku loko hi tshamini laha hi nga vuli ku vaakatiko a va hi va lava maphepha kaya va ta vuya kahle laha tikweni leri. Mi nga n'wi nghenisele marito ya n'wina milon'wini ya yena ya nga hleketangi swona loko a za a twa a nga ri na ku tsakela kumbe a twa a nga ri comfortable hi ku ta ta performa laha hi nkarhi lowu e swi va swi suka mbilwini ya yena ku xiyimo a xi yimangi kahle laha tikweni wena mixingusasea hiku mi ngo na swipfuketana loko a ha ba tikatara mi kuma ku swi yo tshika kumbe yi suka nkarhi wun'wanyana mi ku a u tlangela yini wena. Ya le ka xiyimo lexi hi xi vulaka ku xi volantile hi ririmi ra vahlampfi wena mixingusaseka hi swo a xi tshamiseka ngopfungopfu hi swo xi nga ha tshika xi susa bubutsa nkarhi wihi na wihi wena mixingusaseka. Mi nga n'wi khavangeli eleke machesi loko a niki miehleketo ya yena hi ndlela yaliya i matitwelo ya yena a swi fambelani helo na ku hlohlotela timhaka ta xenophobia.

Ya, ela ku ta ku ipapa pheni pheni kwalano wena mixer room lo saseka. Ni ri taka ka atari simurero ri release uni 1994. Ezri ntsundukisa story chingwani chinga tsama xi yendlekela hi ri Kruger National Park. Kwa ku badi trage dedi ta ku huma wena mixer room saseka. Ni ka dimbeisa sweswi. Ni ku ti phineni mdelele hi taxi ya muhisa nwanyana wala ka malamulele vongo hi yena boti wili. Elizwe yitoni wini taxi ya leyo na yitsunduka kahle ya meruni so. Yeri na music unwani wa matimba ngopfu landini leya. Tika ti dumisa sweswi. Ta hi famba hi ri kwa landini ka Kruger National Park. Ah va hlangana na madindlupfu. Akamala ku tsebakanya pati wena mixingo saseka. Wa swi tiva ku madindlupfu loko maka matsemakanya le dada xinuna di sala le ndhaku le di rendla ta xisati na swivanani. Loko ha yimini hi mayimela ku matsemakanya laya. Ah, le dela ndako da xinuna ti twa music lowani loko di dumela. Ya, la ni ka vona ku misa lo ya boti wile wa driver taxi. O vana tsutsumisa swi kuvana ka bar reverse. Ina vanga ni chuwi lo tokoto kapa. Kapa di ri kwala madoni ka hina la. Ah, kandi ya taxi wa ta disa di langwa di tlhela hiku. Hey. Senkari ngwa lo ni vona misa lo ya wile na sweswi. Ni tsunduka xitori xishi. Tsama xi yendlekela hi 1994 hi ri Kruger National Park wena mixer room saseka. Ya mina n'wina mi nga ku ni twini mi n'wi tivaku wile mi n'wi tshumbutela xitori lexi. U ta mi hlamusela kahle a na tembo u xi tsundzuka kahle ngopfu na yena. Xo hlongorisiwa hi ndlopfu a tsutsuma hi reverse. Va yi vona ri taxi yi rhwale kwalaya ka va 15 wa vanhu. Kona papa pheni pheni la ka nkuri la. I khela ma avocado. Ne ku makhesani a ku hi malume swin'we ni ri kwala ka ndhambi mugangeni wa ka Boromani ekhexeni Baloyi danku ho ekhexeni a khesani khexeni Baloyi no ha khensa swinene Ronald Junior va ku la botsolini la no ha khensa Mr. Mugudzumbiri kwala botsolini na sikuna va ku hi swin'we ni ri kwala ka dzingi dzingi. Tomanini le ka va manesku khanyisa xiseka ku hi swin'we ni ri kwala ka Thomo ivi ni kuma Pythas Mathosi a ku hi malume hi swin'we ni ri la ka Thomo i Pythas Mathosi lowa n'wana John Mathosi a ku hashtag ta hisa ya hisa nsimbi ivi ni kuma na mana risana rinoko ringano va ku hi swin'we hi malume ni ri la Stale Luopo kaya ku ri ka makoxa hansi ka vukosi bya ndhuna mungoni i mana triple R. Ni kuma na mani makhuvele lavo duma va ku hi swin'we malume ni ri la Gian Section FM gangeni wa rivoningo ni kuma choice wa le Xawela a ku hi swin'we ni ri kwala Sandton City a kaya ku ri Xawela Block 23 ya muranda la Sandton City choice hi mi twile siku rin'wana mi ka mi bukutela machangura man hey ku komba ku mi tile ndhawini ya mali so. Ivi ni kuma na Nicholas Masinga ku hi swin'we ni ri kwala Johannesburg a kaya ku ri ka Jim Galalume ni kuma na Pesi Novela Masenyane a ku hi swin'we ni ri kwala ka Mbatlo xikaya xa le ndleleni va ku hi swin'we ni ri la ka Ndindani hi ntirho ekaya ku ri ka Mahlati va ku xikaya xa le ndleleni let's go. Tsunduka Golden va ku hi swin'we ni ri la Section F papa tinjomba Section F ivi sesi wa ntimanyana ruperile malume if makwa moli ni ku hey va ku hi swin'we ni ri kwala Jamela hi sesi luya wa ku fanela hi ntima danke malume na mina ni ku danko ivi mana nkarhi Macevele va ku hi swin'we ni ri la ka Dzekula no akhensa swinene kwala ka Dzekula ivi ni kuma na Sizeka Fumani va ku hi swin'we ni ri kwala a Johannesburg hi ntirho a kaya ku ri ka Mhlava Velimu xikontirini. Ta ku hlayela homa bya mahela marungula lawa a ni ze ni ri ku chaveni ku hlongorisiwa hi munhu a ni ku landza mina na sweswi ka nongonoko lowu landzelaka loko a ku landza Raja hanta ni nga ta makota hi ku ma hlayinyana marungula lawa se wo u vulawa nkateko ku ka ya mina mahlweni se ni ta ku hlayela homa bya mafika makumu ni kha ni heleketiwa kahle hi risimu rero ra papa pheni va ku xichangana.
Ivene kuma sizeka fumana te xinwe ni ri kwala Johannesburg ntirho akaya ku ri ka mhlava velimu xikontirini okay ni kuma matimba ndlovu va ku hi xinwe ni ri kwala ka dzingedzinge village Giyani Baloyi a ku hi xinwe ni ri lavo hehli Moiterisi Thivela a ku hi xinwe ni ri kwala ka Nakampe Vulovedu Chavalala Oscar Jombo a ku hi malume hi xinwe ni ri kwala ka Xikukwani Wise Man Socha na yena a ku hi xinwe ni ri kwala ka Xikukwana Palanom Ivene kuma na web Chavalala va ku hi xinwe ni ri kwala ka Xikukwani Tina Fanyani va ku Tina Fanyani kumbe Isina Fanyani hey pelo mavito van'wana nga mahlayo nga mahlayi swona va ku hi swin'we ni ri kwala ka Xikukwani engeta Baloyi va ku hi swin'we malume ifi ni ri kwala Giyani section F ni kuma na Hleketo Mhlongo a ku hi swin'we ni ri kwala vuhehli ivi Takalani ni Nguda a ku u ba Chivulani ri rothe rikolivuwesanti ivi tuva ra nhova nkhwaxu a ku hi swin'we ni ri kwala Burgersdorp ivi MDK Stering Chahamucha a ku hi swin'we ni ri lahamucha a rikolivuwa ti ivi ni kuma Bennett a ku hi swin'we ni ri kwala ka dzekula ka chukele khensa swinene kwala ka dzekula ivi Mphora Mulifo Dimbanyika a ku hi swin'we ni ri kwala Byerani Miredzeni Kolivu esa ngamanda. Ivi ni kuma Walter Mawoli a ku kwala B9 swin'we ivi ni kuma na Patricia Tivane a ku ni la ka makoxa B9 Kobza wa ka Gaza a ku hi swin'we ni ri la Pulukwane ivi ni kuma na Mahlori lexa ka Khoza a ku hi swin'we ni ri kwala Pretoria kambe ekaya ku ri ka Mapuve a teretereni n'wamavona hi mina no hakenza swinene n'wamavona Gedani Nhlamulo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Muyexe Block 1 emugangeni wa Sasa ku tenga hlayisekani swinene la ka Muyexe laha Masindi Madzivandila a ku hi swin'we ni ri kwala Chakuma Maguvuni ivi ni kuma na kokwani wa Favor va ku hi swin'we ni ri kwala Soweto Rigawu Muchidzi a ku u va manini ri rothe Shap shap.

0: Ya sweswi hinkwaswo swi komba leswaku se DJ Kwamza u tlulela ka nongonoko lowu landzelaka wa Ziyawa. Ana ku bela ka marabenta kolomu ya ka 80% ya vunanga lebyi ni ku balaka byona la ka nongonoko 3 solid hours leti hinkwato wena mixer mina u saseka 80% ya wona hi marabenta 20% hi te tin'wana na tin'wanyana u nga ta twa ni kha ni ku tlangela tona njhe. Wena nge se sungula ku bela marabenta yaleyo ni hatla ni hundisa na leswi swa mikandisi ya marito ya vayingiseri va mina lava nga kandisa ka nongonoko lowu hundaka.
1: Namperisa malume Ifi, DJ Kwamza, minjhani malume Ifi? Malume Ifi tile ku bene, tile ku bene. Na wa mitlhanu nharhu ni nga ngheni ni nga ri kona, namuntlha wa mitlhanu lowu ni kona kwala kaya. Hati kanti thina bantu sizothandana masekunjani na ungiyabuza yini umuntu angaza afela nto yakhe kodwa ungasithatha yini usiphiwe somuntu so aphiwe sona kanti thina bantu sizohloniphana masekunjani na ungiyabuza yini umuntu angaza afela nto yakhe kodwa ungasithatha yini usiphiwe somuntu so aphiwe sona. Yo nongonoko lowu wanifambela malume Ife, u nga fambela mani handle ka manana mari ya masanganyini kale ka masanganyi kwala mina ni leha sike vutswaka woleni wa maxango mapasa a tikoki malume Ife, a hi tlelanga hi nge tleli na n'wina hina n'wina danko
0: mani maswanganyi. Namuntlha ka playlist ya mina leri va twaku va kha va rimbelela i Soul Brothers, munhu wa ku rhandza ma Soul Brothers na vona mani mari ya maswanganyi laya. Namuntlha ka playlist ya mina ku ri na lera ra i mihlolo yami temba loko ra miri ku yingiseleni hi karhi wa kha ri tlanga mi tiphenile hi rona na rona ririya ra isiphiwo ni ri tlangeni ka man'wani mavhiki lama nga hundza leyi moyeni twa lava ku ri va ku diyini.
2: Ahee, riperile muhaxi. Mina lexi ni lava ku tsundzuxa xona, ni tsundzuxa vamhani ku tshame ku ba i ngoma yin'wani ka Gawula. Hi ri kwale ka Gawula ni vona vamhani, mhani un'wana wa xidudla a hluvula muhaxi, a hluvula a sala nga mbalangi, ni vula na xitsanani a ri cheleni a khankhela vana. Eyi, hina vo huma lomu kun'wana swi hi hlamarise ngopfu. Se tihosi tindhuna a ti hlamuseli vanhu va tona ku a swi ndlisiwi swona i khale ku kha ku khankheriwa swigwamatshuku, mara vavhana lava sweswi leswi va swi ndlisaka swona swi chavisa ngopfu, swa nyumisa aka vana. Inkomu
0: i xitsundzuxo xa kahle ngopfu, mi swi twile n'wina vabvana n'wina vabvana va ku ya khankhela swichudeni leswiya swigwamatshuku leswiya. Mi ri na swin'wana laha byongweni laha swi pfunetaka ku cina ko ku ya hi hetelela hi cina hi ndlela liya yo ka yi nga amukeleki leyi nga ta helela yi tikisela na vana va hina loko se hi tekiwe tivhidiyo. Swi twa muyingiseri wa GCR loyi swi a swi tsundzuxaka laha a nga va na mavonavona ka rin'wana ra malembe vanhu va sala va cina va ri chelini macina mi ri cheleni kwele vujelejeleni mi byi endlaka hi nkarhi wa tikhomba, mara hayi ka public se dyambu ri lono. Bayi tazi matosi hi mi twile halaya ka Facebook ni ya weni mingiseri misusa ka 13 minutes past 12 se hi le ka nongonoko lowa lani ku bela ku marabenta ya xiyimo xa le henhla ngopfu la ka nongonoko wena mingiseri wa mina u saseka ya weni vonani ku ni ku sungula hi rabenta rihi namuntlha wena mingiseri wa mina u saseka loko na ha kunguhata a ni teni ta ku sungula hi lera ra ntlawa wa movement ra ku hogo kambe ni ri rhangelelini ni ku sungula hi rona le ka nongonoko lowu ya local play ni ku tlangeli rona le ka local play risimu leriya na themba hayi mi ri twile n'wina mi kha mi hanyanya hi nkarhi walowuya ha n'wina mi nga ri ku hanyanyeni swi tiveni ku hayi kayela mani mi kayelini kayelini mwe ya mahlweni wena mixeri wuni u saseka ni mi nyika vunanga lebyi ni mi nyikaku byona la ka nongonoko lowuwani wa ku saseka swinene lowu endlaka leswaku Eh na iranda ko munanga le dzwa marabenda hi twa hi tsaka swinene wena mixer ro munosa saseka hiku dzotala dzwa kona hi leji dzwi dondisa kuna ku hi dondisa dzwa hi nyanyula na ku hi nyanyula wena mixer ro munosa saseka ya na ri bona ri simuleri ri yima ko longa la ri soka ko ka tombi marumbin wena mixer ro munosa saseka ti pinene ri simurero ri ta ku hindela ya leyo

Ya ku risimu ra ku saseka swinene ku suka ka the late Carlos and Zaida Hlongo wa swi tiva leswaku lava ku risa tinanuna wena mixer on saseka hi moya ya vona yi nga ya mahlweni yi wisa hi kurhula kwala va nga khodzela kona va nga yisiyela na vunanga lebyo saseka swinene namuntlha wi loko yi ku half past endhawu ka risimu leri ni ta va ni kha ni teka tiqingho ta wena wena mixer on vona saseka wo ni byela ntsena ku ni yingisela wu ri kwihi nkarhi lowu fanaka hiku sweswiwani ni ku tala ku vanhu vo tala va kumeka va khudzele so u to ni byela ku u ni yingisela u ri kwihi wena mixer vo saseka munene makhuvele kusuka le Holofane va yimi ku lunga mi va twina na hlekana va karhi va interviewa ka nongonoko wa na ndhenga wena mixer vo saseka va yimi ku lunga la munene makhuvele va ku bombeleni etipinini tirheke yeleyo.

0: Segira 84 uhakela 220 utukumela 10,000 rand 270 utukumela 15,000 rand kasi 370 utukumela 20,000 rand kasi 420 utukumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mangu wa mova ku hava waiting period loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaka 48 hours ntsena titsariseni sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 ingatlhela u yi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
1: Ya teka riqingho ra wena wena mixi ra n'wi saseka u ni byela ku na mina u ri ku hi karhi lowu fanaka loko ku ri u tshama u fonelela ka GCR store nambara leyi ta hamba u nghena ka minongonoko ya ku hambanahambana 060 887 5942 060 887 5942 leswi hi nambara yaleyo wa swi kota ku nghena hi riqingho u nghena u va moyeni wa swi kota ku rhumela mikandziyiso ya marito ku tlangela yona se wena u kha u yingisela ku a ni kha ni vulavulisa xileswi ku ni tsakisa ka ku kandziyisa ka rito koloko wena mixiseka ku ri na leswi hi ku byelaka swi kandziyisa ivi u swi kandziyisa u lo tshama u hlamula nhlokomhaka yo karhi u lo tshama swi tsakisa njhani loko se u kha u ti yingisela u twa ku a wu yi hlamula njhani karhi hi tsundzuka leswaku loko hi endla swa mikandziyiso ya marito a hi voneni leswaku hi le kule na swilo leswi hi belaku huwa kumbexani xiyanimoya xexi hi nga ku xi yingiseleni hi nga kandziyisi mikandziyiso ya marito hi kha hi phikizana na xona hi ku swi hetelela swi nga ha twali kahle loko se swi tlangiwa la moyeni u kumaka ematshan'wini ya ku vanhu va yingisela leswiya u phofulaku swona va yingisela leswiya swi twalaku le ka background kumaka loko kumaka kha u rhekhoda u kha ni haxa ni titaniwani ni kha ni twala leswinene le ndhaku leyi kumaka munhu u luza concentration a sungula ku yingisela DJ Kwamza ku a yi ku yini kwalaya leswi va swi ku onhela nkandziyiso wa wena wa rito loko swi endla leswiya wena mitsemisoseka se vana ka ndhawu leyi nga ri ku na mpfumawulo yo karhi loko u hlamula swo karhi kumbe u rhumela swo karhi swa nkandziyiso wa rito u swi rhekhoda kahle swi va clean kahle ivi se u swi senda va eka hi ku tlangela swona emoyeni sweswiya u nga swi kandziyisa loko ra u hlamula nhlokomhaka va eka hi ku tlangela swona u swi twa ku saseka.

swi leswaku hi mikarhi leyi fanaka vanhu va se byi ben'wa ntenyana hayi swihuhwa hi swo swi nga endla leswaku ni cinca na nhlokomhaka liya ni ya yi tisa le ka nongonoko lowuya handle kahle loko ni ya na ha yi kunguhata nhlokomhaka liya a ni teni la ku ta ku ni ta yi tisa la ka 11 1 minute past 1 na swi vona ku hala a ni ta hopahopa vanhu va ku tala ngopfu hi ku laha se ve le dreamland vanhu vo tala van'wani vo twa hi matonoro ka wu hundza na hi xitarati hala a ri le ku fayiwini laha emutini lowu ya tonoro futi loko muti kuma mi ri ka muako lowu kahlekahle wu nga wu kulukumba mi khudzela ku mi tele ku ri na passage na tikamarakamara to talatala ngopfu kolomu ka ti-tertiary institutions kolomu tiyunivhesiti n'wina mi tlelaka lomu ya ti-hostel tonoro hi tonoro ri nga na ma 2k oka wu famba laha passagini u twa ku fere foto fere fototo feretete endla swona loko mo zami kudzela mitele ndhawu yin'we swi nge endleki tonoro nga rito sweswo swi vangiwana hikuva munhu a nga khigelangi kahle swikhigelo swa yena maku loko khigelini kolo lowu wu petseki nyana swo boha ku moya wu nga tihi ku olova laha tinhompfini laha swo swi nyanyaku hi bisa matonoro sweswiya hina hi ti tivaku matonoro a ma basterek a hi xaveni swi koho swihi swin'wana swa ku vekela laha tinhompfini laha swa swipulastikani swo karhi soloko u swi xava hayi mi ta kuma ku hi khudzela kahle hi nga beli van'wani huwa van'wani vana va sensitive ngopfu ka timhaka ta ku beliwa huwa hi matonoro va kuma yi sukile wa wena manimani u ni bela huwa a ni khudzela ni khudzela hi mhaka ya wena ya yeah, okay loko swi ri tani swi komba ku ri kahle kahle vayingiseri va mina sweswi karhi ni wa sweswi va ta pfumaleka nyana a kudzelana mi to yingisela DJ Kwamza mi twa kha mi bela vunanga bya matimba swinene lebyi a nga mi lulamisela byona la ka mixo walowo wa mugivela wo saseka wa ti-18 lowu kahle kahle swi hi lemukisiwaka na timhaka ta ku i siku ra nkulu wa munhu siku ra nkulu wa munhu the late President Nelson Mandela ha va tsundzuka namuntlha ka mugivela lowu wena mixiro wa mina wo saseka.

0: kubaleka ti 5 August 1962. Kuri malembe ndhaku swinene wena mixer ro saseka. Khomiwa va nga kumi ku rhula na ku tsaka na ndyangu wa vona va tshama va pfaleliwini lomuya makhotswini. Kusuka kwele Robben Island lava nga khotsiwa kona kwalaya ka kusuka hi 1964 ku fika layani ka 1982 va ya pfaleliwa Portsmouth Prison hi 1982 ku fika 1988 va ya pfaleriwa Victor Fester Prison kwalaya ka 1988 ku fika 1990. Like our 1990, hela se aku nuhela nuhela ngopfu ko ah president wa hina ah wa humesiwa le jele li wa humesiwa hela na mugingiriko ya vanhu va ku tala la tikwena iri ka xiyimo xa le henhla ngopfu ku tsakiwile wena mixer wo mno saseka temba swo tala u ta switwa ku ri karam nduku siku hi ta va kolomu ka ti-community ta hina ta ku hambanahambana hi karhi hi va tsundzuka hi ku endla swo karhi leswi hi nga tolovela ku swi endla ya hi ya pfuna na vanhu lava sweleke lomuyaka va nga hlayisiwa kona ya hi ya pfuna kwihi na kwihi hi kha hi endla leswinene dyambu leriya hinkwaro se u nga tikumeka wu kumeka kwa wu nyangatsa vanhu hi siku leri leri DJ Khwamza a nga ku ri lumekeni sweswi wena mixerin wa mina saseka ku ri a hi tiphineni hi rona hi kha hi tsundzuka President Nelson Mandela hi kha hi endla leswinene eka van'wanyani hi hanana loko swi fika laha hi hananaku tanihi vona leswi a va ri munhu lowu wa ku hanana swinene wena mixeri wa mina saseka 10-1 hi ri kona kwala ka nongonoko siyawa lawu beliwaku marabenta ntsena wena mixeri wa mina wu saseka nte 80% ya vunanga lebyi byi bakula emarabenta wena mixeri wa mina wu saseka na n'wi vona Mr. Shadi u yimi ku lunga u lava ku ta hi nyika rabenta ra maxiyimo xa le henhla swinene Mr. Shadi wena mixeri wa mina wu saseka a ku ni lava ni tshova tinyonga na ya mi kha mi tsundzuka leswaku vunanga byo tala lebyi byi tlangaka laha ka marabenta ti-lyrics ta kona emikama wun'wanyani ti tala ingaku ti twala ingaku kumbe ti nga va ti ri na strong language tin'wanyani hi swona swi endlaka leswaku hi ti tlanga hi minkarhi yaleyi hi leyi hi langutelaka ku ri hayi vana va ha ri ku khudzeheleni lero va nga tshika va yingiselini tinsimu leti hi nga ta ku tin'wani ti na strong language leriya ro va hetelela va kumbexani va hanya hi swona sweswi ya kuma ku hi tlhe hi vilela hina vakulukumba ku en'wini mi hanyisa ku yini mi vulavulisa ku yini se laha hi tshinga vatswari nakona va ku tala va vona van'wani va khudzehele wena mixeri wa saseka ku na swivanani swi pfukaka hi minkarhi lowu swi ku hayi swona swi le ku wena hayi kona kumbe byee bya masiku malawa byo ka byi nga khudzeheli byo tshama kha byi tlanga ti-game na lomu ka tifoni byi nga swi endla swoleswo ya a hi tweni Mr. Shadi va ku mi lava ni tshova tinyonga na
1: Ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena, ewena,

Ya kuri Mr. Shah dialo ye wena mixire umno saseka bela ra benda ra matimba swinene ka romna kwa ku 4 minutes to 1 o'clock ma bemuda u yimi ku lunga na yena kwa la ka nongonoko wena mixire umno saseka aku na wena u ta guga u ta loya nwanangu u vona ni mutswari wa wena sweswi u nga kula wa ti tirhela wana swa wena u hunduka u ni vula ku loya na wena u ta guga na vana va wena va ta ku vula sweswo u ta twa ku vava loko u ni twisaka kona

ya kuri Felix Jackson ya loyo na mixer mo saseka I dondisa kutani vantshwa kuri loko hi humelerile vutonwini hi nga fikeni la hi ruketela ku va mhani wa hina lava vanga hi kulisa ku vava swinene va hlupheka va va fukula na mazambale vaka va lava leswaku hi va na vutomi bya vona loko se hi ri ti professor u kuma ku ha va tekele enhlokweni loko se hi pasile ti dondo ta hina hi kha hi ti tirhela kahle ha va tekele enhlokweni hi va vula vanhu vo ka vanga nyawuli a ku moya walowa hi usukeleni vantshwa kulo randeni va mhani wa hina lava nga hi hlayisa swinene Shaya Zulu risimu leri ni nga khomela rona sweswi ri sukaka ka DJ Len wena mixer omno saseka ri yingisela kahle risimu rero hi twa leswaku emikarhini leyi hi hanyaka ka yona kahle kahle va kondletela ku va na unity hi ndlela yihi vo DJ Len wena mixer omno saseka.

Aya rera ko risimu ra matimba swinene kusuka ka DJ Len, DJ Nomsa the King and Lady TAK wena mix room no saseka lava kombisaka timhaka ta ku loko ri na ngunyu pezi ya ku lwisana leswana vanhu a ku fike lava tshamaku va langutisana na swihoxo swa vona va ku langutisana isa ku hinga hi huma njhani ku hi fikelela ka chumu wun'we hi va chumu wun'we wena mixer ro saseka hi sukela leswo tshamela ku gorombisana gorombisana leswi ni ku teka hi risimu rero ra kulukumba peni peni kusuka la ka nkuri ni ri teka kahle laya ka juri juri va ku amaxiya ngani DJ Kwamza mina ku la ka nongonoko ziyawa

Ya hinkwaso sweswo iku nandiha ka marabenta wena mixer omno saseka ku risimu leri sukaka ka yazi ako ni ta tshama na mani nkata unga yingiseli swivulavula swa vanhu va muganga iku swi ta hi hambanisa iku makoni sala ni ri nexe la swi nga hanyoshi swa ndyangu wa mina wena mixer omno saseka ya tisimu leti kahle kahle ti nga taleliwa na hi tidyondzo swinene tisimu leti ta marabenta leti ti nga taliku na ku huma matimbeni ya tona wena mixer omno saseka ti endle leswiya hi nga tshama hi swi twa malembe ndhaku va ku laha ku na ti-bubblegum music bubblegum music ma swi tiva ku hi letiya ta ku fananisiwa na lexiya xa chewing gum u xi nandzihaku loko wa ha ku xi phurumula kambe loko se nkarhi wu kha wu famba u kuma ku a xa ha nandzihi se hi swona swi endla ku ri tinsimu ta muxaka wolowo ya ta ti-disco leya ta khale a va ti tha ku ri i ti-bubblegum music se a swi kona la ka marabenta swoleswo wena mixer omno saseka 17 minutes to 2 o'clock Wari na mina DJ Kwamza kwala ka nongonoko wena mixer wa mina u saseka. Awu mati kun'wana marabenta hi xitalo hi ndlela leyi 3 solid hours hinkwayo kha ku beliwa wona. Kumbexani switichi swi swa kwala ya Mozambique ya swi nga kumeka swi ri kona swi kha swi ti ba hi ndlela yaleyi. Mara lomu Joni lomu hayi kona ku wa xitichi lexi xi baku marabenta hi ndlela leyi. Fikela sweswi. Woza u swi twa kun'wanyana swi ti landzelelana ti tele swi tivi ku it's a duplicate. Duplicate ya nongonoko wa ka GCR wena mixer omno saseka ziyawa la u nga na DJ Kwamza. Swi twa na le ka yin'wana minongonoko twa marabenta mata hi ku landzelelana it's a duplicate. Sungulana DJ Kwamza swoleswo wena mixer omno saseka. Mahungu yo vava hi lama ya ma ku kumeka masocha mambirhi la tikweni ma kumeke ma hundzile emisaveni hikuva va karhi va welini egodini wena mixer omno saseka. Mi ta tsundzuka leswaku ku vikiwa timhaka ta ku a va kha va hlongorisa vanhu lavaya va ku cela mimayini swi nga ri enawini se swi tikomba ingaku loko va kha va hlongorisa vanhu lavaya swi tikomba ingaku lava nga ta hi kona masocha lawa a va swi lemukangi leswaku ku na mugodi wukulu ku ya le hansi leyi lava va nga fika va wela va ya ku vaviseka kwele hansi na vutomi bya vona byi ve byi lahleka wena mixer omno saseka kwele emugodini lowu wu nga kwahalaya va Roodepoort. Timhaka leti ti hi vavaku tanihiloko hi lahlekeriwa hi vanhu lava hi tivaka ku ri ve le ku hlayiseni kumbe ku tisa kurhula laha tikweni wena mixer omno saseka. Kulukumba kumbe Major General Feroz Khan kuve a huma exibedhlele ta ku tsundzuka leswaku loyiwani un'wanyana a lowa wa crime intelligence boss loyi mavhikinyana ma nga ri mangani a nga kumeka a vavisiwile swi nga endla leswaku a xibedhlele se sweswi va ri u discharge-wile kambe u yisiwe ka ndhawu leyi kahle kahle yi nga tiviweki hi vanhu a ya wisisiwa kona leswaku ri leswi swa milandzu leya yena swi ta kumeka swi kha swi ya emahlweni kahle wena mixer wa mina wo saseka. Loko hi languta timhaka letiya ta halaya United States of America eri kulukumba Donald Trump u ta kumeka a karhi a va xiave xa loko ku tlanga Spain na Argentina hi sonto waloyi ya ka wona wa ti-19-30 ta n'hweti ya le ya mahuwani 2026 kumbe lembe ra 2026. Finali liya Donald Trump u tivisa leswaku u ta va kona aka a seketela xipano xa Argentina hi hope hiku hi xona xipano xa tiko ra yena loko xi gindlana na Spain xa le Europe. Spain mi ta tsundzuka leswaku xi winile khapu leya misava hi 2010 loko va ta va va hlurile xipano lexiya xa Netherlands hi 1-0 laha tikweni ra hina wena mixer omno saseka. Vanhu vo tala va ku hi vona Argentina ku nga yona yi nga ku yi ta wina laha hi ku yi kale yi nga swi endla hi lembe ra 1978 loko yi hlula Netherlands hi 3-1 yi tlhela yi swi endla yi teka xidlodlo xa khapu ya misava Argentina hi lembe ra 1986 lowu a wu tlangela le Mexico leyi lowa wa 1978 a wu tlangela kwele tikweni ra vona ra Argentina laha hi nga vona Argentina yi ku 3
West Germany yi ku 2 le Mexico ivi ndlela ya 1986 va teka xidlodlo Argentina vero hetelela tani loko va ri va sirheleli ra va xidlodlo lexiya hi 2022 World Cup leyi a yi khomiwile le Qatar hi vonile Argentina yi ku 4 ivi France yi ku 2 loko va karhi va bile ti-penalty mi ta ku tsundzuka ntlangu lowuya va tlange 3-3 ku ri draw va ya ka extra time va tsandzana va vuya va ku bolo enkumeni hi laha Argentina yi nga te 4 ivi France yi ku 2 va ya ka draw va te 3-3 wena mixer no saseka ya leswa swo endla ku vanhu va nga khudzeheli kahle kahle hayi swa xaxa hi Sunday hayi vona bolo leyi milenge yi endla ku vanhu va nga khudzeheli or especially hina hala u kuma ku loko yi kha yi tlanga le matikweni ya vona leyi a va tlanga hi nkarhi wa kahle wa normal loko va tlanga hi vo 3 kuma ku hala hina yi sungula hi vo 10 a ya hela kwele ka ma 12 kumbe 1 2 yi tin'wani ti sungula hi vo ma 3 ku halaya tin'wani ti kha ti sungula kumbe hi vo 4 ku halaya hayi leswi a swi panicha vanhu vo tala lava va rhandza xikhumba lexi le wena mixer room no saseka se va kha va ku hoyi loko siku ya biwa ti-final leti hi ta wisa Mr. Bow na n'wi vona u yimi ku lunga ku Safadina edpinini risimu rero kwala ka nongonoko ziya wa lampi nga na mina DJ Kwamza wena mixer